95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roa City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: T3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw adlaw. T3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo, biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: espresa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
11: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels. Manikan.
10: Dr. P.

0: Squalene Capsule.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kakainin sa gluterna. Galabwa kong sanawan. Kadang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluterna. Nagpasalamat din ko kay na dulasanan. Kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
2: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: DTX 500.
1: Nakatawa mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon
1: kag balatia.
0: Mag DTX 500,
1: ang pinakakampiyon
0: ng antioxidant.
1: DTX 500.
2: It is now 9 o'clock in the morning.
3: This time check is brought to you by Salon Pass.
4: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: This time check is brought to you by
6: Playtime.
5: Playtime.
6: Entertainment.
5: Born for happiness.
6: This time check is brought to you by
5: New Star
6: Luxury.
5: It's time.
6: Play smart.
5: Play bright
6: with New Star Online.
5: Have fun.
6: Take it easy.
5: Gambling is for 21 years old and above only.
6: Gambling can be addictive.
5: Know when to stop.
6: Email
5: at responsiblegaming@pancor.ph.
4: This time check is brought to you by
5: Globe.
4: G-Fiber prepaid na.
5: Para sa madasig nga Wi-Fi internet.
4: Nga abot kaya kagpasok sa budget.
5: Magpag Globe.
4: G-Fiber prepaid na.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 9, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang Klinika Spore Biotics.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. God. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
8: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang MyDC Serum. Maapektuhan sang Easterly sang Eastern Visayas sininga aga Domingo, Hulyo 5. Ang Easterly sa muang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagbubo sang ulan sa hapon o kon sa gabi. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagpanaguob kag pagbunok sang ulan. Magluwas sa Eastern Visayas region, apektado man sang Easterlies ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon kag Dinagat Islands. Localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa Metro Manila kag iban pang bahin sang Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, wala pa nakasulod sa teritoryo sang Pilipinas ang bagyo nga si Bavi. Las 3 ang aga Domingo, Hulyo 5, nakita ng sentro sang bagyo sa kalayoon nga 2,700 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang Eastern Visayas. Nagalabot na sa 195, tubtob 240 kilometros per hora. Ang kabaskugon sang bagyo o kung ang kabaskugon sang hangin ni Bobby nga isa na ka super typhoon. Para sa dugang pa nga mga balita, preparado na ang Senado nga mag-convene bilang impeachment court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ipatigayon ang unang adlaw sang trial sa Hulyo 6, Lunes. Sa pag-umpisa sang trial, maghahatag sang opening statements ang prosecution kag defense panel kag wala pa sang witnesses nga mag-testify. Sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakumpleto na ang logistical kag security preparations antes ang ipatigayon nga proceedings. Ginpalayag man ni Gatchalian nga gin-upload na sa Senate website ang mga pre-trial orders kag iban pa nga mga official documents agud makita sang publiko. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sang imong good bacteria o probiotic sa imo tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Masami ka pala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang nga panit, DTX Beauty Soap, dalaong magputi, DTX Beauty Soap, puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Ako kali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Dubong nga. Nakainom ko sang Luterna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
1: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
6: 101.5 K5 News.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Maligay ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
4: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So good siyang paggamit ko sa Muterna capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na ya.
6: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
7: High blood pressure o kon hypertension. Isa ka serious condition. Kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure. Kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: prepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog waro ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Let's go.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 9.56 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
4: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ini nga mga balita ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang Klinika D3 Bio. Posible nga bagasulod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo nga may international name nga Bavi. Miyerkules ang aga, Hulyo 8, kaghingadlan bilang si Super Typhoon Inday. Ginpanugyan sang pag-asa sa publiko nga magpadayon sa pag-monitor sa mga updates angot sa mabasko nga bagyo nga magasulod sa Pilipinas. Suno sa pag-asa, posible nga hindi mag-landfall si Super Typhoon Inday apang mag-aagi ini malapit sa extreme northern Luzon o kun sa Batanes area. Ginpalayag man sang pag-asa nga posible may mga pagbag-o sa forecast angot sa nasambit nga Super Typhoon. Para sa iban pa nga mga balita, mahimo sa gihapon nga magtambong sa impeachment trial si Senator Rodanti Marcoleta kung wala sang mandamiento di arresto o kung warrant of arrest. Nagapangatubang sang kaso nga plunder si Marcoleta nga isa ka non-bailable offense o kung wala sang piyansa. Ginpasaka ang kaso sa Sandigan Bayan 3rd Division. May angot ini sa pagbato ni Marcoleta sang 75 milyones ka pesos nga campaign donations apang wala gindeklarar sang 2025 senatorial elections. Ginpasaka sang ombudsman ang kaso batok sa senador apisar sang ginpatigayon nga protesta sang mga katapos ang Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Marcoleta. Suno kay Senator Erwin Tulfo, tugtog nga wala sang suspension order para kay Marcoleta gikan sa Sandigan Bayan, mahimo sa gihapon nga magtambong sa impeachment trial ang senador. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics, subong man sang MyDC Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang loric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo, miskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: ka pa. Sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang nga panit, DTX Beauty Soap, galaong magputi, DTX Beauty Soap, puro kakulkatol, DTX Beauty Soap,
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases, himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
4: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
11: 101.5 K5 News.
12: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka. That song was brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Isa sa manakita ko, D3 Bio against sa plane nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, sir boy.
5: Correct.
4: Emotional quotient. And? Tiyan mo tong rason? Ginapadamo niya ang one
5: si probiotics.
4: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka.
5: Mm-hmm.
4: Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya imuatay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ng mga cellular, sir boy.
5: Correct.
4: Pag sulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na
5: wasaag siya. Wasaag
4: na siya. Patay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
5: Correct. Amo nang antiviral effect ni D3
4: Because
5: Bio,
4: of monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala.
5: Wala.
4: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio ka lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
5: Correct.
4: Oh, di ba? So ginapaintindi lang naman kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 Bio ka again sa gitawag vitamin D3, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Number one is the ketones of D3 Bio.
5: Mm-hmm.
4: Ang ketones wala na sa plain D3, sir boy.
5: Wala.
4: Ang ketones ara sa D3 Bio.
5: Mm-hmm.
4: Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
5: Kadamo.
4: Damo, sir boy.
5: Daghan. Damo.
4: Ginapanami ang imong metabolism.
5: Nami ang metabolism.
4: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong
5: Mga tambok, mga stored fats mo, mga imaibanan.
6: Correct.
5: Ano pagid?
6: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 bio, sir boy. Bisan huwag kagkakaon sa ginatuwag good fats, pero mag-inom ka sa ginatuwag
4: D3 bio,
6: tungkol sa MCT niya.
4: Ginproviden ka sa good fats.
6: Ginapromote niya ang ketones.
4: Correct.
6: Oh.
4: So, ketones, that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain, sir boy.
5: Paborito.
4: Oh.
5: And it's
4: 60-80% ha
5: sang brain mo.
4: Brain mo good fats.
5: Good fats.
4: Kag nagkinahanglan siya sang ketones.
7: Ang D3 Bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
4: Grabe no. Ang ketones sang MCT ni D3 Bio, ready siya nga gamiton.
7: Oh.
4: Hindi sila nga, damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton. No, kung magutman ka,
6: ready
4: kung may
6: use,
4: D3 Bio ka, rekta din ang sutok.
5: Ano kadali ang shortcut? Ano ganyan, Sir Kevin?
4: Tatlo lang ka step.
7: Tatlo ka step.
5: Ang kontra sa?
7: Sa 26.
4: 20 size.
5: 20 size.
4: Grabe. Dari ko nakita, Sir Boy, nga mainom na lang ko D3 Bio.
5: Oh, D3
4: kung kainom na lang ko nga plain D3, ma D3 Bio ko, Sir Boy.
0: D3 Bio!
8: Si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag sa mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 Bio.
4: May pamangkot, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Ti kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
5: The brain. Mm-hmm. Why?
4: Ang churi, sir boy, amo ni.
5: Mm-hmm.
4: Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
5: Ang brain.
4: Ang brain.
7: Oh. Hindi na sa
4: kausa sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
5: Correct.
4: The only thing magamit ni brain is ketones
5: na lang.
4: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
5: Oh, good.
4: uugid 100%. Kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
5: Wala.
4: Ara sa D3 bio na.
5: Ay, sa D3 bio.
6: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao na may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo nag-function?
4: Patay na siya, Dok Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa mga blood sugar kay may resistance. So, muna nga, amat-amat na siya patay. Sige. Sir Boy, pagkita rin na ito nakita, naintindihan kung ano ka-importante si D3 bio against sa plain lang ang D3. No?
5: Correct, no?
4: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 bio.
0: Bio! D3 bio!
9: O, si Karen, kadang mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mark ang D3 bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio! Ang D3 nga may BCO! Ang BCO nga may D3! D3 bio! Health news! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 11:03 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
10: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang Klinika D3 Bio, kag Klinika Spore Biotics. Sumugod Hulyo 7, Martes, posible nga mabatsaga na ang mabaskog nga huyop sang hangin kag pagbubo sang ulan bangod sang super typhoon nga may international name nga Bavi. Sini nga Domingo, Hulyo 5, nagapabilin pa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o CONVAR ang nasambit nga bagyo. Apang sini nga Miyerkules, Hulyo 8, posible nga makasulod na ini sa teritoryo sang Pilipinas kag pagatawgon bilang si Super Typhoon Inday. Sunod sa pag-asa, pabaskugon sang nasambit nga Super Typhoon ang habagat. Gani ginalauman na mabasko nga pagbubo sang ulan sa nakatundan nga bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao sa adlaw sang Huwebes, Hulyo 9. Ginhingyo sang Weather Bureau ang publiko nga magpadayon sa pag-monitor sa mga updates angot sa Super Typhoon. Sa iban pa nga mga balita, ginpalayag sang abogado nga si Howard Calleja nga mahimo pa nga mag-resign si Vice President Sara Duterte agon malikawan ang standing trial sa impeachment case sang BC presidente. Sino kay Calleja indi man ukon ini man ang ginhimo nga sang gin-impeach nga Sanday Ombudsman Merceditas Gutierrez sang tuig 2011 kag-anay Commission on Elections Chairman Andres Bautista sang tuig 2017. Ginpaathag man ni Calleja nga mahimo pa nga mag-resign si Vice President Duterte bisan pa nga na-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment. Apang ginpalayag ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares nga isa man kaabugado nga ang resignation hindi makaluwas sa Vice Presidente sa konsekwensya sang impeachment. Si Calleja isa ka Filipino lawyer, political activist kag professor. Para sa dugang pa nga mga balita, ginpaathag sang Land Transportation Office sukon LDO nga isa ka paglapas sa layi ang pag-vlog samtang nagamaneho sang salakyan. Nakasaad ini sa Republic Act 10913 ukon Anti-Distracted Driving Act nga nagahatag sang proteksyon sa publiko batok sa mga aksidente nga mahimo magluntad bangod sa paggamit sang mobile phones ukon cellphones kag iban pa nga mga gadgets samtang nagamaneho. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hugot nga pagpatuman sang rules and regulations sa road safety. Gani liwat nga nagpahanumdom ang LTO sa mga drivers angot sa paghimo sang social media content. Nagpagwa naman sang mando ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB angot sa pag-vlog samtang nagamaneho matapos nga natalupangdan o kun matapos nga natalupangdan sang ahensya nga nagadamo ang mga nagahimo sang vlog o kun social media content samtang nagamaneho sang salakyan. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap, DTX Coffee Mix, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uye.

0: Maligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Ako si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
7: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: K-5 News.
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
4: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances na nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
5: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amusina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
4: Bukana,
5: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
4: of
5: pesos.
4: Of course.
5: Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
4: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
5: Ginaparis naton ang iningitwag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver, halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, resla mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik na gina-recycle katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang may TC. Kaya ang ruling, Abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals.
4: Madamo idea mo.
5: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang may TC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
7: Dina ka no. Ang ginabatya ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila
7: sa
4: DTX 500.
7: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
10: Oras sa KFM News FM, alas 12:08.

0: So good afternoon sa atong mga suki nga tagpalamati sa atong programa diri sa K-Fed News FM, Edukalidad sa Radyo. Kag of course man no, before kita magasugod sa aton nga topiko subong nga hapon, of course na tamyaw tamanda ang aton nga mga suki nga nagapamati at the same time no nagatanaw man via sa ilang FB Live. So hello ko, good afternoon da sa akong nga mga kasimanwa, no, especially sa taga-barangay Minuan, especially sa amon nga barangay Kagawad, no, nga gatanaw gid kag nagapamati no sang atong nga programa diri sa K-Fed News FM, Edukalidad sa Radyo. Kag of course man, mayong hapon man da no sa atong nga mga kaupod nga mga manunudlo no sa distrito sang Morsha labi na gid no ang atong nga bulutuan dira sa Lopezana National High School. Kag of course ginatamyaw taman no sang happy birthday ang isa sa pinaka aktibo kag pinakagwapa kag tahom no nga assistant principal to sang Lopezana National High School, Ma'am Romela Bicarmona. Kag of course no, gina-congratulate ko man no sa bilog na Pungsod Pilipinas no ang mga nakapasar no sang exam for the national assessment for the school head. So especially no sa upod man namunda sa Lopezana National High School si Sir Anjay Azarcon no, which is ang amon na science coordinator at the same time sa amon na senior high school coordinator Ma'am Giselle Gagarnian. Congratulations no for passing this assessment for the school head. And of course happy birthday man sa kay Jamaica May Oñate kag kay Julian Meridipo sang Allied Health Sciences sang grade 11 Oilers. So happy birthday kag at kag maayo landa nung pagsaulog sa inyong kaadlawan. Yes, and of course no sa Cebu man nga hapon kaupod taman ang of course ang aton nga mga matahom kag mga aktibo kag knowledgeable nato nga kakaupod. We have here si K5 Herson Galang kag si K5 RJ. Kamusta?
1: Kung ako ang pamangkuton mo, okay gid kag ang semana ko na do nakapahuway ko, although nga ang bilog ko nga inadlaw do makapoy, pero kanami man ah kay may na accomplish kita nga mga bagay.
0: Yes, oo. How about yung K5 RJ? Kamusta ang one week?
2: Okay, so good afternoon again sa aton nga mga ka-K5 dira, sa aton nga FB Live nga ka-K5 Bacola, and of course sa aton nga listeners, sa aton nga mga radyo, good afternoon sa aton tanan, happy blessed Sunday. And of course, akon si Sir JJ naman, ang akon nga si Mana is ginalubos-lubos kagad ang akon nga pagpahuway because mga 2 weeks na lang guro ang nabilin sa aman nga mga college nga magbalik naman ang aman classes sa subong vacation lang gid. So good afternoon to each and everyone.
0: Alright, so of course kami yan no sa DepEd ya. One month na kami yan nagasugod sang amon nga klase. Okay?
1: So JJ, antes yes. Kita anay mag kuno magkanto sa aton topiko no. I-shout out ko anay si Bro Jonathan Galang, ang admin officer sang Acatec Aeronautic School Kalasyaw, Pangasinan nga nagapamati subong. Brother, I hope tani na high pray nga ari ikaw diri sa K5 nga nagapungko upod namon. Kag congratulations sa Acatec. Oo. Nga Acatec Bacolod yung nag-open sang nagliga ni mga sinimana nga ara sa Aranita Street, Bacolod City. Lapit sa Gaysano City ang daan naton nga ano ni pag-ibig building. Kag congratulations sa makuan sa aton good luck sa rescue challenge on July 29, 2026 nga pag updan sang Rescue Recon Youth in IR nga ginapangunahan ni Commander Brian Garcia. Ang estudyante mo sa grade 12 sa engineering. Okay, siya ang commander sang Rescue Recon Youth in IR kag siya man ang presidente sang rescue team sang aton nga eskwelahan. Upod sa advisor si Miss Jam Dicin nga nagapamati man congratulations, ka good luck sa inyong pag-practice sa Bring Home the Bacon. Nagligad tuig daw back to back inis lang nag-champion sa LGU sang Morsia kag sang Bureau of Fire. On July 25 may oath-taking ceremony dira sa Lopezaina National High School kag initambungan sang National President sang Rescue Recon Youth nga si Marcel Nomi Negrido, National President. So welcome gid Rescue Recon sa pagkakadto sa Lopezaina National High School. And shout out sa Niraam nga mga arnisadores nga nagapamati, yes. Man subong. Okay. Kaga sa taga Lopezaina mga faculty members kag kay Tin Braca nga nagdaog sa PTCA.
2: And of course, ako naman, I would like to greet sa aman nga church, sa True Jesus Church Mansilingan, nga nag-celebrate subong sa aman nga spiritual convocation. And of course, I would like to greet man ang mga buddies ko dira sa BCC, DRR, MU. So, happy listening lang sa mga buddies ko na kagka-open.
3: Yeah, so congratulations, no, for having, even though, no, we have our hectic schedule, but then again, no, we tend to manage, diba, as long as, no, we are enjoying of what we are doing, correct?
1: Good luck sa debate nga paghiwaton sa akong philosophy class on Friday. Okay. Kadto na kita sa aton topic, no?
3: Yeah.
1: Welcome naman sa isa ka meaningful nga programa, nga episode sa Inequalidad sa K5 News FM where we empower the parents, the teachers, and communities in raising responsible, resilient, and successful children. Subong adlaw ang topiko naton, no? Makarelate ini ang mga ginikanan. Ang topic naton amo ang positive parenting and effective discipline. Positibo nga pag nga mangin isa ka ginikanan kag effective nga pagdisiplina sa mga kabataan. Madamo sa mga ginikanan nga nagapamangkot, paano bala disiplinahon ang aton nga mga bag-o nga henerasyon sa mga kabataan? Disiplinahon tabla sa siyak di pataran takagol pinigulat o kon sang maayo malumanay nga pag dala sang istorya sa mga panimalay. So paano magdisiplina nang hindi nananakot o nananakit? Others wonder if being kind makes children undisciplined. Partner JJ and Miss Erjoy, research tell us that discipline is not about punishment. It is about teaching. Kaysa Bible, ganin na butang na nga, train up the child in the way he should go. When he grows old, he will not depart from it. Kag may ara pagid, spare the rod and spoil the child. So, children learn best when they are guided. Kung aton sila kita nga mga adults, ginaguide naton sila sang may pagpalangga, may respeto, consistent kita sa ila sa aton ng mga disciplinary actions sa ila, kag klaro ang mga goals kag mga expectations ta sa aton nga mga kabataan. Our goal is not simply to raise obedient children, but to raise responsible, respectful, and emotionally healthy individuals. Hindi niya yung mga pabatanon balay nga mga weak, jutay lang problema, dayon suko. No? Mayara gani, jutay lang problema, hindi makaatubang sa problema, may mga suicidal instincts. Mga kabataan nga, jutay lang sunlog sa classmate nila, bully na kuno dayon, ginabully na sila dayon, no? So, let us discover how positive parenting, mga ginikanan, para ini sa inyo, can improve and strengthen our children's success in school and in life. Mm-mm. Sir JJ.
3: I would like to add on lang, sir, no? Yes, it is very timely, diya katama, because it could be sugpon sang aton man nga topiko last other Sundays, correct? Mm-hmm. No, which is, no, ang aton tong topic is that, no, on how to become a responsible parent both sa atong panila panimalay kag sa anuman sa atong eskwelahan. Yes, very important gidayan, no, as parent, we should know sang atong gidayan nga responsibilidad, no? At the same time, I believe damo-damo kita kapatian subong gakatan-aw nga mga issues, 'di ba, regarding sa atong mga kabataan. 'Di ba? So I believe man nyo nga as a bata, 'di ba, we should always obey man sa atong mga parents. So it doesn't mean na kung ginakigan ka da or ginakigan or kung ginabakol ka da, it's a form of discipline man lang niya. For you to what? For you to realize nga ang imong ginaubraya inigitsakto. So pasalamat ka lang no kay ginapamuklat sa imong ginikanan no nga ang imong ginaubraya is hindi maayo. Kag later on, 'di ba? I believe jaya nga later on ginaubra sa parents because somehow or someday you will become parents too. Correct? Mm-hmm. That's why we ginainculcate kita nila sang values nga wherein man aton man siya ihatag sa atong kabataan later on kung kita maging parent man. Okay? Mm-hmm.
1: Madamo nga salamat Sir Jun Sapalo for watching and listening to us kag kay Miss Jessica Montalvo nga naga-share gid sa Parents GC kuno kag kay Precious Alia Jugangko nga nagapamati gid subong sa Kalasyaw, Pangasinan. Okay, padayon kita no. Ano ba lang ginatawag naton nga positive parenting? Sir, good morning. Ano gid ba lang ginatawag naton nga positive parenting? Positive parenting is an approach, isa ini ka approach kung sa diin gina-combine ang respeto, communication, kag consistent discipline. It focuses on teaching children. Nagapokus ini sa pagtudlo sa mga kabataan sang maayo nga behavior instead of simply punishing them, balbalo naton, yes, buyayaon naton. Usually, may gibatian ako ng mga nanay, ginabuyayaw mga kabataan nila, mga gaga or gago or whatsoever, no? Sorry for the harsh word, pero gakatabuin na, no? So, sa positive parenting, parents set clear rules while also listening to their children's feelings and explaining why those rules matter. Hindi lang yan kasi nga balbalon mo lang tapos balbal, wala mo dayon, akigan mo dayon, wala na dayon, kwan, wala na dayon, follow up kung nga ang agin akigan ang isa ka bata. Ang positive parenting does not mean allowing our children to do whatever they want nga pagustuhan na naton sila sa ilang ginahimo, no? Kundi it balances love and responsibility. No? Ginatudluan na ito sila. Nga ginaakigan ka. Sala mo. No? Next time, don't do it. We expect you to do this, but you fall short from the expectation. That is why, nga ginaakigan ka. So, pamati, mga kabataan, hindi tungod kay ginaakigan ka sa imo nga ginikanan, hindi ka na palangga. No? Ginaakigan ka tungod kay gusto nila nga i-correct ang mga sala mo. So, ang pag-aakig is not punitive, but reformative. No? I-reform ikaw. Hindi kaya kay para nga...
2: Parusahan.
1: So, ano naman niya ang effective discipline? No? The word discipline comes from Latin word disciplina. Uy, English lang gali, no? Oo, which means to teach. Meaning, kung gindisiplina ka, gintudluan ka. Latin word, disiplina. Hindi Tagalog, ha? Disiplina. Ibig sabihin, to teach, magtudlo. Discipline is different from punishment. Lain niya galiyan disiplina sa pagpina, pinalidad. Ang pinalidad is more on corporal. Sa una nga chimpo na bakol ta. Sa eskwilahan, sa una ya ginapaluhod. Ikaw ya sa munggo. No? Kaway-kaway sa nakaluhod sa munggo. Kaga sa pina sa mga teacher sa una nga ginabutangan sang
3: libro.
1: Libro ang
3: kamot. Yes. Oo. Because no kanami sa una no, I would like to analyze Haki Five's person. Kay di ba? Sa una ya ang mga estudyante siya mapuwersa siya to do their tasks. Di ba? Or sa ilang mga activities. For example, assignment. Kung wala kayo assignment, di ba? Pagkabuwas, i-check. No? So it's a form of ano man, encouragement man nga you should watch, you should study hard. Kaya diba?
1: Do your part.
3: Yes, correct.
1: Discipline teaches children to understand the consequences of their actions. Mm-hmm. Nagambal ang isa ka pilosopo, si philosopher Plato, that all actions have consequences. Mm-hmm. May gini mo ikaw nga bagay, may consequence ina. sa inyo sa science, ka K5JJ, sa law of second law of thermodynamics ni Newton, naghambal dira nga for every action there is an opposite or equal reaction, no? May ginimo ka nga bagay, mga kabataan, may ara gina siya consequences. It could be favor sa imo or it cannot be nga favor sa imo, favorable sa imo. Halimbawa, may assignment, ikaw, wala ka nag-obra sang assignment, hasta kaya alas 12, isang kapot sang imo nga cellphone, nag-tiktok-tiktok ka lang ya, pagbata mo pagkaaga, adlaw na, late sa klase, wala ka naka-obra sang imo nga assignment, zero ka sa assignment mo, that is the consequences that you have to face. Wala niya ginadol out yang akwan ang mga ginahatag, ginalimos ang mga bagay nga aton nakamtan diri sa kalibutan, aton ina dapat nga pangabudlayan.
3: Okay, I would like to ano lang sa K5 stars, ano, it's not on the law of thermodynamics, but it's on the law of motion.
1: The law of motion.
3: By
1: I
3: Isaac Newton.
1: Correct. Law of motion, pero thermodynamics, hindi siya.
3: Hindi.
1: Ang thermo is heat.
3: Yes.
1: The law of motion. Yes. I stand corrected.
3: Newton's law of motion.
1: Newton's law of motion. Ang purpose sang discipline, mga ka-K5, is to develop self-control. May mga kabataan, no, I do not want to preempt, or I do not want nga pangunahan ko kamo, pero may ara nga mga ginikanan na daw pawala bala sa kabataan. Mga kabataan nila wala sang self-control, and may tantrum, no?
3: That's why ang iban, KSP.
1: Oo. Kulang sa ginatawag nga responsibility, no? Pero ang discipline niya, the purpose of discipline, mga kabataan, is to develop self-control, i-develop ang responsibility, kag good character.
3: Correct.
1: May mga pamangkot, nga may mga kabataan nga nagapamuno. Nakita ko na sa YouTube, ginasaksak ang classmate, ginabuno ang classmate, or ginatiro, may active shooting sa eskwelahan. Nga may mga amusin ni nga mga kabataan, probably, no, we can jump into conclusion nga wala sila matagaan sang maayong pagpaintindi sang ilang nga mga ginikanan, bangod siguro kulang man sa tiempo, no? Or bangod siguro nagsala man ang ginikanan nga ginpasugtan ang kabataan. Mga kabataan. Okay. Erjoy.
2: So for me naman sir, no, ang I would like to highlight lang ang kagina nga verse nga ginhambal mo from Proverbs 22 verse 6 nga train up a child in a way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. So for me, sir, if you started strong sa aton nga mga kabataan, sa mga children, ga-reflect na siya sa personalities nila nga ma-develop nila when they are old, nga makakadanan sila sa kung ano na nga kabuhi ang mayara sila. So for me, sa mga ano, mga news na subong nga mga kabataan nga naglain ang ilang nga mga pathways or lain ng mga gintang ubra nila, for me, sir, because they started sa panimalay nga wala nila na feel nga kung ano gid ang syakto or kung ano gid ang nararapat nila nga ubrawon. So it is really essential nga kung ano ang foundation sa isa kabataan, i-mold gid sila natin sang right love, guidance, and protection sa amo nga family, because hindi lang gid na siya nga sa hampang-hampang lang nila madala ang mga bagay nga wala nila intindihan or ang mga bagay nga wala nila gaka-feel but gakadala na nila nga asa magdako sila kag gaka-reflect man sa kung anong maubra nila sa ilang nga isig kapareho.
1: Well said.
3: Correct. That's why, no, I always get you on my firm nga side, yung may rason nga ginaamot talaga sa itong parents. Because maybe, no, they have the instinct nga later on maging parents makita. That's why, no, they inculcate us the values nga aton man siya ipamana sa atong kabataan. Mm-hmm. Okay?
1: So, and, mga K-5, speaking of parenting, sa aton yung tatlo, ako ang tatay. Parents, yes, na ako. Soon to be, kamo may mga family naman. So, magpamati kamo sa akon. Ari ang lima ka-prinsipyo sang positive parenting, magpamati kamo nga duha, no? May matunaan kita diri mga ka-K5 nga shout out gali sa mga ka-K5 nga nagapamati dira sa Libertad sa Market, sa Burgos.
3: Yes,
1: may nabatian ako. Samtang nagapamakal ako sa isda, isang karni. kaga sa utanan dira sa Central Market. Shout out dira sa inyo kag sa mga maabutan sa aton nga programa.
3: Yes, of course, manok ka kay Five Person before anything else, no? Of course, shout out man sa kay Paulo Solar sa Mang Hanoy. And of course, shout out kay Erlinda Luis, happy birthday from Kalasyaw, Pangasinan.
1: Wow, labuot pa tato.
3: And of course, no, kay June Saps, good afternoon man, always to Ma'am Jessica Montalvo, always listening this program every Sunday, sharing your link sa Parents GC. Thank you so much, Ma'am. Then of course, hello man kay Sir Ronello Cabalpen, from DSB Negros Occidental.
1: Wow,
3: of course,
1: my adopted town.
3: Si Ma'am Marilo Horado Antoniega, good noon. True, we have to train the child as early pa with proper monitoring and guidance as they grow. As they grow up, community they live have a great factor that can lead them positive or negative impact.
1: Mm-hmm.
3: So parents have a great responsibility on it. The school in their second home were shaping them into a good citizen in the future. Yes, chakto gina siya, ma'am. Then of course, according man ka Joyce Ibalios, discipline begin at home. Where values are nurtured, character is molded, and responsible citizens are first created.
1: Wow,
3: so thank you so much for those
1: thank you, Kate.
3: Wisdom haliman sa aton ng mga malutran o via FB Live.
1: Mga principles of good parenting. Una,
3: yes.
1: Number one, bilang ginikanan, build a strong relationship. Paano ina, no? Dapat sa akon niya nga style, yas ang gagmay pang akon niya mga kabataan, I became a friend to my kids, no? Children cooperate more willingly when they feel being loved, when they feel being respected, and when they are emotionally secure. No? Bilang friend ka sang imo kabataan, dapat ikaw ang una nga naka-intindi sa imo nga kabataan. Dapat ikaw ang una nga nakahibalo sa ila love life, sa ila mga friends, sa mga little achievements and little failures sang aton nga mga kabataan. So i-build na naton ang relationship ngayon na through bonding, family bonding, no, paglagaw-lagaw, and by having quality time sa sulod sang balay mag-istorya, o kamusta na, naubra nyo na homework nyo, kamusta ang adlaw ninyo, no? By doing that, we build a strong relationship with our kids. That is one positive parenting. Number two, set clear expectations. Ang mga kabataan naton kinahanglanon gid pirmi sang consistent family rules. Indi iya nga lain-lain ang naga lain-lain o ligwat-ligwat, no? Lain-lain, nagaligwat, naga baylo-baylo ang aton nga mga rules. They should know what is expected and what happens when the rules are broken. Halimbawa, when I was still very young, basta gab ina ko pirmi ka puli ang abali tatay, dapat 8:30 ara kamo sa balay, pinakalit ninyo is 8:45. 8:30 buhi na sa college mo. So 8:45 dapat ara na kami sa balay, and may consequences kung malate ikaw. So consistent na yaya aki ginadayon isa ka 30 minutos sa kauras ra aki ginadayon. And kung ang bata ga tantrum, nagpangayo sa I want food, at tantrum sa hibi sa dayon, kita nga parents mambal kita dayon sa iya, do not shout. If you will shout, wala sang pagkaon, no? I will not listen to you.
2: Yes.
1: So every time nga mag-shout siya, may ikog isa may makabataan hindi magkaon mo, hambalo mo ang bata nga, kung hindi ka magkaon in 30 minutes kuhaon ko na ang pagkaon mo.
2: Hindi naging magkaon.
1: Oo. Hulaton ko nga magpanyaga. Kagamo magkaon ka. Be consistent sa aton nga mga words. Kay ginabantayan man lang kita sa aton nga kabataan mo. Kung consistent ba kita o kung hindi. So, iset na naton ang mga expectations and what will happen if the expectations failed. No? May ara na nga kaigo nga penalidad. Or consequences. Number three. Hambal to, be consistent. Parents should apply rules fairly and consistently. Hindi iya kay okay, niya kay bata, niya si agot kuya ya. Pero strict ikaw kay subang, kaga ikadua, pero kay agot ya, do medyo may favoritism. So, mga parents, mga ka-K5, na mga ginikanan, let us be consistent. Parents should apply rules fairly and consistently. mixed messages confuse our children. So isa na sa mga positibo nga mga parenting principles, no, nga dapat maging consistent kita sa aton nga mga kabataan. Kag i-correct naton ang behavior, not the child. Instead of saying, tamaran ka. Paano, abi, hambalon mo ang bata sa positibo nga, kwan nga, pamaagi nga, tapuson ta ng imong obra, no? Tapusa obra mo antes ka maghampang. Sa akon apo, kung isa, may apo na ko, kung isa, hindi na siya magkaon. So, akong inaobra sa inaindo ko siya, okay, pause anay ang TV. I-pause ang TV. Matapos mo gani kaon, paandaron tang TV. Consistent ko na iya. So, every time nga nagatanaw sa kakaon, gamba ko siya, pause the TV, after the TV, you eat. Yes, daddy lo, makaon na sa dayon. Oo. Baong ko na dayon ang monitor. Nang inconsistent ako, kag ginakorek ko ang behavior na hindi amo. Kaya ra nasa sa theory of conditioning ni Ivan Pavlov mong, no? Remember ta nga yes. College days sa Psychology 101 naton?
3: Yes.
1: Oo. So, it's about conditioning the mind of the children. Positive and negative reinforcement, no? Kung that is why gani, may star gani ang bata, positive reinforcement. Oo, mapabakdo. Pero kung wala gani, failure ang bata. Ang ginapangayo ng cellphone, hindi ilang danay kay failure ka. Lodo mo na sina. So, ikalima, human being as we are, sometimes we need a pat or a tap on our shoulder. Praise positive behavior. Amo na ang positive reinforcement ginambal ni Ivan Pavlov, no? Children repeat behaviors that receive positive attention. Recognize man ang efforts ng bata. Ang iya nga honesty, wow ka na, miko honest, iya, give it to me. No? Amo na, no? Kaya, ang kindness, kag ang responsibility, nag-develop sa aton mga kabataan samtang sila gamay pa. Amo gani, train up the child. No? Kaya kung ano ang makita sa mga kabataan sa aton, yung mga positive, sa mga adults, ginasunod ina sa mga kabataan. Sir
3: GJ. I would like to add on lang kakipem Sir Herson, no, about on yes, it's correct, no. We can apply with reward system. 'Di ba? So na-apply tang reward system. Pero sometimes no, may arakis ang adto ka over na blaka tama nga wherein daw
2: ginaspoiled.
3: Yeah, that makes sense. Gaka-spoiled ang bata. Especially no kung iban bitawo nag-correct sa imong bata even do nga chakto man, pero ikaw yung parent, yeah, ikaw pa nangakig nga aging correct sa ibang tao ang mga bata.
1: Daw, amugid na mo, is ano, daw, diba? Nagkakita, no, daw, ihambal na isa ko na i-correct mo, gina yung bata, kaya ano, labot ko na sa bata. Nangin, ano, ang panawag sina, nangin, gaapin ka ba sa bata mo, ano, nandang.
3: Oo, daw,
1: may some, term ina siya.
3: Yes, daw, something ang gina-sugarcoat mo, or could be, ginatabunan mo, Jay, nga, kabalo ka, no, nga sala na.
1: Mga ginikanan, especially sa mga ginikanan sa amon ng mga estudyante sa Lopisaina National High School. Kami ang mga loko parentes sa inyong mga kabataan.
3: Yeah.
1: Oo. Kami ang mga second parents. Well, ang amon ng mga handom para sa inyong mga kabataan is mag-improve ang inyong kabataan. In the future, magiging maayong mga members ng komunidad. Ang amon pagsabdong, ang pag-akig sa inyong kabataan, it is not to demean them, but rather to correct sa mga sala, nga mga bagay nga ilang gina-action.
3: Yes, that's why no, according here sa isang comment, no, parents serve as model to their children. Yes. Correct.
1: Mm-hmm.
3: Positive action speaks, then everything follows. Yeah. No, I am very much agree no with the statement. Chaktogid. Then of course, no, good afternoon kay Ma'am Janeth Peña Varawa.
1: Oh, si Miss Varawa, yes. Ang aton yung speaker next week.
3: Yeah, hello.
1: Siling amalipat Janet, Ma'am Janet.
3: Uh-huh. Yeah. From Antawan, Barangay Canlandog. So I believe na it's a far area.
1: It's
3: man.
1: A far-flung area. Yeah. That's why i-follow up natin sa interview kay last year yata, or the other year, aton inasa na interview sa iyang mga adventure dito sa Antawan.
3: Yes, sa Antawan Elementary School. Yes. See you next week, Ma'am Jeanette.
1: Yes, 365 days later, more or less, hibaloon taliwat ang mga nagkakatabo dito sa Antawan Elementary School.
3: Then of course, kuno, Sir Herson Galang, yes, nice po to see you on your program. If you remember your student from SGA, Jeffrey A. Poblador.
1: Oh yes, Jeffrey, oo. Sa isa sa mga maayo kong mga estudyante sa St. Joseph Academy, E.B. Magalona. Sa taga E.B. Magalona, shout out nila sa inyo. I stayed there from 1988 to 1992.
3: Wow, 4 years, no?
1: Lawig lang.
3: And of course, no, good afternoon to Kim, Arizona, Florida. So, happy watching. No, hopefully, no, for today's episode, may makuha ka mo yan, no, ng mga information nga wherein magamit nyo gid later on. Especially, noong atong gid nga manginikanan, ang mga manuginikanan pa lang or planning, no, to be a parent. So, hopefully, no, you would able to inculcate those information no nga ginahatag namon subong sa inyo. But at least, no, we can have a better world man para sa atong mga kabataan. Okay?
1: Ano bala ang mga common mistakes nga nahimo sa mga ginikanan?
3: Yeah,
1: I
3: love that. Ano na? Ano ay han, no, ang mga sala?
1: Common mistakes. Hindi pa sala, kundi mga blunder siguro, no?
3: Yes.
1: We are doing this unintentionally.
3: Mm-mm.
1: Oh, wala, hindi ni namon nga maginikanan. We are not perfect. Jeffrey Poblador, hindi kami perfect, ha? Ma'am Barawa, hindi perfect ang mga parents. May mga blunders kami. Kag isa sa mga blunders namon, amuin niyo, shouting or humiliating a child when he make mistakes. Singitan.
3: Pero ako, kaka-K5 person, I agree with that. As long as sa inyo lang balay.
2: Private.
3: Diba? Sa inyo lang kabalay gapamuyayaw or ginsigitan mo bata. Not only in a public.
1: But in the modern psychology, kita yan nagdako, kita yan sa old school.
3: Mm-hmm.
1: Ginasingitan tayo sa una, desigada, hinahinay sa imo.
3: Mm-hmm. Correct na.
1: Oo. Not sa subong na ang mga panag-on sang mga kabataan in hindi na sila yung masigitan. Kaya may arauna bes, may child protection policy, may mga Republic Act na nagkuhan sa kinika, sa kabataan, may DSWD nga laganan sa una, bantay bata, 163 lang to, subong niya DSWD ang kontra mo. However, no, di lain-lain generation mong, but we have, mga ginikanan, we have to adjust sa bag-ong mga henerasyon sa mga pamatanon. Hindi na sila dapat naton pagsinggitan, kag i-humiliate pakahuyan. Kay no amount of singgit, no amount of pagpakahuya nga makoreksyon naton ang ilang mga mistakes. Instead nga singgitan naton sila, why not call them and tap on the shoulder, Sir Joy, hindi amuguroy mo ginahimo mo. Oo. Abi,
2: hindi na pagsulita.
1: Amo na siya, no? Another, mga nanay kag mga tatay, mga K5, gina-compare naton ang aton bata, mga kabataan. Mambalay nga, bao ining si JJ nga ini, maayo pang iya nga manghod. No? Gina-compare, no?
3: Oh, yes.
1: Oo. Hindi dapat i-compare because they are two different individuals having different personalities, different characters, and
3: yes,
1: different
3: intellectual capabilities.
1: Capabilities.
3: Kayo nang what, no? I'm like a K-5 person, no? With my motto itself, diba? I always believe siya nga, insecurity rhymes in an ugly heart of an empty brain.
2: Yes,
3: siya.
2: Correct.
3: Diba? Hindi ka dapat magkahisa, diba? Or of course, diba, we don't need to compare ourselves to others because
1: yes,
3: at the end of the day, ikaw lang yung masakitan.
2: Yes
1: po. Mm-hmm. Oo. Kaya kung isagi na compare man sa mga kabataan tungod kay ila kagalingon, tungod sa ila low self-esteem.
3: Yes,
1: nga nakuha Manila sa aton mismo mga ginikanan.
3: Yes.
1: Kaya ginasinggitan naton sila. Paano maging confident na sila kaya ginasinggitan naton sila? Another, luwas sa singgit, giving empty threats.
3: Yes.
1: Anong empty threats na hindi ka karon magkaon?
2: Malbalon.
1: Padakop na ka sa pulis.
3: Correct.
1: Ay, kaluluoy mo sa mga pulis. Yan, no? Ginimo natin sila pahog. Yan, no? Oo. Or, ma'am, bala nga, ti, kung hindi ka, ti, wala ka cellphone, eh.
3: Yes.
1: Mga empty threats nga, imo man mismo ginbali sa imo pa o galingon. No? Kaga, ari pag ito, inconsistent discipline. Sa diin ini ka katabo. When we impose discipline, it should be consistent. Sa hindi lang ng asala sang bata abi no kumbutang tabi no gamay lang. Dako iyang imo pinalidad. No? Ang aton nga disciplinary action sa aton makabataan is more on reformatory rather than punitive. Mm-hmm. Para mag-reform ang bata, hindi para nga pinahan siya. Now, isa pag it is solving every problem for the child. Every child is unique.
2: Yes.
1: Lain-lain kita i-approach. Ang pagdisiplina, Kuya Simo Erjoy bilang bata ko, lain ang pagdisiplina, Kuya Kai JJ bilang magulang mo. Mm. Bangod kay lain na personalidad niya, lain man ang imo personalidad. No two individuals are equal. Gani, mga ka-K-5, mga ginikanan, hindi natin pag-i-compare ang aton ng mga kabataan. Ari pagin isaw, do biktima ko ni, kung sala ko gani, makita ko. Pero, kung mayo ang akon nga achievements, do wala makita, wala ma-appreciate.
3: Correct.
1: Mga ginikanan, mga ka-K-5, tao lang ang aton ng mga kabataan. Need Manila, ang ginatawag nga praises. No?
3: Appreciation.
1: Oo, appreciation. So, ignoring positive behavior while focusing only on mistakes. Chimpo na, dugay-dugay na to. Chimpo, pato nila pulapo nga. Kung nga, ano ni, nga, salaya. Nabanhaw, nagyan mo man na ka-K5. Nga, dugay ng sala mo. Nabanhaw, piyaliwat, inihimo. Nakahimo ka naman si isa kasala, no? Kung isa, amuna mga ka-K5 ang inatunaan sa pag-rebuild sa aton yung mga kabataan.
3: Yes.
1: Silently lang nagakwan na sila, nagatanom na sila sang medyo kaugot
2: kalain
1: o kaakig kalain sang buot until one day do naglupok na.
2: Mm-mm.
1: Oo. Wala na kita kahibalo, nag-rebuild na siya, naglayas na siya. Oh, nagupo na siya sa ibang mga barkada niya, napariwara na siya. Erjoy.
2: Okay. So, ang kinabam kagina, sir, nga comparison. So, I have mga personal experiences nga, of course, nga naka-learn man ta sang mga lessons, sir. So, during my, ano, siguro, elementary days wherein my teacher nga, duga pang compare siya, sir, sang mga kabataan. And for me, sir, ang amon nga pamatasan, it nang, ano na siya, nang kung kisa, lain-lain ang pag-take up sang aton nga mga bata. So, for some, ang pag-compare, for example, gin-compare mo siya sa iyang brother, sa iyang sister, somehow, ang iban, gina-take up na nila as their inspiration nga, ay gusto ko man maging pareos kay man na nga, gusto ko man makasolve some problems, or gusto ko man nga magtaas ang grades ko. But however, may man kabataan, sir, nga, kung kisa, ang amumuto nga simple word mo lang nga ginhambal, lain na ang pag-take, wherein ang munang assign nga maging rebelde sila, sir.
1: Sometimes, words can make or unmake a person.
2: Yes.
1: Sige. Padayon kita. Lapit lang ang simputa. 146 sa...
3: Okay, that's why according kay Ma'am Janet Varawa, parents should communicate openly by listening to children's thoughts and feelings and offering guidance
1: pamatian
3: without fear or
2: yes
3: judgment.
1: Mm-hmm.
3: Okay.
1: Nga kinanglan nun, yun ang positive parenting how studies sa psychology consistently show that children raised with warmth, clear expectation, and respectful communication tend to, okay, number one, develop higher self-esteem. Ang mga kabataan, na permila na ito, gina-praise. Oh, very good, Erjoy. Oh, very good. Oh, very good, JJ. No? Keep it on. Mabuhay ka hanggang gusto mo. So, ga-develop ina sa mataas na self-esteem.
2: Yeah. Confidence.
1: Confidence. And they perform, study niya sa psychology, and they perform better academically. Sang sama kabataan, nga pirmi mo lang ginasinggitan, ato'y guro sa lower class, tuksoon mo, what is matter, bawabisan kabalo na, hindi mag-hands up tungod kay nahuya,
2: nahadlok,
1: makasala. Correct. Nanadlok sila makasala sa pag-raise ng ilang mga kamot kaysa ilang mga mismo nga panimalay. Nahadlok sila nga makasala. Pero ining mga kabataan nga may higher self-esteem, bisan sala, ma-hands up nga aman tungod kay may confidence sila, overflowing ang confidence. No? Kag isa pa, they have stronger emotional regulation. Kabalo sila magtimpi. Ang mga kabataan niya nga positive parenting. Ang iba niya, ahay makapot sang pusil hagdason abihan panganan ang pusil naniro sila ila iya
3: yes,
1: nagpagsaksak sila iya sang mga pariho nila iya estudyante at random nga aman it boils down our children's take note mga key five our children's behavior boils down to the family kung ano ang aton pagpadako sa ila amo ina ang reflection kung ano kita klase sang mga ginikanan masakit pero amo na ang matuod another nga kinanglanon gid a positive parenting it builds healthy

0: And they become more responsible decision makers. Kabalo sila mag-design para sila ko galingon. Mm-mm. Sir, JJ.
1: Ako, so that's why, no, Ara Ujaya ang yabi, diba, sa mga parents niya on how to what, no, on how to mold, no, an individual, no, nga maging responsible sa ilang mga actions, no, inside, kag-outside man sa ilang panimalay. Okay?
0: Ah, by the way, congratulations kay Second Lieutenant Ivy Lorraine Cabrera, ang uto, ang iatatay ni Brad ko sa fraternity. Hmm. Kag si Second Lieutenant Ivy Lorraine Cabrera, isa ini sa mga sister ko sa Conquerors Fraternity, junior ko ini siya sa ROTC sa STI West Negros University. Subong, Second Lieutenant siya sa Philippine Army. Congratulations, congrats, Ivy Lorraine.
1: Yes. Kag of course man, no, amuna siya. Yes, no, sa among nga mga kabataan, nung ginataga ang good value, ang ginapanghambal sa ilang maginikanan, so wala gid may malain, no, ipamati lang gid termi, no, sang gina-advise sa inyong nga parents, because again, wala sang parents nga gusto ipakadto ang ilang mga kabataan sa kalainan. Mm-hmm. Okay, so pasalamat ka, no, kung ang imong ginikanan ginahatag ang tanan-tanan sa imong ginapaskwela ka eskwela. Okay?
0: Time check. 12:51 may 5 minutes pa kita.
1: So, amo na siya no nga sa atong mga estudyante gid, labi na gid, no, kung inakigan man kamo naman sa eskwelahan, it doesn't mean that you are not valued, you are not cared, but somehow, no, we are just concerned, no, para sa inyo. That's why pamati kag indi gid butangan sang malain, di ba, nga aligasyon kung ano man da ang ginaubra namon, because it's para man sa inyo. Okay?
0: On my part, as we end today's Edukalidad discussion, let us remember that children may not always remember every word that we say. Hindi tanan, madumduman nila. Pero, mga ka-K5 na maginikanan, but they will always remember how we made them feel.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Discipline is not about controlling our children. It is about teaching them to control themselves. Mm. Ang positibong pagpadako sa aton nga mga kabataan, it reminds us that love and discipline are opposites.
1: Mm.
0: They are not opposites. Yet they are in tandem. They work together best. Ang discipline kag love. When parents provide warmth, guidance, consistency and respect, children grow into confident learners, responsible citizens, and compassionate individuals. Hindi mamatay tao. Together, upod kita tanan sa pagpabakod sa partnership naton sa aton mga panimalay kag sa aton eskwilahan, bangod ang edukalidad na gasugod sa quality parenting.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng Edukalidad sa K5 News FM. Ma'am Varroa, see you on Sunday. Kita kits.
2: And of course, ako naman, I would want to leave a quote man nga inspired sa kay John Locke idea, which is, children are not born with character. It is written on them by the world around them. So for me, it means nga ang character or personality or ang attitude sang isang kabataan, hindi lang siya naghalin sa isa lang ka part sang atong society, but of course it is ano, molded man sang different kinds sang love naton sa family naton, sa aton nga relationship with our friends, and of course by the lessons that we can learn man sa aton nga tao nga gakakita naton na adlaw.
0: May time pa ta siguro, no?
1: Yes.
0: Shout out kay Sir Kenneth Punsalan, ang ISIS LG advisor sa Lopisaina National High School, nagatanaw in Subong. Kag si Elmer Dulaca, nagatanaw man. From Marilo Jurado Antoniega, every child has its unique identity and differences. K5 JJ, K5 Airjoy, Sir Herson. As teacher, you have one sack of patience just to understand them.
1: Yes, correct. Mm-mm. Then of course, so hello man to Tristan Wyatt V. Gulay. So, mayong uto sa imuda kagamay lang ang pagpamati sa amon nga programa Subong, no, talking about on good parenting. Then also to Leo Seralbo, good afternoon. Then of course, hi man kay Sir Brian Azagon.

0: Again, congratulations, no, for meeting the four domain, fully qualified to be a principal soon. Congratulations. Okay? So, of course, no, I hope sa atong mga gapamati, especially sa mga kabataan, may nakuha ka mo sang impormasyon nga wherein, no, magamit yung man sa pangalawa adlaw. Of course, sa among mga ginikanan manda, so hopefully, no, you will do your role and responsibility, no, as parents man, para at least, no, maging maayo, at the same time, maging manaming nga ehemplo ang atong mga kabataan para sa mga madason pa nga mga henerasyon.
1: Remember, ang maling nakikita ng mga bata sa matatanda, ito ay nagiging tama. Sir JJ.
0: So tapos sa isang natong kaoras nga pagpangalaga, dari sa itong programa, Edukalidad sa Radyo. So ini si K5 Sir JJ nga naghambal, edukasyon ang solusyon. Kaug post month, thank you so much man sa atong CEO, Dr. Ramil Uy, no, for this opportunity.
1: Salamat Dr. Ramil Uy, kaga Sir JJ, and kaga Sir JP, and Sir Roots for this opportunity nga na makagahambal kami diri sa tubangan, nag-share sa amon mga ideas on parenting.
2: Kag, thank you so much, Atanana. I would like to leave a verse from Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. At I say, K5 or JP Abelardo, nga nagahambal, hindi tayo nga gwapa, nag-artista, ang iba, nag-maestro.
0: So again, madabuhin nga salamat sa itong mga sukit na palamati via FB Live, kung nagpamati sila nga mga radyo. So again, reminders lang sa mga kabataan, tomorrow is our first summative test for the first terms ang aton nga department. So thank you so much. Happy Sunday and God bless to us all.
1: Mag-inom sa DTX Coffee Mix.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Babaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatan-aw sa K5 News FM Bacolod, kag sa amuman sa Nokha Negros Occidental Police Provincial Office Facebook Live. Sa ngalan sa nga mong Provincial Director Police Colonel Dennis Winceslao. Kagamuman sa amo na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag siyempre sa amon mga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon man Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binuman Jr. Kaga siyempre sa amon nga Snappy nga Chief sa PIO, Police Captain Judicis Catalogo. Yes, mayong hapon mga K5, no? Welcome naman sa isa naman ang ka-edisyon sa ato na programa, Nukpo sa Radyo. No, subong adlaw, no? Hulyo 5, 2026, no? Dokasan o lang. Nag-start ang aton nga abris ang klase. Subong Hulyo na naman. Kamusta ang aton mga ginikanan? Si isa ka bulan nga pag-eskwela sa aton kabataan, no? Elementary, high school, kaga college, siguro subong ka. Ang iban ka start naman klase, no? Kabalo ko, no, sa aton maginikanan, busy gid ka mo, pero hindi ikaw mo malipat, no? Nga magsimba gid kada Domingo. Yes, no, mayong hapon sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, no? Siyempre, subong naman nga hapon, no, sa aton na programa. Ato naman na igahatag ang mga impormasyon, inspirasyon, kaga siyempre serbisyo publiko sang aton mga kapulisan sa na probinsya sang Negros Occidental. Kag siyempre, no, ini ang inyo ka K5, Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kag siyempre, kita subong ang mag-aupod sa sininga hapo, no, sa ngalan sa nga aton nga provincial office, yas ang Nokpo. Siyempre, pagadala na tayo sa balita sa aton no programa para mapaligoon man, no, ang siguridad kag kaayuhan sa aton komunidad.

Siyempre, sa subong hapon, no, ato na pag-istoryahan, no, ang duwa ka topic ko nga importante, no, nga makita man naton subong chimpo, no, sa mga balita sa social media, no. Ano bla subong ang gakatabo, no, especially sa mga eskwelahan, kag siyempre ang involve ang aton mga kabataan nga nagaeleskwela, no, elementary kag high school, mga minor di edad, no. Kag subong hapon aton pag-istoryahan ang bullying nga ginatawag, no, nga common gidya hindi lang sa aton eskwelahan, syempre common man sa community kag syempre sa workplace nato, no, hindi lang ya kaya minor di edad ang biktima sa ginatawag naton nga bullying. Kaya ang tinatawag naton nga bullying yung nagkalinlain man siya yung klase, no, mayara man nga social, sa social media, pinaagi sa mga internet nga ginagamit subong sang aton mga kabataan, no. Kaga kabalugid ko yan, no, wala na gid sang bata subong wala sang cellphone, no. Kisagay makita nato ng aton kabataan sa aton panimalay Google sa cellphone, no. Biskan suguo ni mo do hindi mo na masugo kay man naghahampang sa cellphone nga online games yung sa diin, no, akis makuha nila ang mga abilidad kag hindi maayong hilimuon. Kaya abis ang aton kabataan ang ginahimo sa games nga ilang ginahampang normal lang, no. Kita nga ginikana, no, dako-dako ni ang aton nga role, no, sa pag-guide sa aton mga kabataan kag syempre, no, sa pang-adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, especially subong nga may klase na ang aton kabataan mas dako ang chimpo nga ginatiner sa eskulahan, syempre tagaan naton sila chimpo, no, nga maistorya especially kung hapon na magpuli sila. Kay kung isipo naton sa pagbugtaw naton sa aga, mahimos kita ang aton kabataan magahimos man peskulahan, no? Di magkakita nay kamus ang inyo kabataan pag ano na pag alas 5 na sang hapon na kung sa diin, no, ang aton mga kabataan niya mas dako ang chimpo nga ginagugo sa eskulahan, paano na lang kung hindi pa naton tagaan sang chimpo, no. Kabalo ko nga tanan kita nga ginikanan, no, sa ako especially ni mga ginikanan naton nga nagaobra, kabalo ko busy kamo pero please lang, no, tagain nyo chimpo ang inyo kabataan ilabi na gid subong nga panahon. Kaya ang aton kabataan damo na nakuha sa social media. Ay magkakasama, kasangga ang inyong bansa, Tunisia. Kaga sa sininga bahin, no, ako na pag discuss sa inyo, no, ano bala, no, ang ginatawag naton nga bullying, no. Mga kabiyanan, ang bullying isa ka seryoso nga problema, no. Sa nahambal ko na kagina, hindi lang sa eskwelahan, kundi sa sosyedad, sa social media kag siyempre sa aton nga olubrahan. Musilingon, ang bullying hindi lang minor di edad ang biktima diri, kundi ang mga adult man mismo. Pero siyempre, ang aton kabataan niya mas gakinahanglan sang guidance sang aton mga ginikanan kag siyempre sang aton mga teachers nga ara sa eskwelahan, no. Kaya sila niya ang nag-follow up guide kag disiplina sa aton kabataan. Galing kay sa subong at simpo aton naman manotice, no, nga ang aton mga maestra kag maestro daw nahadlok naman, no, magsaway sa mga kabataan nga sa lawayon. Kaya nga, once nga nakigan nila gani ang kabataan, ang estudyante, pagkasunod adlaw, ang iloy makadto sa eskulahan, akigan ng maestra, akigan ng maestro. Waay anay nila ginpamangkot kung ano ang rason nga ginkigan ng ila kabataan, no? Kita nga ginikanan may mismo, mangin responsable man kita sa ginabuhat sa aton mga kabataan. O na best, aton tudloan ang aton kabataan nga magrespeto, no? Magpalangga sa ila isig katawo. Kay kung ano ang aton ginatudlo sa kabataan sa sulod sang balay, ang munang ila pagadalon once nga magwa na sila, no. Kung maayo ang aton pag-rear sa aton kabataan, maayo man na ang ila kahimtangan once nga magwa na sila. Yes, no. Ang bullying mahimo nga number one. Ano bala ang klase sa bullying? Number one is physical, no. Physical nga pagsakit or ginatawag naton nga pagkulatan, no. May ara kita bullying nga kung sa diin ang aton biktima gina
sakit, no? Kaga common ini sa eskwelahan inang mga ganggang na bilang na balitaan aton. Amo na nga aton mga kapulisan wala man untat nga nagakandak sang police visibility nagpag-start gid sang opening sang klase naton, no? Pasalamat kita diri sa Negros, no? Nga waay pa yung minatabo sa aton, kagkabay pa nga wala lang, no? Bululigan sang aton na kapulisan, no? Kagsang aton nga eskwelahan, ang pagbantay, no? Pagmonitor sa aton mga kabataan sa sulod sang eskwelahan. Kag siyempre sa sagwa sa eskwelahan once nga magwa na sila. Kag pagwa na nila, responsibilidad naman sang ginikana naton ang pag-monitor man sa aktibidades, no? Kag ginabuhat sang aton mga kabataan. Alay o, patapos ang physical, no? Ginasakit, ano pagid? Number two is verbal nga pag-insulto sa isig ka tao. Ini naman niyo ginahambala namang sang isa ka bata, ang isa man ka bata sa mga malaing nga buluhat nga mga hambala noon or ang sunlog-sunlog na bala nga ginatawag nato, no. Bikis asang isa ka bata, no, okay lang ang pagsunlog siya pareos, no. Pero waay siya kabalo nga ang ina nga pagsunlog siya sa adlaw-adlaw nga tanan ang isa ka bata nga ginbuli niya. May tendency na nga hindi na magkadto sa eskwelahan. Kay tungod para sa iya ang eskwelahan hindi na eskwelahan nga pagatun-an niya. Kunti para sa iya isa na ina kamalain nga lugar. Tungod sang bullying naton nga ginatawag. Amo na sa aton mga maestra, no, hindi nyo gid pagpabayiin, no, ang ginatawag naton nga sunlog-sunlog, especially ni lang mga kabataan naton nga sunlogon. Gid example ni bala ang mga kabataan naton nga mga medyo dalagko, no? Kag siyempre ang mga niwa mga kabataan amo ginaya ang kalabanan nga biktima sa bullying. Kay siyempre mga weak na sila yan, no? Sunlogon na sila nga sunlogon hasta sa ulihi hindi na sila mag eleskwela. Kaluoy lang sa aton mga kabataan. Kag siyempre sa muna nga bahin, no, responsibilidad naman sa ginikanan, no, nga istoryahon ng ila kabataan. Nga kung ano man na makita nila sa ila classmates, si ila isig kapariho, dapat respetuhon nila ina. No? Hindi pwede nga nakita nila ang diferensya sa ila classmates o sa ilang isig katawo, ila na nga sunlogon, kay sakit maina sa part sang isa ka tao nga ginasunlog nila, no. Dira nag-start, no, ang mga nagapangbully man bala amo na sa isa ka rason. Once nga ginasigisigi na sila bully, gatipon ang sakit, gatipon ang kainit, da na siya masulod man ang sa paminsaron nga siya naman ang ma'am bully. Kay tungod nga hindi na makaya ang ginahimo sa iya sa adlaw-adlaw na lang nga tanan, no. Isa na sa karason nga ang isa ka bata nagapang bully man balik. Ikatatlo, ano pagid? Syempre sa social media, no. Amo gi nang pinaka uso-uso gid subong halos tanan, biskan bata, biskan minor, may Facebook na, may TikTok na, may ano pagid? YouTube, no. Nga dapat ina nga mga social media na nga ginagamit naton gina-monitor na gina-guide na sa nga mga ginikanan, no, sa aton mga ka-K5 nila nga mga ginikanan nga nagapamati, please lang, no, i-monitor ninyo ang mga cellphones ang inyo mga kabataan. Kay base isa ka adlaw, mabalitaan nyo na lang ang inyo bata biktima sang bullying or hindi gani siya ang nang bully sa iya nga pariyos, no? Try nyo man na contact sa mga maestra sang inyo mga kabataan, no? Pamangkot man kamo, kamusta ba lang akon bata sa eskwelahan, ma'am? Ano ba lang activities ang akon bata? Kag siyempre pag-abot sa hapon, i-try nyo gid, no, nga tipuna ang inyo kabataan. Ululupod kamo kaon kag samtang nagakaon kamo, open kamo nga mag-istorya. Kag tuluan nyo gid ang inyo kabataan, no, nga mangin open man sa inyo, no? Para ang kabataan ninyo wala sang kaugot nga ginatago sa ila, wala sang kaakig, wala sang kalain sang buot. Kay once nga mag-open ang inyo kabataan, kung may problema na siya sa eskulahan, manugid gina sa inyo nga ginikanan, no? Mapalayo pa sila nga mangin bully kag mabuli sa school, no? Kanami lang siguro nga ang tanan nga ginikanan responsable, no, sa mga kabataan nila. Hindi man sila nga hindi ka mo responsable, no.
responsable man, pero ang ginamin ko is maghatag balachimpo, no? Mag-usisa sila kabataan, maghatag chimpo, mag-usisa sa mga maestra kung sa diin kay eskwela ang inyo ginikanan. Pamangkoton, taka mo naman ginikanan, may chimpo, bala ka mo nga magadto sa eskwelahan, magbisita sa maestra kag maestro sa inyo kabataan para mag-check kung ang inyo bata nag-eskwela gitman insakto. Kung baga ang inyo kabataan, wala bala sa may ginahimo nga hindi maayo sa eskwelahan, no? Tagaan nyo na chimpo, tagaan nyo time. Kay ang inyo kabataan, ang kapinpaning high school, dira gid nag-start ang curiosity nato niya ginatawag, no? Kung ano ang makita sa kabataan, itestingan gina nila. Kag especially subong nung aton kabataan, damo na ginabalaan. Kabalo na sila ya nga hindi ko pwede maamuna, hindi ko pwede maamuna, kay amo ko ni, kay minor ko, no? Tagain nyo gid chimpo kay kinahanglan sang aton kabataan subong ang pagpalangga, pag-guide sang aton mga ginikanan. Kita nga ginikanan ang responsable sina, no? Kay ang aton mga maestra kag maestro, ikaduwa lang na sila. Sila nang nag-follow up kung ano gintudlo sa inyo sa panimalay ninyo, sila nang ma-follow up sa eskwelahan, no? Kaga syempre no sa aton mga maestra dira kag maestro, kaga base may mga principal dira nga nagpamati sa ato, no? Hindi ka mo mahuya mag-request sa aton kapulisan nga pagkandak sang lecture sa inyo eskwelahan para matuloan naton ang aton kabataan kag hindi sila mangin bully, kag hindi man sila mangin biktima sa ginatawag naton nga bullying. Kag syempre isa pa gid nino sa aton mga maestra kag maestro sa aton mga schools, no? Unahon, tapirmi ang seguridad sang aton mga kabataan, no? Kabalo ko, may ara ka mo guard dira sa inyo eskulahan, may mga student council ka mo dira, no? Bululigan ninyo, kay hindi naton nabalaan, ngang iba naton yung kabataan, nagadala sundang sa eskulahan, no? Dapat naton ina tutukan. Kaya ina nga mga bagay ang makahatag sang dako nga kahadlok, no, sa aton man iban nga mga estudyante, no? Isipon naton sa isa ka eskwelahan, pila ka estudyante ang ara dira, pila ka kabataan ang ara dira, kag pila ka ginikanan ang nagahulat sa ila panimalay sa pagpuli sang sina nga kabataan, no? Hindi naton pagpabayaan nga matabo ina sa aton, kita mismo mangin responsable, no? Kita nga mang ginikanan, kita nga mang imaestra kag maestro, mangin responsable kita sa aton mga kabataan kag sa aton mga estudyante. Kay kabalo ko sa adlaw-adlaw nga tanan, no? Halin sa Monday hasta sa Friday, ara sila sa eskwelahan, kag syempre makilala na sa mga maestra kag maestro ang ilang nga mga estudyante, no? Nakalipas na ang isa ka bulan, no, nga opening sang klase, nakilalaan nyo na amat-amat ang inyong mga estudyante. Panilagin ninyo sila, kag kung kinahanglan nila sang counseling, itagain nyo dayon, kay may ara man kamo sa eskwelahan, no? Para na sa seguridad sang hindi lang estudyante, kunti pati na ang mga maestra nga ara dira sa sulod sang inyong nga eskwelahan. Hindi naton, no, pag ituring, no, or baliwalao, no, ang ginatawag naton nga bullying. Always naton pinsaron nga iniya ang bullying, hindi ni siya normal, no? Party lang sa pag kisa man sila nakaparty lang na sa pagtubo sang bata tungod lang sa curiosity nila kag tungod sa grupo-grupo nila, no? Kabalo ka mo ang bullying, dako na siya nga epekto sa isa ka biktima once nga ginbully na siya, no? Sometimes gani miara gani kabataan nga nagakomit sang suicide kay hindi na nila kaya ang bullying nga ginahimo sang ila schoolmates or classmates sa ila, no? Hindi ta napagpaabuton sa amo sini, mas maayo nga samtang timprano ato na ina ma tapna, no? Sa mga maestra, no, diri sa aton sa province, no, sa Negros Occidental, hindi ka umahadlo kaya ang aton mga kapulisan ara lang man sa inyo sa gwa eskwelahan nagakandak sang police visibility, pangayo kamo sang bulig sa ila. Hindi ka umahadlo kaya ginbutang na da sila para magabulig sa inyo, bantay sa aton mga kabataan nga ara sa sulod sang eskwelahan.
Kag sa aton mga kabataan niya biktima sa bullying, ano bala ang dapat ninyong himuon? Number one, once nga ni nga biktima ka na sa bullying, hindi ka maghipos-hipos lang. Hindi ka mahadlok. Once ka nangin biktima ka sa bullying, dayon ipanugid sa imo nanay or tatay or sa imo guardian, kag kung hindi man, sa imo nga maestra. Para ang ina nga problema, masolusyonan dayon. No? Hindi na magsigi-sigi kag hindi na maglala kag base ano pa ang matabo sa ulihi. No? Mas maayo once nga ni nga naka nga biktima ka sa bullying, isugid na dayon sa inyo nga maestra para mapatawag ang ginikanan or ang guardian sang bata nga nagbully sa imo, no? Hindi ka mo mahadlok mag panugid para masolusyonan dayon kung ano man ang isa ka problema. Hindi ka mo mahadlok, no, panugid. Kung nahadlok ka mo sa ginikanan ninyo, sa maestra, pwede ka mo kakadto sa aton yung mga police station, no, sa aton na WCPD dira, may mga babayi kita nga personnel dira. Sa ila ka mo report, no, para nga maistorya sa aton nga WCPD ang eskulahan, ang mga maestra kag maestro about sa inyong mga problema, no? Kaya kabalo kami ini nga problema, ya hindi lang niya ma-solbar sang isa lang katawo, no? Kinahanglan ni siya bululigan, no, sang ginikanan, sang eskwelahan, kag siyempre sang aton manya kapulisan. Hindi gidya magtaka ang aton kapulisan ya maghatag sang bulig once nga mangayo kamo bulig sa ila, no? Ara lang niya pila permiga hulat sa inyo basta magkadto lang or mag-contact lang kamo sa ila. Kag siyempre sa mga kabataan mandira, no, nga nakakita, no, or nakasaksi binusang isa ka bullying ginatawag, kung ang biktima na hadlok, ikaw buligi ang biktima, suportahi siya, isugid sa maestra, no, hindi ka mamadlok kay nga amo nang nagapangbully ang isa ka bata kay tungod wala ginakahadlokan siya, no? Nahadlok siya ang biktima, nahadlok sa iya ang iban magpanugid, no? Sa isa ka maestra kung ano ang iya ginahimo. Kumbaga, nagaano siya, nagaanad siya, nga abiya, okay lang ang iya nga ginahimo. Kay tungod ginakahadlokan siya. Ang matabo sina mas magapadayaw pagid sa, no? Basi sa ulihin, no? Hindi tamang ginapangayo, basi hindi lang ang estudyante ang iya nga mabiktima, basi pati ang mga maestra sa ulihi kag paestro, no? Amo na nga samtang timprano pa kung pwede pa lang masolusyonan naton, ipanugid gilayon kung may nasaksihan kamo nga bullying sa inyo eskwelahan. Kilala mo man daw o hindi kilala, isugid gilayon sa mga maestra. No, kaga syempre, no, kung ikaw naman na ginikanan, no, kisab lang, ginikanan, mamblak kis ano, magpanugid man ang ila kabataan sa ila, singalan man tayo ng ila-ila kabataan. Wala na sila ga pamangkot kung ano gibla ang problema, ano ang rason nga aga mo sina, no? Dapat sa aton man ginikanan, mangin open man kita sa aton kabataan, no? Once nga mag-istorya ang aton kabataan, pamatian naton sila, no? Kag siyempre kung kapamati kina, advisa naton sila, no? Advisa naton man sila sang insakto, no? I-guide naton sila muna gani nga ara kita nga ginikanan. Kay para kita mag-guide, kita magatudlo sang maayo sa aton kabataan. Ano ang batyago na yan sang kabataan kung wala sila naton ginasapak, no? Kung may problema ang aton kabataan, imbis nga manugid sila sa aton ginikanan, akigan pa. Akigan pa sila. So ang matabo tina, sina, ang aton kabataan, kung may problema sa eskulahan, hindi na magpanugid sila mga kabataan. Ang ila na lang himuon, mangita na lang sila to sang way nga makabalo sila. No? Te, konti makita ginaton nga ang ininga problema naga start man sa sulod sang aton panimalay. Kay once ang isa ka bata gani puno sang pagpalangga, puno sang guidance sang at sang ila mga ginikanan, ang bata iya sa pagwa iya mangin maayo gina siya. No? Kaya amo naginang hamba ko blako ano ang ginatudlo naton sa aton sulod sang balay, amo nang pagadaloon sang aton kabataan once nga nagwa na sila. Serbisyong nagkakaisa.
ano naman no, ano bala ko nga kita na makot, ano ya ang papel sa PNP no, sa ining case no, ang bullying. Number one, gino, ang aton kapulisan niya, magakandak, nagakagwala, hindi nga makakandak, kundi nagakandak gid sa school visitation, no? Makita man nato ng aton yung mga kapulisan dira, no? Sa mga eskwelahan, ya kinadto sila, ga-coordinate sila sa mga teachers, no? Ga-istorya sila. Ano bala ang problema sa sining eskwelahan, no? Kung bala may problema sa sining eskwelahan sa ang bullying, ano da yung nahimuon kung mayara, no? Siyempre, i-encourage sa aton kapulisan, ang mga maestra or ang principal dira, nga mag-request no, sa aton kapulisan sa lecture or symposium regarding sa sina nga topiko. Para matudloan man nato ng aton kabataan. Makabalo man sila, no? Paano mangin good person sa ila pariyos? Paano mangin hindi mangin biktim sa bullying, no? Paano malikawan niya hindi mangin biktima sa bullying nga ginatawag? Kaga syempre no, ang ina nga mga lecturers siya magahatag na sa aton kabataan sang learnings nga mapasa manila sa ila mga utod, sa ila mga manghod kay para nga malikawan ang ginatawag nga bullying sa eskwelahan. Luwas na no, syempre no sa kung regarding ni sa school no. Ang aton kapulisan wala lang niya nagalimit dira sa eskwelahan. No kami ara man niya bullying naton niya ginatawag ara nga ara mismo sa community no. So ang aton mga kapulisan magandak sa lecture no sa aton community, syempre gina-touch man nila ang topic regarding sa bullying no. Ka especially ni sa mga ginikanan nga ang ginikanan pinag-attend sa mo nang lecture mas maayo pagid no, kaya sila mismo makabalo kung ano ang dapat nila himuon para sa ila mga kabataan kag ano ba lang ila role bilang ginikanan para malikawan nga ang ila kabataan mangin biktima kag mangin isa man sa mangbuli sa ila mga classmates.

Isipo na to, no, ang bullying niya, hindi lang niya basta-basta, nga gamay lang bing issue, no? Kaya aton man makita nga sa balita nga ang aton kabataan niya, nagasagsag na gilang sila. Masiling na lang gi sila nga hindi ta mapriso kay tugod minor kita, no? Ini nga mga mindset ang aton kabataan dapat naton iniilisan, no? Hambal gani ni Jose Rizal, no, ang kabataan kuno ang pag-asa ng bayan. Pero paano sila mangin pag-asa sang bayan kung sila mismo, no, nagaguba sang aton nga community, no? Sila nagahatag sang kahadlok sa aton nga komunidad, sa aton mga eskwelahan, kag sa ila parehas nga mga estudyante, kag syempre amo man sa ila nga mga maestro, no, sa aton mga maestra dira kag maestro, no, hatag man kamo chimpo sa inyo mga estudyante before mag-start ang klase, hatag kamo sang lecture regarding sa values, no, para ma-mold pagid ang maayo nga behavior sang isa ka kabataan. Kay kung example lang, no, kung kulang gin man binong kulang ang pag-guide, no, sang aton mga ginikanan tungod sa kasako or hindi gani kisa ang aton ang mga ginikanan sang iba niya kabataan ara sa abroad, nagaobra sa gwa, ang iba na ang ilang nga obra gabi, hindi na sila magkilitan nay kisa hindi na sila makaistoryahan nay. At least, no, sa dira sa eskulahan, no, ma-follow up nato ng aton kabataan, no. Tagain ninyo time nga matudloan ninyo sang maayong nga pamatasan ng aton kabataan. Paano bala mangin maayong estudyante? Kaga syempre dapat gid ang number one gid dapat tuduan gid sila kung paano magrespeto ka magpalangga sa ila isig katawo. No? Kay kung marespeto ang isa ka bata, may palangga ang isa ka bata, hindi niya napaghimuon sa iyang pariho, no? Amo na nga dapat naton i-kwaon ang mindset sa amo na kabataan, tudloan naton ang aton kabataan nga ang dapat ara sa ila paminsaron ang pag-eskwela, ang pagpalangga sa ilang mga nga parehas, kag ang pagrespeto sa ila mga ka-schoolmates, ka-classmates, kaga lalong-lalo na sa ilang mga maestra, no? Kay manutis naton subong ang mga kabataan niya layo lagi sa kabataan sa una, no? Ang kabataan subong niya kung ara sa sulod sa eskwelahan niya daw halos buguan ang ilang mga maestra, no? Sang una yang nga chimpuya ang aton kabataan once nakita nila ang maestra nila nga nagabitbit sang madamo nga bilitbiton libro mga ano pada logbook. Gadilalaga niya mga estudyante sugat sila maestra para magbulig. Subong niya ang makadto ka sa eskwelahan, nagbisita ka sa eskwelahan na makita ni mo ang mga bata nga gadinalagan, biska nakita nilang maestra sa dalan, daw dala sa on lang nila. No? May ara man gani nga nakita ko sa isa ka school, ang maestra pang nagapaninlo, ang mga bata ya wala nagapaninlo upod sa maestra. No? Nga dapat gani responsibilidad na sa mga kabataan ang pagtinlo sang ila eskwelahan kay amo nang ila nga ikaduwa nga balay, no? Isipon naton balao dako pa ang chimpo nga ginatiner ninyo sa inyo eskwelahan, amo nang dapat, no, tinloan ninyo ang inyo palibot, tudloan naton ang aton kabataan nga mangin maayo nga estudyante kag syempre mangin maayo nga kabataan para sa aton sosyedad.

0: Kag syempre no ang ato naman nga Police Community Relation no mag celebrate na naman sa PCR month no. Akon gali no gina-invite no ang tanan naton nga ka K5 ra no. Kay ang ini nga celebration hindi lang niya nga dra lang sa province no sa Negros Occidental no. Kunti ang bilog niya nga city kag municipality sa Negros Occidental na mag-celebrate sini kung sa diin ang ato nga mga police stations magkakandak sa nagkalain-lain nga program kag activities sa inyo community no aton no pagasuportahan ang aton mga kapulisan kay ang ini nga programa ya ihatag sa inyo para makabulig ini sa inyo no magabisita ang aton kapulisan dira sa inyo para magkandak sa mga activities no example ng mga activities nila may mga outreach ni sila program kag siyempre may mga lectures na sila nga i-conduct sa inyo para nga maiibalo ka mo ano bala ang magkalain-lain nga mga topiko ang ilang nga gihatag sa inyo may kwaon gid ka mo dira para sa inyo no kag hindi lang para sa inyo kunti para man sa inyo mga kabataan
1: sa pagganap ng tungkulin integridad na
0: na siyempre no ang ini nga ano bla nga activities ang aton nga kapulisan no ginahimo ni siya nato no para nga paligonon ang pagsalig siyempre sa publiko no kaya nakita naman nato ni ang programa kabalo ko nga ang halos tanan sa aton nga tagpalamati no diri sa aton sa K5 no sa Nokpo sa radyo nakita nyo na kag nakabalo na kamo ang basang bag-ong programa sa aton na regional director no Police Brigadier General Romano Cardenio ang aton ni blanga safe in IR dial 911 no kung sa diin ang aton mga kauturan ng aton mga K5 dira mapuwede ni sila ya makatawag anytime in case of emergency. Pero siyempre, amo nang agina patpat no sa aton nga programa nga ang aton nga dial 911 para ina sa emergency. Emergency lang na, no? Hindi ka mo dira magtawag nga mag prank-prank or mag joke-joke. Kay once nga nag-prank ka mo dira, ang aton nga operator nga maka-receive dira i-block ang inyong number. Ano matabo karon kung na-block ang inyong number, no? Kung na-block ang inyong number, in case of emergency nga tuod-tuod na nga matabo sa inyo, hindi na kamo makasulod. No? Kay naka-block na kamo. Amo na nga be responsible man kita, no? Kay inaginhimo, no, sang aton nga regional director para nga mas mahapos, mas madali sa inyo ang magtawag in case of emergency, no? Luwasin na sa aton nga dial 911 nga ina. Siyempre, aton man i-save sa aton mga cellphones ang mga numbers sang local police naton, no? Ang aton local police kag ang aton nga MDRRMO, no? Kag siyempre, base mayara dira barangay tanods or barangay officials sa inyong lugar, ipang-save ninyo ang mga number. Kay in case of emergency, inang mga contact numbers nga ina, amugi na ang makabulig sa inyo. No? Hindi man aton nga sila nga ginaanogid ang iban nga hotline numbers, mas ang ano bi ang aton, bi nga dial 911, ni bi mas nami sa kay tungod nga biskan wala kamo sang load, pwede gid kamo makatawag sa aton no para gilayon ang aton nga police stations nga ara sa inyo lugar ang inyo local police magakadto gilayon once nga magtawag na kamo sa aton nga

0: No, balik to sa aton kay gina nga kay na istoryahan nga PCR month no. Ginapangayo ko sa aton nga mga ka K5 dira nga once nga ang aton nga kapulisan magakandak sang activity, suportahin ninyo no. Kaya nga nga programa no ginhimo na sang aton mga kapulisan para syempre nga mabuligan kamo kag makapalapit pagid sa inyo kag mahibalaan pagid nila kung ano pabala ang problema sa inyo komunidad. Kag syempre no hindi kamo mahuya-uya. Kung may kinanglan kamo pabalo or ipamangkot sa aton kapulisan, pwede gid kamo makapamangkot sa time nga ina no. Kaya amo na gani ang aton kapulisan nagpalapit sa inyo, especially ni sa mga layo na gid bala nga mga barangays no. Sa Subong at Simpo ng aton kapulisan niya biskan layo-layo na mga far flung na nga mga barangays ginasulod nila nga aman kay para malabuot sang aton nga serbisyo ang mga kauturan man aton nga malayo no nga kisala nga nagakadto sa proper kog hindi gid jan kisa maka avail sang mga services no sang aton mga kapulisan no especially ni mga lectures naton kaya ini ang lectures naton dako gini nga ibalo para sa aton nga mga kauturan no maghatlag ini sang learnings no hindi lang sa mga kabataan pero labi na gid sa aton yung mga adult ng mga kauturan dira no. Amo na nga pangayo kami sa inyo sang cooperation no nga suportahan nato ng aton kapulisan no. Kaya ini nga programa ginhimo sang kapulisan na in partnership man no sang aton nga LGU no mga local government nato no nga wala man nagauntat bulig para lang matpatigayo no ang programa sang aton na kapulisan. Ay kabalo ka mo no ang aton yung mga activities ni mga PCR activities ni sa community. Hindi ni siya naton mahimo kung ang pulis lang mismo no. Nagkakinanglan kami sang bulig sang aton nga local government unit kaga syempre sa mga stakeholders ano kami nagapasalamat gid sa mga stakeholders nga may bulawanon nga tagipusoon no kung sa diin na sila nagahatag suporta financially kag syempre physically no gaupod man sila kisa para mapatigayon ang mga programa no sang aton kapulisan kay gusto gid sang aton kapulisan malabuot hasta to mga far flung areas na no sa nagkalain-lain nga bahin sang Negros Occidental no kay parang mahibalaan nato na sa dito nga mga areas ano pa bala ang problema no sang aton mga kauturan dito para nga mahatag man naton ang insakto nga serbisyo para sa ila. Ay syempre no ang inyo ni nga partisipasyon niyo sa programa sang aton na kapulisan yung nagpakita ni sa inyo sang maayong nga maayong connection no sang aton nga community kay sang aton nga PNP kaga nagkalain-lain mga agency no amo na nga gina-invite kamo namon nga aton gina suportahan no sa pagpagi sini sa pagbinuligay naton mas mangin mas kog pagid no ang serbisyo kaga nga aton magihatag sa aton mga kauturan. Namin sa bansa, ikaw ako, lahat tayo ay magka. Kag siyempre no sa aton nga founding Sir Ethan, i-ano tani na ipa-play ta kay Sir Ethan no ang aton nga gina-invite ta kamo no sa amon nga founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office. May ara kita nga fun run nga pagahiwaton no sa August sa August pa man siya pero sugod na subong pwede na kamo ka-registered. Nukpo run for a safe NIR dial 911 no inipagahiwaton sa August 22, 2026. May ara kita diri duwa ka kategory at 3k kag 5k no kaga syempre sa duwa naton nga kategory may ara kita nga rate no sa aton nga 3k 800 pero kung early birds ka pa temprano ka pa nag pa-registered 650 lang siya. Then sa aton 5K may ara kita nga rate, regular rate nga 1000, but sa early bird naton nga rate is sa 850 no. Ang early bird naton pwede sila kamo subong makaparegistered hasta sa July 30 no. Bisitahan nyo lang ang aton nga Facebook no, PNP Negros Occidental Police Provincial Office nga Facebook, ara dira gin ano namon gin post namon dira no ang ining activity. Oo. Kaga syempre ining activity no gin updan nga gin sponsoran ni sang aton man nga syempre ang Key 5 News FM Bacolod kaupo na daang Mighty CDTX Coffee Mix kag DTX 500 kag D3 Bio no. Kita na kita no diri sa August 22 biskan malayo pa mas nami gid no nga timprano kamo magpa-register no kay para nga mas makabarato kamo. Sa aton post dira sa aton Facebook may ara kita dira nga code QR code nga pwede lang ninyo maskan kag dira kamo ma registered no. Kung kilala nyo si Sir Labaro, si Police Captain Labaro sa COP sang Murcia, pwede kamo maka kadto siya personally no, kag pwede kamo ka pa-registered sa aton nga fun run para sa August 22. Kaya ang aton nga race director ya si Sir Labaro no, ang Chief of Police sang Morsha, kabay pa no nga ululupod kita sa August 22, mag-a-updanay kita no sa aton nga fun run. Amo ni siyang ginamba ko sa inyo kagina nga bag-o nga program sang aton original director ang Safe NIR Dial 911 no. Kung sa diin na gusto sang aton nga program regional director nga ang aton kapulisan magapalapit na gid sa aton nga community no, hindi lang makita ang aton kapulisan, gusto sang aton na regional director nga mabatsagan pagid ang aton kapulisan, luwas nga makita sila, mabatsagan ang aton kapulisan kag syempre no mga extra ordinary services nga hinatag sang aton na kapulisan para sa pumuluyo sang Negros Occidental.
1: Serbisyong nagkakaisa alay namin sa bansa
0: no. Hindi ikaw mo magkalipat magbisita sang aton nga nga Facebook no, PNP Negros Occidental Police Provincial Office no. Kabalo ko nga subong nga chimpo no damo na ang mahilig sa dalagan no. Kit anay kita, pwede ka pa kamo ka pa-register anytime no. Kaya may ara man QR code, scan lang kamo then pa-registered kamo. Kaya syempre no sa inyo ginangagin baydan, may ara na kamo dira sang race bib or singlet, may finishers medal kag may snacks naman no, libre na dira ang tanan no. Kabay pa no magakitanay kita sa August 22 5 AM no dira sa Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City no. Ini nga ano nga aton nga ara makita nato no. Thank you good sir Ethan no. Ara nakita nyo na mga ka K5 po, amo na siya ang aton nga Nokpo Run for a Safe NIR Dial 911 no. Ano nyo na, invite nyo ng inyong mga amigo, mga amiga, mga asawa nyo no, kag inyong mga bana, ululupod kita no. Ini nga fun run na pag-a-updan naton, maglagan kita yung mga lipayo no. Kaya siyempre ini nga program ni gin himos ni sang Negros Occidental Police Provincial Office para nga mapakita kag mas mapalapit nato no ang community kag ang PNP no. Kag kami gani ligad na overwhelm kami sang isama namon ka fun run no, kadamo-damo gid siya nag-join no. Welcome ang tanan. Single, double, estudyante, pwede, adult, pwede, no? Kaya may mga, ano man kita, no? May mga awards kita di rin, no? Nga pagabatunon, kag-igahatag, no? Sang aton, kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office.

no, antes kita magtapos, no, dumdumo naton always, no, sa aton mga ka-K5 yara, nga nagpalamati, no, regarding sa aton subong topic ko nga gina-discuss, no, ang bullying wala sang lugar sa isa kamalinong kagmatinlo nga komunidad. Amula ni nga ang akon nga igabilin sa inyo, no, ang respeto, paghangop, kapag palangga sa isig katawo, amo ang pundasyon sang isa ka mas maayo nga sosyedad, no, sa aton community. Kaga sa pagsaulog naman na sang aton nga Police Community Affairs and Community Relation Month sa aton nga mga ka-K5 dira, padayon kita, no, nga magbuligay, no, hindi lang aton PNP, ang aton yung mga stakeholders, ang aton nga LGU, kundi ilabi na gid, no, sa aton nga mga komunidad, sa aton mga kauturan, no, buligay kita para sa mas luwas, mas malinong, kaga mas progresibo nga Negros Occidental, no, hindi kita malipat nga ang aton community mangin safe kung bululigay kita tanan, no, ang aton kapulisan, ang aton nga eskwelahan, no, ilabi na gid subong, no, sa Chimpo bala subong ang aton mga minor di edad, lain na ya ang mindset nila, no, damo na sila na balaan, no, bululigan aton nga i-mold ang aton kabataan nga mangin maayo, no, tagaan naton sila sang lesson nga kung sa diin, no, makakuha sila learnings, no, kag amula na ginapangayo ko sa mga maestra, no, before kamo mag-start sang inyo klase nga regular class gid bala nga mga subjects ninyo, hatag kamo anay gamay nga tsimpo para sa values sang aton kabataan, no, kay kung hindi man sila ma-full gid tudlo sa panimalay, at least pag-abot nila sa eskwelahan ma-follow up sila, no, kay batuto naton kay sa hindi dako Japon ang role naton nga teacher

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pusa.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mabakas mga butika. Isas manakita ko, D3 Bio against sa plane nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, sir boy.
13: Correct.
12: Emotional quotient. Mm-hmm. And? Tiyan mo tong rason? Ginapadamo niya ang kwan
13: si probiotics.
12: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka. Mm-hmm. Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya imuatay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga cellular, sir boy.
13: Correct.
12: Pag sulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na
13: wasaag siya. Wasaag na
12: siya. Matay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
13: Correct. Mm. Amo nang antiviral effect ni D3 Bio, monolaurin.
12: Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala.
13: Wala.
12: So kung mag-inom ka din

0: D3 bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaudin ka pa.
1: Hmm.
0: Oh, di ba? So, ginapensyon din lang naman kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 bio ka again sa gitawag vitamin D3 reservoir.
1: Mm-hmm.
0: Number one is the ketones of D3 bio.
1: Mm-hmm.
0: Ang ketones wala na sa plain D3 reservoir.
1: Wala.
0: Ang ketones ara sa D3 bio.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang obra ni ketones sa imong alawas?
1: Kadamo.
0: Damo, sir boy.
1: Daghan. Mm-hmm. Damo.
0: Ginapa nami ang imong metabolism.
1: Nami ang metabolism.
0: Ginapainit ang lawas para mm-hmm. medyo dasig magbuhin ang imong ano.
1: Mga tambok, mga stored fats mo, may banan.
2: Correct.
1: Ano pagit?
2: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 bio, sir boy. Bisan, huwag kagakaon sa ginatuwag good fats.
0: Mm.
2: Pero mag-inom ka sa ginatuwag D3 bio tungkol sa MCT
0: niya. Ginprovidean ka sa good fats.
2: Ginapromote niya ang ketones.
0: Correct.
2: Oh.
0: So, ketones, that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain, sir boy?
1: Paborito.
0: Oh.
1: And it's
0: 60-80% ha
1: sa brain mo.
0: Brain mo, good fats.
1: Good fats.
0: Kag nagkinahanglan siya sa ketones.
3: Ang D3 bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
0: Grabe no. Ang ketones sang MCT ni D3 bio, ready siya nga gamiton. Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton. No.
3: Oh.
0: Kung magutman ka, ready kung may D3 bio ka, rektada na sa utok.
3: Mm.
1: Ano kadali ang shortcut? Ano gani, Sir Kevin?
0: Tatlo pila ka step?
3: Tatlo ka step.
1: Ang kontra sa?
3: Sa 26.
0: 20 size.
1: 20 size. Grabe.
0: Dari ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko D3 bio.
1: Oh,
0: kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 bio ko, Sir Boy.
4: D3 bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mabagat, sumangabot ka. Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 Bio.
0: May pamangkot, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
1: The brain. Mm-hmm. Why?
0: Ang tsuri, Sir Boy, amon eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance na gali na.
1: Ang brain.
0: Mm-hmm. Ang brain.
3: Oh. Hindi na sa kausar
0: sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
1: Mm-hmm. Correct.
0: The only thing magamit ni brain is ketones.
1: Ketones na lang.
0: So, makabulig ba ang D3 bio, ang ketones nga sang D3 bio sa may mga Alzheimer's?
1: Ugid.
0: Ugid. 100%.
3: 100%.
0: Kasi kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones sa D3 bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
1: Wala.
0: Wala.
1: Wala.
0: Ara sa D3 bio na.
1: Ara sa D3 bio.
0: Mm. Oh.
2: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao nga may Alzheimer's, ang iba, ang other parts ng brain siya na medyo nag-function?
0: Mm. Patay na siya, Doc Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa mga blood sugar kay may resistance.
2: Oh.
0: So amo na nga amat-amat na siya patay.
2: Mm.
0: So okay. Sir Boy,
1: okay.
0: Kidiri na to nakita na intindihan kung ano ka importante. Si D3 bio against sa plain lang ang D3, no?
1: Correct, no?
0: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 bio.
4: Bio. D3 bio.
6: Oh, si Karen, kadamo isang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3 bio. Health news. Number 1.5 K5 news. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Maayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalambot ang aton programa. Oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:01 sang hapon. Domingo nga adlaw bulan sang Hulyo tuig 2026. Maayong hapon sa tanan naton nga suki nga tigpalamati. Do not forget to like, follow kag share sang aton nga programa sa sini nga hapon. Live kita nga makita kag gakabatian sa aton nga KFEB News FM Bacolod 101.5 kag sa tanan nga radio stations. Maayong hapon sa tanan naton nga mga early bird, no? Nga aton nga mga commenters, maayong hapon. Kay Sir Gervin Soronio, maayong hapon, ma'am. Ga-monitor lang ko diri, Barangay 35, Bacolod City, Negros Occidental. Sir, maayong hapon. Kaway maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Kamusta ka mo, Bacolod non? Syudad sa mga yuhom. Mga pilaka Domingo kita mga ka-K5 no, nga wala nakaprograma tungod sa mga madamo pagit naton nga mga misyon, pero yari kita subong para naman sa paghatag sa nga pag-alagad sa aton nga katauhan. Para sa bayan, susundin ko ang batas na... Kag maayong hapon man sa gwapuhon naton nga gobernador, no, sa nga bilog nga Negros Island Region. Sa... Honorable Eugenio C. V. Lacson, maayong hapon. Kagasatanan naton nga mga tricycle drivers, no, nga mga tatay naton halong-halong sa pagbiyahe tay, kagasatanan naton nga mga ginikana, no, sa tanan nga yara sa merkado sang Bacolod, maayong hapon sa tanan. Kagaamo man sa mga security guards, no, nga nagapamati sang aton nga programa ka K5, maayong hapon. Ikaw ang tahanan ng aking... Kagasatanan naton nga suki nga tigpalamati, no, nga gusto magbiyahe, gaplano magbiyahe. Stay updated kita sa aton nga balita about sa weather update, kay mas maayo nga mas trended kita sa aton nga mga panimalay, kay tungod nga aware kita sa bagyo nga masulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility, kaysa naman nga mas trended kita sa port, no, sa kung diin kita nga pwede nga mas trended kay tungod hindi kita aware sa maabot nga bagyo. So pangamuyuan lang naton mga ka K5, no, nga tani maga hindi magtuhaw ang bagyo sa aton nga bilog nga Pilipinas, tani matunaw na lang siya, no. Para sa bayan, susundin ko ang batas na... Maayong hapon kay Dante Lagulaw. Maayong hapon, ma'am. Watching live in Barangay Manlucahok, Sipalay City. Labot naman kita mga ka K5 sa Sipalay. Maayong hapon sa tanan nga taga Sipalay. Iakalay ko ang aking mo. Mga ka-K5, pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sa nga bilog nga paghatagay sang katawhan, ako ang inyulubos nga alagad private celestial. Kag antes kita magasugod mga ka K5, magatamyaw ako danay sang dungganon nga tawo sang aton nga Philippine Army. Ilabi na gid ang commander sang 303rd Brown Eagle Brigade nga ginapangunahan ni Brigadier General Ted B. Dumusmog. Sir, maayong hapon. Kag amo man sa aton nga Brigade CMO officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Kag amuman sa aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo C. Malinao. Sir, maayong hapon. Kag sa aton nga 79th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kag amuman mga ka K5 sa aton nga 62nd Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kaga mga ka K5, hindi taman pagkalipatan ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, maayong hapon, sir. Kag-amuman mga ka-K5, no, ang aton nga executive officer sa 3rd CMO Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca.
1: Pilipino ako! Sa puso tiwa ang buhay.
0: Kagamuman mga ka-K5, ang tatay sang aton nga Second Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, maayong hapon kaga belated. Happy birthday, sir. No, sang June 28 birthday sang commanding officer sang Second Company Catalyzer. Maayong hapon, sir. Kaga belated. Happy birthday. Di papayag na ikaw ay maagla. Kag mga ka-K5, no, belated happy 56th birthday man sa commander sang Civil Military Operation Regiment Philippine Army nga ginapangunahan ni Brigadier General Marcis T. Gayat, PA. Sir, maayong hapon. Kami sa 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nag-hatag gid sang among tinagipusoon nga pagtamyaw sa imong birthday. Sir, ginapangamuyo gid namon, ginapangabay gid namon, sir, ang bugay sang madamo pagid nga kaala, maayong lawas kag paghalong gid always gid always, sir. Saliwat, sir. Happy birthday. Kag mga ka-K5, no, hindi naton pagkalipatan nga mag-practice kita sa dalagan. Kimayara kita nga palabuton nga fun run sa August. Wala pa man gid sang exact nga date. Apang pwede na gid kita mag-practice kay tanan welcome, tanan pwede. Maganahan gid kita nga magdalagan kapag ka may upod kita, kapag ka may prizes kita at the end sang aton nga fun run. So saliwat, welcome ang tanan kaga magasugod na kita practice para sa aton nga palaabuton nga fun run. Thank you guys. Dugo ang maging sungli para sa bayan, tungkulin ko'y gagam. Maayong hapon kay May Basis Tinudra. Maayong hapon, ma'am, nagatanaw gid ko sa imo nga live. Maayong hapon gid, ma'am May. Madamo gid nga salamat sa pag-suporta sa aton nga gamay nga programa. Para sa bayan, susundin ko ang batas na. Kaga mga ka-K5, no, nag-celebrar ang aton nga 303rd Brown Eagle Brigade sang ilang 48th founding anniversary sang July 1 sinila mga tuig dira sa maya Camp Major Nelson El Girona dira sa Murcia, sakop sang Negros Occidental. Kaga syempre mga ka-K5, no, yara sa 48th founding anniversary sang aton nga 303rd Brown Eagle Brigade ang mga dungganon nga taho sang hindi lamang sa Philippine Army kundi amuman ang mga taho nga yara sa likod sang pagsuporta, paghatag bugay, kaga paghatag sang dako nga success kag bulig sang brigade, no, upod ang aton nga mga katawhan nga mga stakeholders, no, yara ang ilang mga presensya kag of course ginapasalamatan naton ina mga ka-K5 ang ilang presensya kag ang paghatag nila sang pagsuporta sa para sa kadalag-an sang unit. Ang ilang 48th founding anniversary mga ka-K5, no, nga may tema nga matatag na kasundaluhan. Para sa sambisig na lumalaban para sa kapayapaan. Nagapakita sang apat kadikada nga dedikado nga serbisyo sang brigada o kunasang brigade sa pag-amlig sang Negros Island Region. So mga ka-K5, no, yara man ang mga dungganon nga taho sang Negros sa 48th founding anniversary sang aton nga brigade, ilabi na gid ang aton nga pinalangga nga gobernador nga si Eugenio, Honorable Eugenio C. V. Lacson nga naghatag sang iyang pagadayaw sa aton nga mga tropa sang Brown Eagle kay tungod nga ang aton nga mga tropa, mga officers kang enlisted personnel sang aton nga Brown Eagle Infantry Brigade, no, nga wala gid nagapaslaw ang ilang promiso sa aton nga mga katawhan nga maghatag sang depensa kaga kinamatarong sa bilog nga Negros Island Region. Aking bansa ang iwan. Kagamuman mga ka-K5, no, nga naghatag sang isa kasulimnasyon sang writ laying ceremony bilang pagpasidungog sa patriotismo kag sakripisyo sa mga nabatay nga baganihan sang unit naton nga 303rd Brown Eagle Brigade. Ayan.

Of course, mga ka-K5, no, hindi taman pagkalipatan ang mga dungganon nga taho nga nagkadto sa 48th founding anniversary nga naghatag man sang ilang presensya, sang ilang pagdayaw sa mga tropa sang 303rd Brown Eagle Brigade kaupod ang mga OPCON units sini nga 79th Infantry Battalion na 94th Infantry Battalion kag 62nd Infantry Battalion kag saktanan, no, nga kadalagan nga natabo nga mga successful nga encounter diri sa Negros Island region, no. Ginadayaw ina kag ginahatagan gida sang dako nga balor sang aton nga kasundaluhan, ilabi na gid ang commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army nga ginapangunahan ni Major General Michael Samson. Sir, maayong hapon.

0: kagasta tanan no nga nagkadto nga mga stakeholders naton nga mga personnel nga nagpakita sang ilang presensya pagsuporta sa 48th founding anniversary sang 303rd Brown Eagle Brigade. Ginapasalamatan gid ina naton no kag padayon kita sa paghatag sang bugay kag paghatag sang gahom sa aton nga mga pumuluyo ilabi na gid diri sa Negros Island region. Maayong hapon kay Ray Sindico, watching live from Cabancalan City. Yes, maayong hapon sa tanan nga taga Cabancalanon. Pasensya gid mga ka K5 no kay daw naga kamusta ang akong tingog, medyo nagapingot kita kaya may sipon kita no, pero padayon lang kita sa pagradyo para sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Maayong hapon man kayo Warlito Canoy, mahayong hapon ma'am. Kag-amuman kaya Sir Dante Lagulaw, maayong hapon ma'am. Gatanaw ko sa live mo subong. Yes sir, maayong hapon Sir Dante. Hello po, shout out watching from New Lucena, Iloilo from Yasset Jade Calambro. Maayong hapon Sir Calambro, madamo gid nga salamat na nakalabot na kita mga ka K5 sa Iloilo. Maayong hapon. From Gerven Sironio, ti ma'am san o tamalakat sa sipalay upod ko. Hala grabe si Sir Sironio mga ka K5, hindi ya gid wala niya gid nalipatan ang aton nga ginstoryahan na sang nanligad nga Domingo no. Sir maayong hapon no, grabe nakatutok gid si Sir ti kaya duha ta ka Domingo wala no, gabantay-bantay giniguro si Sir kag gahulat sang akon nga sabat nga malagaw kuno sa sipalay mga ka K5. Ati ho o Sir ah. Para sa oras natin mga ka K5, alas 2:14 na kita sang hapon. Kagakaroon mga ka K5, no, pag-aistoryahan natin ang aton ng West Philippine Sea. Apang hindi inisya natin mga ka K5 pagpadalman kay basi maglingin ang akon nga ulo. No? Kaya pertigid ka dalom. Pero trivia. Trivia lamang mga ka K5.
1: Pilipino ako.
0: Kung sa diin mga ka K5 no, ang West Philippine Sea is the part of the larger South China Sea nga yara sa sulod sang aton nga Philippine Exclusive Economic Zone kaga territorial rights sang Pilipinas. Buot silingon mga ka K5 no, nagakalakip ini sa mga area o kun sa mga isla nga malapit sa aton nga lugar ilabi na gid ang Luzon, Visayas kaga Mindanao. Kag mga ka K5 base sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o kun UNCLOS. Ang Pilipinas may katungod sa paggamit kaga pagdumala sang mga yaman sa sulod sang aton nga Philippine Philippine Exclusive Economic Zone. Mga ka K5 no, ang aton nga West Philippine Sea isa ini ka traditional nga pagpangisda sang aton nga mga katigulangan kag hastaman sang aton nga mga katawhan na sa subong man nga tiempo. Kag kabalo kita mga ka K5 no, nga dako ang bulig kag bugay nga ginahatag sang West Philippine Sea sa aton indi lamang sa pagkaon, indi lamang sa mga yamang dagat sini no, nga ginahatag nato na ginahatag sa aton bilang pagkaon kundi amo man sa mga mineral no, sa mga reserba sang gas no, nga nagapabulig sa aton kaga nagahatag sa nga malawakan nga tradisyon o ko na bulig para sa aton nga pag-success sang aton nga ekonomiya diri sa Pilipinas. Mga ka-K5 sa madamo nga tuig ang aton mga mangingisda nga nagapangabudlay diri para makahatag sang kinahanglanon sa ilang mga panimalay, ang pagpadayon sang ila kalayaan sa pagpangisda amo ang dako nga bahin sang aton nga pagpanalipod sa sini nga dagat. Kagkahibalo gid kita mga ka K5 no, nga dako ang importansya sang West Philippine Sea sa aton nga pungsod.
2: sa bayan, susundin ko.
0: Dugang na diri mga ka-K5, no? Ang reserba sang langis, gas kag iban pang mineral nga makabulig sa aton mga kinhanglanon sa enerhiya kag makapadugang sang aton nga ekonomiya. Kag kahibalo kita mga ka-K5, no, nga amo man ni ang dalan sang aton nga mga kalakalan diri sa Pilipinas. Amo ini ang importante nga dalan sa mga barko nga nagadala sa mga balaklon. Ang kalinong kagkatinlo sini nga dalan nagasiguro nga maabot ang mga kinahanglanon sang mga Pilipino sa tama nga tion kag presyo. Ang West Philippine Sea hindi lang basta tubig kag isla. Ini ang aton tinubuan sang kabuhi, aton paglaom para sa maayong palaabuton. Kag aton katungod nga gintugyan sa aton na sanga balaod.
2: Hindi ako maghahangad ng para sa...
0: Ang West Philippine Sea parte sang aton kabilin kag kaugmaon. Bilang mga Pilipino, dapat naton mahibal-an ang kamatuoran, respetuhon ang balaod sang kalibutan kag magkahiusa sa pagpalig-on sang aton mga katungod. Siyempre mga ka-K5, no, para sa kaayuhan sang karon kag sang aton nga mga masunod nga mga henerasyon. Maayong hapon kaya Ma'am Yaset. Yes, Ma'am, nagamonitor gid ko pirmi sa imo. Yes, sir, maayong hapon. Pangalan pa lang ni sir mga ka-K5, no, abi ko gani babahi pero lalaki gali si sir. Maayong hapon na sir Calambro. Ma'am, pwede makapamangkot. Yes, sir. Oras naton mga ka-K5, alas 2:19 na kita sang hapon kag magakadto na makita sa aton nga next nga topiko.
2: Ang buhay ko sa bayan.
0: Kung nga sa diin mga ka-K5 ang aton nga Second Civil Military Operation Catalyzer Company, no, nga nagatugyan sang couplets o kon community awareness para sa aton nga mga pumuluyo to strengthen community awareness and support the whole of nation peace efforts diri sa Bacolod City. Sa pagpanguna ni Captain John Carl P. Mallorca, nga may partisipasyon sang duha ka personnel sang aton nga SIMOC kagasang aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Corporal Figueroa, ang isa ka community awareness peace law enforcement and development support o kon-couplets nga programa dira sa Barangay Pahanukoy Bacolod City Negros Occidental sinilamang sa nanaligad nga bulan mga ka-K5. So kahibalo kita mga ka-K5 nung couplets sa paghatag sang community awareness sa aton nga mga pumuluyo, naghahatag kita sang knowledge, naghahatag kita sang ideas, naghahatag kita sang mga reminders sa aton nga mga pumuluyo sa kung ano ang dapat nila nga buhaton, no? Mayara kita dira mga ka-K5 sa mga respective speakers naton halin sa mga nagkalain-lain nga government agencies, no, diri sa Bacolod City para maghatag sang ilang knowledge sa aton nga mga pumuluyo kag of course, no, ginapakita man ni sini mga ka-K5 ang pagbinuligay sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno diri sa Bacolod City upod ang aton nga Philippine Army para matagaan na sang kaalam ang aton nga mga pumuluyo ilabi na gid sa insurgency awareness diri sa Negros Island region. Kaga siyempre mga ka-K5, no, ginapasalamatan taman ang mga presensya sang aton nga mga aktibo nga mga barangay officials nga yara sang aton nga couplets. Amo man no ang mga stakeholders halin sa nagkalain-lain nga ahensya kag sektor sang gobyerno, lakip na si Honorable Glenn Burgos, Barangay Kagawad, amo man si Attorney Genevieve Pamim, no, Officer in Charge kag Attorney 6 Department of Agrarian Reform diri sa Negros Occidental. So mga ka-K5, no, ginapasalamatan naton ang mga presensya sang madamo nga katawhan sa ilang pagbulig para matagaan naton sang hustisya ang aton nga couplets, no, nga matagaan naton sang knowledge ang aton nga mga katawhan. Kag of course, pagkatapos mga ka-K5 nga matagaan sila sang community awareness, dira na naton mapasulod ang peace kon ang kalinong sa aton nga barangay kay tungod aware na kita, nahibal-an na naton ang mga ano ang mga dapat naton buhaton ko sa mga illegal nga mga ginapang ubra sa mga lain nga taho. Kag of course, mga ka-K5, no, after naton mapasulod ang community awareness, peace, no, law enforcement naman, kung sa diindira na naton mapasulod ang mga rules and regulations, ano ang dapat naton nga buhaton bilang isa ka maayong residente sang aton nga barangay, kag ano ang dapat naton nga buhaton kung may makita kita nga mga ginaubra nga mga illegal nga mga ginapangbuhat sang aton nga mga kapwa, no, nga kabarangay. Kag of course, after naton nga mabuhat ang community awareness, peace, kag law enforcement, no, dira naman naton mapasulod ang development support kung sa diin mga ka-K5 nga continuous lang kita nga naghatag sa bulig suporta kag laygay kag komunikasyon sa aton nga mga stakeholders, ilabi na gid sa aton nga mga pumuluyo, no, kag paghatag man sang bugay hindi lamang sa mga pumuluyo kundi pati man sa mga kabataan, kay wala kay sa aton nga ka-pledge mga ka-K5, no, hindi lamang puro knowledge ang ginahatag dira, no, kundi amo man ang paghatag sang kalipay o kon mga feeding program sa mga kabataan sa aton nga mga ginikanan nga hindi lamang sila nakakuha sang mga ideas kundi nakakuha man sila kundi busog man sila sa pagpamati sa aton nga community awareness. Kag of course, madamo pagid na nga iban mga ka-K5, no, nga pwede naton ipasulod sa aton nga couplets.

Mga ka-K5, no, namangkot si Sir Gervin Soron yung mamay training pa sa Army. Sir Gervin, no, kung may plano ka nga mag-Army, sir, mayara kita sa nga Facebook page nga ang Army sa Negros, o kung your Army, sir, yara dera ang mga authorized links, no, para sa aton nga Army recruitment diri sa Visayas. Para sa bayan, shout out kumam sa akon nga tito sa Bacolod, si Sir Rex Cantung sa Action Radio. Yes, maayong hapon na Sir Rex.

mga ka-K5, no, balik kita sa aton nga topiko kung sa diin couplets. Ang programa nga ginpabakod paagi sa aktibo nga suporta sang mga key stakeholders halin sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Sa isip ko kag-amuman mga ka-K5, no, nga ang ini ang pagsuporta sang whole of nation approach sang gobyerno sa idalom sang Executive Order Number 70 kaga DILJ Memorandum Circular Number 2019-125 nga nagapakita sang kolektibo nga responsibilidad sang mga ahensya sang gobyerno kag mga kaupod sa komunidad sa pagpasanyo gasang mapinadayunon nga kalinong pagasabat sa mga ugat sang konflikto kag pagpauswag sang inklusibo nga pag-uswag diri sa bilog nga Negros Island Region.

Taga syempre mga kaki, 5 no ang aton nga ka-pledge, isa ini kapundasyon para sa aton nga mga pumuluyo, no? Ngayara ang ilang presensya para matagaan sila sing hindi lamang awareness, kundi knowledge about sa halimbawa na lang mga kaki, 5 no ang topiko sang aton nga speaker amo ang about sa sunog, no? Kay kahibalo kita mga kaki, 5 nga hindi naton malikawan ang sunog sa aton nga palibot. Amo na ngayara ang aton nga mga kaupod nga kaya stakeholders. Kaupod nato ng BIR para matagaan kita sang knowledge para malikawan naton ang sunog. Kag amo man mga kakifeb, no, ang Department of Agriculture, kaupod naton ang DPWH, kag madamo pa nga iban nga mga stakeholders kag speakers para sa aton nga mga pumuluyo nga nagapamati sang aton nga community awareness, peace, law enforcement kag development support.

0: Oras naton mga ka-K5, alas 2:20 na kita sang hapon. Kaga sa aton nga mga suki nga tigpalamati, no? By the way, sinong ngalan mo, ma'am, nalipat ako. PM ko lang karon sa imo, sir, Ausus, Sa aton nga mga suki nga tigpalamati kag tigtan-aw, no? Standby lang kita danay, no? Kay mag commercial break kita sang hindi madugay kag magabalik lang kita dayon. Madamo gid nga salamat mga ka-K5.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
1: let's go with the flow.
12: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment.
6: Born for happiness.
17: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
5: G-Fiber!

oras natin mga ka-K5, alas 2:35 na kita sang hapon, kagamagabali kita. Isip ko'y ganyan. Maayong hapon, ma'am. Watching live from Barangay Tampalona, Cabancalan City. Ginatamyaw ko lang si Sir Leo Tagaya, Gaya Sir June Budol Gatungay, Sir Rodney Tibos, kag Sir Emmanuel Mira Flores Quales. Yes, ma'am, no? From Ma'am Maylene Joy Sidayon. Kagamaayong hapon, manggali mga K5, no? Sa aton nga gwapuhon sang technical surgeon sang second company catalyzer, no? Nga ginapangunahan ni technical surgeon Michael Ian Fuentes. First, baka naman. Kagamuman kaya maayong hapon, ma'am. Tamyaw ko lang mama ko sa Barangay Pindahan, Tayasan, Negros Oriental. Kaglula ko nga si Lula Felisa Digit, kag Jojo Digit, kag Roldan Ariola. From Ma'am Joem Ariola. Kag of course, mga ka-K5, no, maayong hapon, ma'am, sa tanan naton nga nanay, no, nga yara sa Peacemaker Battalion. Ilabinagid kay Mother Julie, maayong hapon, ma'am. Kagapagabalikan naton mga ka-K5, no, ang aton nga topiko kagina kung sa diin na ginaistoryahan naton ang CAPLEDS, no, sang aton nga 2SIMOC. Kaga isa sa mga topiko sang aton nga mga programa nga CAPLEDS mga ka-K5, no, amo ang insurgency awareness para sa aton nga mga kabataan. Kaya hindi lamang para sa aton nga mga kabataan, no, kundi pati man sa aton nga mga pumuluyo, no, nga abi nato na solusyon ang pagsulod sa isa ka grupo nga abi naton makabulig para sa aton nga pagtuhaw sang aton nga kapigaduhon apang indi gali. So sa liwat mga ka-K5, no, padayon kita nga naga panawagan para sa aton nga mga kabataan nga kinahanglan gid nato na magasulod sa isa ka organisasyon nga dapat makabulig sa aton indi lamang subong kundi pati sa aton nga buhas damlag. Kag of course, no, sa aton nga mga kauturan nga yara pa sa kabukiran, no, padayon naman kita gihapon nga nagapanawagan nga magbalik loob kita sa aton nga pamilya kaga sa aton nga gobyerno. Kaya tungod nga ang matutuod nga kahilwayan kag kalipay, no, sang aton nga mga tagipusoon, wala sa amo na ang organisasyon kundi yara sa aton nga pamilya. Kaga kahibalo kita mga ka-K5, no, nga para sa aton nga mga kauturan nga yara pa sa kabukiran, madamo sang mga programa ang aton nga gobyerno para sa inyo, no, kaupod na dira ang reintegration program, ang reintegration assistance, no, kaga mga pinansyal nga bulig, no, yara man ang TESDA para sa inyong bag-o nga training and skills, no, para sa inyong bag-ong abilidad, para sa inyo nga bag-o nga pangabuhian. Kag of course, ang reintegration assistance naton, kung gusto ninyo nga magpatindog sang inyo bag-o nga pangabuhian nga sari-sari store, bag-o nga babuyan, manukan, kag madamo pang iban pwede gid, no? So, kag mayara man, no, ang aton nga alternative learning system kung sa diin magabulig sa inyo kung gusto nyo magabalik eskwela, biskan pila pang inyo nga edad, no? Biskan ano pang inyo nga naagyan sa bukid, no, sa inyo nga mga traumas, sa inyo nga mga naagyan, yara man ang aton nga support nga counseling team para sa inyo nga psychological assistance, no, nga pagkatagaan kamo sang mental health nga programa o ko na bulig sang inyo nga mental health. Kay kahibalo kita mga ka-K5, no, nga miskan ano pa naton nga pag-istorya o ko na paglaygay sa isa ka tawo kung guba na gani ang mental health o kung gaduwa-duwa na gani ang aton nga paminsaron kabudlay gid. So importante gid nga halungan naton ang aton nga mental health indi para sa aton nga kagalingon kaga para sa aton nga pamilya. Pilipino ako, usot. Maayong hapon kay Tony Brillias watching live from Cabancalan City. Kag-amuman kay Mary Jane Alfonso, maayong hapon na Miss, patamyaw lang sang family Alfonso from Handumanan.
Kagakaroon mga ka-K5, no? Alas 2:40 na kita sang hapon. Magakadto na kita mga ka-K5, no? Sa isa naton katopiko kung sa diin na balitang 94th Infantry Battalion na joins Servicio Caravan in Himamaylan City. Ang 94th Infantry Mandirigma Battalion o kung 94th IB nga nagpasakop sa Servicio Caravan nga ginhiwat sa Barangay San Antonio Himamaylan City, Negros Occidental sa June 29. Ginpatigayon mga ka-K5 ang nasambit nga aktibidad sa pagpakigupod sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of the Interior and Local Government, City Social Welfare and Development Office o kuna CSWDO, City Planning and Development Office o kuna CPDO, City Health Office, City Agricultural Office, kaga Civil Registrar Office. Kagamuman mga ka-K5 ang City Civil Registrar, kag amuman ang Philippine Social Security System. Pilipinas na aking bansa. Sa paghatag sa mga pumuluyo sang kinahanglanon ng mga serbisyo sang gobyerno, lakip ang mga konsultasyon sa ikaayong lawas, bulig sa kaayuhang social registrasyon na sibil, suporta sa agrikultura kag iban pa nga mga serbisyong publiko para sa aton nga mga pumuluyo. Dira sa Barangay San Antonio sa Kopas sang Himamaylan. Para sa bayan tungkulin ko. So mga ka-K5, no, dako ang bulig sang aton nga serbisyo karaban sa aton nga mga pumuluyo, no. Kay kahibalo kita mga ka-K5 nga wala kita sang kinahanglan nga dalon kundi ang aton nga presensya, ang aton nga lawas kag kinamatarong, no, para sa aton nga serbisyo karaban, no, kagabulig nga ma-access dayon naton ang aton nga mga kinahanglanon bilang isa ka pumuluyo dira sa Himamaylan. Kaga syempre ginapasalamatan man naton ang aton nga mga nagkalain-lain nga government agencies man nga yara dira para matagaan naton sang madasig kaga mas mahapos nga serbisyo ang aton nga mga pumuluyo. Kagamuman sa pagpanghatag sang kinahanglanon nga serbisyo, no, sa konsultasyon para sa ikaayong lawas sang aton nga mga pumuluyo dira sa Himamaylan. Kag iban pa nga mga serbisyo nga pampubliko.

Kag ako mga ka-K5 no nadumduman ko sang una, dako gid ang buligas ang serbisyo karaban sa akon bilang isa ka pumuluyo. Kay tungod nga nagapangita ka pa bala mga ka-K5 sa nga trabaho, kag aga problema ikaw sang imo nga transportasyon pakadto sa isa ka lugar para lamang makapangita ikaw sang trabaho. Pagkatapos pagkadto mo sa isa ka lugar, no, hindi ka pa dayon makasulod o kun hindi ka pa dayon maka-apply sang ginatawag naton nga employment. So dako ang bulig sang isa ka serbisyo karaban kung ikaw nagapangita sang trabaho, kung ikaw na nagakinahanglan sang mga free nga medical check-ups kag madamo pa nga iba, no, bilang isa ka nagakinahanglan sa isa ka lugar. Kag aginhatagan pagtamod ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo C. Malanao, commanding officer sang 94th Infantry Mandirigma Battalion, nga ang aktibidad nagapangita sang permiso sang Philippine Army sa pagsuporta sang whole of government efforts sa pagdala sang importante nga serbisyo sang gobyerno sa aton nga mga komunidad.

Kag mga ka K5 no, amuman gihapon magakadto kita sa aton nga balitang 94th IB kung sa diin na nag-intra sila sa Youth for Peace Facilitate First Lamugong Youth Leadership Camp 2026. Sa pakig-upod sang Youth for Peace Manhuyod Chapter, madinalagon nga nagpatigayon sang First Lamugong Youth Leadership Camp 2026 nga may tema nga Inspiring Excellence. Strengthening character and cultivating leaders for nation building and community development, no? Kaga dira sa Lamugong Manhuyod sakop sa nga Negros Oriental. Diba? Sang June 27 kag June 28 mga ka K5. Duha ka adlaw nga young leadership camp mga ka K5. No, mga ka K5 kahibalo kita nga dako ang bulig sini sa aton nga mga kabataan kay kahibalo kita nga ang pagdisiplina naton sa mga kabataan indi naton dali-dali mahatag sa ila kundi yara gina sa ila nga kaugalingon. So ang aton nga mga young leadership camp dako ini ang bulig para sa ilang communication skills, para sa ilang pagdisiplina sa ilang kaugalingon, para sa kamaradiri kag pagbinuligay kay kahibalo kita mga ka K5 no nga kalabanan sa mga kabataan subong daw ka hindi man naton mahambal nga selfish tanan pero most of them no, so kinahanglan naton nga buligan ng aton nga mga kabataan nga magabinuligay no nga mag-unity kay kahibalo kita nga there is always a strength in the unity mga ka K5. So ang kamaradiri mga ka K5 no, dako gid ang mabulig sa aton nga mga kabataan ilabi na gid sa mga aktibidades sang aton nga Youth for Peace. Kaya miska na mahiguan ka na daya, miska na galamugo na daya ang imo nga tsura, kung kinahanglan niya nga magdaog, daogon mo gid kaupod ang imo nga mga ka-teams no, mga ka K5. Shout out a Kanderi family. Para sa bayan, susiling ko ang batas na. Ang duha ka adlaw nga leadership camp nagtipon sa mga lideres halin sa komunidad agoda mapabakod ang ila ikasarang sa pagpanguna. Pagpanghuna kag mapalambo ang mga positibo nga mga hilikuton indi lamang sa mga kabataan kundi sa mga inspiring nga mga aktibo nga nagapartisipar sa aton nga Youth for Peace. Ang inisyatibo mga K5 no nga nagapakita sang padayon nga promiso sang 94th Infantry Battalion sa paghatag sang gahom sa mga pamatan-on paagi sa pagbinuligay sa komunidad kag pagpatubo sang kultura sang paghidaet, paghiusa kag responsable nga pagkabanwahanon sa pagpakig-upod sa nagkalain-lain nga mga stakeholders.

0: Maayong hapon da ka K5, watching live from Barangay Batu Purok, Mabinuligon, Sagay City. So amo ina mga ka K5 no ang aton nga topiko sa sini nga adlaw. Kaupod naton ang Second Civil Military Operation Catalyzer Company sa Kapleds kag ang aton nga 94th IB kag 79th IB kag of course dako gid ang papel naton mga ka K5 bilang isa ka pumuluyo no nga matagaan naton sang maayong impluwensya o ko na modelo ang aton nga mga kabataan para madala na nila kag of course no nga hindi magtiko ang ilang adalan. Kay kahibalo kita nga kabudlay sang panahon subong no miskan sa social medias nagalantaran ang recruitment sang pihak nga grupo. So kinahanglan naton nga mo-monitor, mabantayan ang aton nga mga kabataan. Oras naton mga ka K5 alas 2:54 na kita sang hapon kaga para sa aton nga mga suki nga tigpalamati kag tigtan-aw, no? Steady lang kita kaga tan-aw lang kita gyapon sang aton nga programa. Madamo gid nga salamat.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins.

0: Higo o pre-radical sa lawas, diri daogid ang DTX500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
1: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
1: of
0: pesos. Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duha?
0: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
1: yes,
0: ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
5: Gina kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka magin sa DTX 500.
5: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
4: Subong kamusta?
5: Oy na halin sa nagtay kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
6: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: Kamusta mga konsumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. Well, this episode mga konsumidores, na madamo sang palamangkotanon, reklamo ang ating kakakita, social media, kag even sa ating mga private messages sa ating Negros Power page, nga ako. Nagsaka ang aton na electricity rate. Nagsaka kita sa 2 pesos and 46 centavos sa bulan sang June. Ano ang rason? Well, subong i-explain ta na para maintindihan ta kung ano ang natabo. Kaubod na naton si Engineer Christian John Villena. Engineer, kamusta?
8: Yes, maayong adlaw sa aton tanan, no? Kag maayong adlaw man sa aton ng mga consumers, kag ari naman kami diluwat nga maghatag sa inyo sa explanation kung ano ang rason naton sa pagtaas ang rates.
7: Okay, explanation. Speaking of explanation, can you explain to us ngaan nagsaka, well, 2 ka piso, 2 pesos and 46 cents, 2 ka dako gini, no? Napagsaka, ngaan nagsaka sa among siningama. Okay.
8: So, luwat ang aton nga rate subong sa sininga June is 13.84 peso per kilowatt hour o may pagtaas ta ang 2 pesos and 46 centimos, no. So, kung naibaluan naton nga may ara kita sang mga nagliligad ng mga kulang sa supply. So, nga may kulang ta sang supply. So, nakita ta nga may mga planta nga nadula or nag-shutdown or nagparada nga tungod nga hindi sila makadagan, so wala sila sang supply mahatag sa aton. No? So, sa ininyo chimpo, starting sang May 13 sa Visayas mismo is may arat sa mga yellow alert and red alert statuses naton. So, kung mahibaluan ta kung ano na siya ang yellow alert, no, kinalata sa pabalon sa aton consumers, ang yellow alert nga status, amo na siya nga may arata sang nipis ng reserve or kulang nga supply. So, anytime nga may arata sang mga planta nga madula, kulang na gitas ang supply. Which is, amo na siya ang red alert naton. So, ang red alert, kulang na gitas ang supply nga gina-issue ni NGCP. So, si NGCP, nag-hatag siya sang instruction sa aton nga distribution utility nga magbulig para at least sufficiente gyapon ang kinanlanon may arata sang manual load dropping o pag-rotating brownout kung inatawag ta. So nga akin ang lanta na siya ipabalo kay tungod ang kakulangan sa supply naga-trigger sa pagsaka sang presyo naton sang electricity sa merkado ta. So kung nabalaan ta, kulang ta supply, mahal ang presyo, so tungod nga ang ginahatag ta sa kay consumers is electricity. So, we have no choice kundi ang electricity, bisan ano kamahal, ang importante is may kuryente kita.
7: Oh. Okay. Paano naman ang power plant outages sang May nino nakaapekto sa sining pagtaas ang atong electricity rate?
8: Okay. So, ang pagtaas, nakita ta ni Baloan ta si Visayas, may kulang ang supply. So, si Luzon man, may kulang man sa nga supply. So, si Luzon, may ara man siya sang iyang rotating brownout. So, kita, nakapekto sa aton.
7: Okay.
8: Kay tungod, nagakuha ta kay Luzon sang aton nga supply. Which, kung pay Baloan ta ang aton nga mga consumers, is kung ang Visayas lang gidya nga capacity, hindi sa enough para lang nga may ara ta sang available nga 24/7 nga power supply, no. So ang ini luwat ang pagdula sa mga planta madamo siya katama nga nagtugon sang aton nga rotating brownout nga nagmahal ang presyo sang aton nga kuryente.
7: Let's talk about the generation charge, no, ba amo ni ang dunag dako gid ang pagsaka sa generation charge. Paano ini paano naton makabulig ini nga magdubo ang generation charge or magtaas, anong aspeto naman siya?
8: Well, sa generation charge na balanta is 60-65%. Mm-hmm. Sang ginabayaran ta nga bill is pam generation charge. Mm-hmm. So ang generation charge makita talang sa nga magtubo siya kung makita ta ang mga planta nga nagkaladula, mm-hmm, is magabalik siya, maganormalize, no? Kung parehas man bala, i-relate siya sa katabo sa Ukraine kag Russian nga war, no? Kung mag-stop ang war, makaagi na ang mga diesel kag mga petroleum products. So nagadamo ang supply, nagabarato. So sa iniman, ang tanang nga nagkaladula, kung magbalik silang magnormalize sila, nagadamo ang supply, magabarato ang presyo. So kung magbarato ang presyo, since nabalanta kayo na 60-65% generation charge, manubo man ang bill naton sa kuryente na ginabayaran sa consumers naton.
7: Yung ka-economics, one as supply, oo, versus demand, sir, no?
8: Yes,
7: so, oo. Na natin, na-explain ang supply versus demand. Now, paano ni makabulig ang mga consumidores? No? Advice naton sa ila kung paano sila makatipid. Siyempre, nagdako, gita nga ito nga rin sa ubo.
8: Oo. So, we are appealing sa amon nga mga consumers nga, yes, this is 2 pesos and 46 centavos, masakit kung batsyago naton kay tungod nga tanan nagsalalaka pati ba naman kuryente subong nagsalaka, no? So but ini ginapahibalo namon nga ini tungod sa kakulangan nga supply si Negros Power, we have no choice but to follow sang ini nga kakulangan sa supply sa regulation ni NGCP para lang hindi na magka-damage pa ang atong nga system. So gina-appeal namon sa kay consumers nga ang ini nga kabay patani nga mabuligan man kita nga pag ordinaryo lang nga pagtipid, no, mga basic. Kung wala tayo ginagamit, base pwede talang anay nga mapaiway, mapatay nga ito ng mga suga. Kag, isa pa, proper ventilation. Kag ang mga basic naman nga kung tani nga samtang medyo mabugnaw kung gabi, base palang mabuin-buinan ang paggamit naman sa mga appliances naton, especially aircons naton. Para in that way, at least ang aton nga bill is medyo makanubo-nubo man. Kag mabarato ang balairan naton.
7: Last question, engineer, no? For the next month, need we expect na magdubo or magtaas?
8: Amo na siyang aton nga ginatanaw nga samtang ang planta is beyond the control sang Negros Power, kag wala ta na balaan, very uncertain kung saan na sila magbalik. Mm-hmm. So, once nga wala pa sila gyapon, nga kulang pa ta sang supply, may harap pagita gyapon gina-expectar nga pagtaka pa, mm-hmm, sa sunod nga bulan. But hopefully, ang ining mga planta magbalik na as soon as possible para kita man hindi na mapiktuhan pa sang rotating brownout kadagab eh, yung experiencehan naton. So, amo na siyang aton, nga kabay pa, nga in the next 2 to 3 months, manormalize na siya kag magka wala na problema sa supply naton sa kuryente.
7: Saliwat, engineer, thank you so much for explaining it briefly kag mas makapos ng explanation at least ang atong mga sumidores. Kabalo na sang natabo, no, nga nagsaka ang electricity rate madamo sa question sa abi, especially pag press ko nato last week, no, madamo sa confusions and questions. So importante gini nga kuan ta kag in-explain sa mga consumers. Mga consumers, we know nga do nagdako gyud ang electricity rate naton subong. Well, I think mabalance ta man if we are responsible in our in using sang electricity sa atong panimalay. So, well, you know, Negros Power is giving everything, you know, we're doing everything para man nga mahagan-hagan man ang pagsaka sa kuryente. Salamat sa liwat, madamo gid nga salamat sa pagtutok sa atong nga programa, ang Negros Power at your service.
9: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Payo.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasig pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila. Kaysa nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: K5 News FM.
24: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
25: Mabibili sa mga butika.

0: 95 News.
1: T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: apo tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
0: Sigurado adlaw.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tingke.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: 1.5 K5 News.
3: K5
2: News FM.
4: This song is brought to you by
5: D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
6: Mabibili sa mga butika.

kamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural.

0: Squalene Capsule.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News. D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang lapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagkaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
12: Mabibili sa mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. TDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lang na yung, syempre, inom ka mo DTX

0: O higko o pre-radical sa lawas, diri daogid ang DTX500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
1: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX500 kag may TC mismo ang nagabuli lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imong nga 14
1: of
0: pesos.
1: Course.
0: Nga kapsula nga health investment.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang aduwa?
0: Ginaparis na ton, ang iningitawag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung
1: yes.
0: Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
5: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka magin
5: sa
6: DTX 500.
5: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
5: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama.

0: taon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 95 News
1: D3 Bio Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, dula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
0: adlaw-adlaw.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.

0: globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber prepaid na.
2: 1.5 K5 News.
3: K5
2: News FM.
4: This song is brought to you by
5: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
6: Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mabasa ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabasa sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagmugo nga ako na cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
12: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
13: Happy birthday!
12: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors.
14: Valley Art Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato ng grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
15: K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: hatag sang insigida nga enerhiya sa aton rawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong rawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig ka pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ugali si Ariel. Nagkantot sila ito sa nagligad. Sakit-sakit diya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatya.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for personal

0: globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber prepaid na.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagkapalag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Domingo, Hulyo 5, tuig 2026. Makita ka mabalian kita live sa unofficial Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabalian magkita sa 101.5 MHz sa iyong singa mga radyo. Sa mga headlines na dulong maskalawan, sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, mangungumag ilutang patay samtang nagaluto para sa kadlawan sa inyong sininga kahagugma sa San Carlos. Samtang sa balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte mahimo nga mag-resign antes ang impeachment trial sunod naman sa abogado. Kag sa balitang international, Trump ginpangunahan ang selebrasyon sa ika-250 nga tuig sa kahilwayan sa Estados Unidos. Kag sa atong balitang sports, Alex Ayala nagsaka na sa world number 28 rank matapos ginlutos ang rank 3 sa Wimbledon. Kag sa balitang entertainment, na Taylor Swift kag Travis Kelce nakasal na. Kag sa atong singa ulat panahon, check na ton ang balita gikan naman sa kay K5 Dominic Banyaga.
6: Ulat panahon.
7: Nagapabilin bilang isa ka super typhoon ang bagyo Bobby kag gina-forecast na ini nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes o kon Martes. Ang bagyo Bobby ang ulihin nakita 2,585 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang bagyo ang yara sa 205 kilometers per hour samtang ang gusto kong pagmadlos ang yara sa 250 kilometers per hour. Nagahulag northwestward ang bagyo sa katasigon na 20 kilometers per hour. Sunod sa mga forecast, gikan sa meteorology sa Gwa sang Pungsod, manubo ang tsansa na maglandfall ang bagyo sa anuman nga bahin sa Pilipinas, apang iya naman nga iguon ang Taiwan. Sa Martes o kung Miyerkules, posible na nga maka-experyensya sa mabaskog na pagbukbok sang ulan ang pila ka mga lugar sa Pungsod, bangod sa epekto sang southwest monsoon o kung Habana. Pag nakasunod na ini sa PAR, pagkatagaan ini sa lokal na pangalan na Inday. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ng partly cloudy to at times cloudy nga panahon, nga may upod ng mga lakta-lakta nga mga pagulan kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Alas 6:06. Ang balitang lokal na lumad kaluan sa Klinika D3 Bio. Gusto nga nga mag-ayo, i-Klinika D3 Bio mo. Sa detalye na sa mga balitang lokal, pataying sa personnel sa Bureau of Jail Management and Penology of Victoria City. Matapos nga maaksidente ang kinamaniyo naman ng motorsiklo sa may barangay Alicante sa banwa naman sa EB Magaluna. Din kilalang napatay nga si Jail Officer 1 Jonathan Maniego, 32 anyos ang edad, nagapuyo naman sa may barangay Zone 1, siyudad sang Victoria. Magluwas sa kamatayon ni Maniego, pilason man ang kasininga muman ng yasininga byan na nagaedad lamang sang 29 anyos, kaya nagapuyo naman sa may barangay 13, Victoria City. Sa report nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, kay Police Captain Ivan Carlo Mania, hepe sang EB Magaluna Police Station, nakabunggo ang ilang motorsiklo sa motorsiklo man nga ginamaniyo sang 25 anyos nga salesboy kag residente naman sang barangay 4 Victoriasa. Gilayon nga gindala ang tatlo sa ospital apang ginbawian sini sang kabuy si J1 Maniego. Sa dugang pangamabalitang lokal, patay man ang isa kamangunguma matapos ang ginlutang samtang nagaluto sang rice cake o konkakanin para siya sininga live-in partner nga nagasilibra sang kadlawan sa sityo Balambang, barangay Kudkod, syudad naman sang San Carlos Negros Occidental. Ginkilalang biktima kay alias Jericho, 20 anyos ang edad, may live-in partner, isa kamangunguma, kagresidente naman sang sabitan nga lugar. Base sa initial ng investigasyon sa mga otoridad, ang biktima ang naghimo sang kakanin para sinsinga live-in partner na nagasilibrar sang kadlawan sang hinali lamang na may nabatian nga lupok sa gwa sang kusina gikan sa wala pa makilalaan nga mga suspitsado. Bangod sa pagpanglutang, nakaangkon sang igo sang bala sa natuong nga bahin sang liog ang biktima kag ginhingagaw ini dala sa ospital apang gindeklara naman nga dead on arrival. Ang suspect ang gilayon naman nga nakadalagan sa wala pa matumod nga direksyon matapos nga ginbuhat ang kremen. Sa dugang pangmabalitang lokal, ginadumulian ang mga baboy ka naman sa probinsya sang Negros Occidental nga makasulod sa Cebu bangod naman sa African Swine Fever. Nagpagwa naman sa executive order si Cebu Governor Pamela Barikuatro kung sa diin iyagin manduan ang pagdumili sa pagsulod sa mga baboy ka naman sa Negros Occidental nagiban pang mga ESF affected area na sang probinsya agud nga maprotektahan ang 20 bilyones nga hog industry sang Cebu. Ang ban sa pagsulod sa baboy ang nagsugod sang nagligad nga Hunyo 26 kung sa diin ang mga shipment gikan naman sa restricted area nga pagatugutan lamang kung mayara ini sa mga kompletong veterinary health certificate, meat inspection, clearances, kaga dapat kumpirmado naman nga negatibo sa ESF laboratory result. Ginpahanugot naman ang inspection sa mga pantalan nga nagaatubang sa Negros Island, kaga nagapatigyan na sa extra checks, kag mga patrolya sa gabi, agud nga mabalabagan ng illegal nga pagtransport sa mga baboy. Ang mga salakyan nga nagdala sang livestock gikan naman sa Negros Occidental ang restricted naman sang 45 kadlaw. Sa subong, wala pa sang kumpirmado nga kaso sa ESF sa probinsya naman sang Cebu. Sa dugang pa nga mga balita nga local driver kag back rider sang motorsiklo pilason matapos maaksidente sa siyudad sa Bacolod, may kampyon nga balita si Kaki 5 Red Salgado.
3: Pilason ang driver sa motorsiklo kaging kilala nga si alias Jess Legal ang pagidaron kagang back rider sini nga si alias Ed Silin 35 anyos matapos makabunggo sa Toyota Fortuner pasado alas 9 isang aga Hulyo 5 sa Circumferential Road Barangay Bata siyudad sa Bacolod. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan sa norte nga bahin sa dalan sa Circumferential ang Toyota Fortuner padulong sa McDonald's sang inian na bungguan sa motorsiklo sa likod nga bahin nga gikan naman sa sur nga bahin sa dalan. Sa nagluntad nga aksidente, nakaangkon sa madamo kapila sa lawas, labi na sa ulo ang driver sa motorsiklo, abuman ang back rider, bangod wala nakasuksok sa helmet, kaginaligar, madasig ang pagpadalagan.
6: SUV is coming from north to south na direction while ang motorsiklo is south to north direction. So incidentally, nagliko ni kuno sa may bangga diri sa McDonald's, siguro makadod ring SUV. Then here comes karon ang isa ka motorsiklo kag overshoot. So nabunggo ni siya sa passenger side sa likod nga portion sang SUV ang motorsiklo.
3: Ngayon naman, nag-irespondihan sa Amity Rescue Team ang aksidente kagindala sa Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital ang dua, apang lalaki ang ginbawian sang kabuhi. Para sa D3 Bio Evening Newscast, na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang 2.6 milyones nga balor sang smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar sa Negros Oriental. Apat arestado, may kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
8: Arestado ang apat ka mga kalalakinan matapos nga mabalabagan na ginadala nga 2.6 million pesos nga balor sang ginapatihan smuggled cigarettes sa Banwa sang Villahermoso, Negros Oriental sang Sabado sang aga Hulyo 4. Pahayag pa ni Police Captain Stephen Puninar, spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office o Conorpo, ang mga suspect ang nakasakay sa apat ka mga salakyan kag subject sila sa operasyon matapos ka makabaton sa impormasyon nga nagadala sila sa mga ginaligar smuggled cigarettes. Sunod kay Polinar, halin sa syudad sang gihulungan ang mga suspect kag nagapadulong sa Villahermoso kon sa diin ila pagintuyo ng likawan ang mga checkpoints. Sa apang sa ulihi samtang ginalikawan ng mga pulis na aksidente ang mga salakyan sa separado nga mga lugar sa Villahermoso nga nagresulta sa pagkaaresto sang apat. Nagwa sa mga suspect ang 29 ka mga master cases sa kag 1,184 ka mga reams na ginapatingan smuggled cigarettes. Dugang pa ni Polinar, duha sa mga suspect ang taga Misamis Oriental, isa ang taga Lanao del Sur, kag isa naman ang nagikan sa Escalante, Negros Occidental. Ang mga suspect yara subong sa kustudiya sa Villahermoso Municipal Police Station. Inigabalitang nadulong sa News on DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si KK Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo Publik ko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang reforestation sa 547 ka hektarya sa Mount Kandaon Natural Park, pagasugdan na, may kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
9: Tinalikdan nga Hulyo 1, nagperma sang Memorandum of Agreement sa ni Governor Eugenio Jose Lacson, lakip na ang DNR-NIA Regional Executive Director Charlie Fabre para sa pagpananom sang kawayan kag iban pa nga kahoy sa 547 hectares nga kagulangan nga sakop sang sityo Ginamaan, Barangay Minuyan sa Banwa sang Mursia. Ang lugar ang ginadoptar sang provincial government paagi sa Resolution No. 5 nga ginaprobahan sang Protected Area Management Board o kun PAMB sa itong Enero 15, 2026. Sa idalom sang MOA, magapatigay ng probinsya sang rehabilitasyon sa kagulangan, lakip naman ang mga upland watersheds paagi sa Community-Based Reforestation Program sa sulod sang BNT 5 katuig. Iniyang sandigman sa Enhanced National Greening Program o kun ENGP sang gobyerno. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Kag sa katapusan nga balitang lokal, isa ka puloy-an ang gintupok sa kalayo sa siyudad naman sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
10: Totally burnt ang isa kabalay sa Barangay 1 Kabankalan City. Likod lang sa Kabankalan Catholic College o KCC, ginabulwan talas 12:40 ng Udo, Hulyo 5. Suno sa tag-iya nga si Den na tutor, nagapanyaga sila sa piyakbalay isang may nabatian sila duha kalupok. Ang unang lupok intanaw niya apang wala man sang may nakitaan na. Paglupok sang ikaduha, dito na nakita niya nga nagadabadaba na ang balay. Kinbasyahan pa niya tubig apang hindi na mapalong ang kalayo. Dilayon nga nagresponde ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection, DRRM, kag PNP sang syudad sang Kabankalan sa Natabo. Makita sa laragway nga dingding na lang ang bilin sa mga walay kag wala ni isa sa mga gamit nila ang nasalbar. Sa karoon, padayon pang investigasyon sa BFP kung ano ang ginturaan sang sunog. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Alas 6:15, kag sa detalye sa mga Balitang National. Ginpalayag sa abogado nga si Howard Calleja nga mahimo nga mag-resign si Vice President Sara Duterte agud nga malikawan ng standing trial sa impeachment case sa sang BC Presidente. Sunod kay Calleja, iniman ang ginhimo sang gin-impeach nga sanday Ombudsman Mercedes Gutierrez sa atong tinalikdan nga tuig 2011 kag anay Commission on Elections Chairman Andres Bautista sang tuig 2017. Magluntad bangod sa paggamit sang masiling naton ginpatag man ni Calleja nga mahimo pa nga mag-resign si Vice President Sara Duterte bisan pa nga na-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment apang ginpalayagman ni Brian Muna Chairman Nery Colmenares nga isaman ka abogado nga ang resignation hindi makaluwas sa Vice Presidente sa pangkonsekwensya sang impeachment. Si Calleja ang isaman ka Filipino lawyer, political activist kag professor. Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahibalo naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. nga ginapatigay na ang online registration alas 2 PM sining Domingo Hulyo 5 para sa mga publikong personal nga magatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Bantug, nagpagwa na sang link ka QR code ang Senado nga mahimo gamiton para sa pagparehistro. Mayara naman sang 151 ka mga pulungguan sa Senado. Sa diin, 45 diri ang para sa ginimbitar sa mga prosecution, 45 naman para sa defense, kag 61 ang para naman sa general public. Lunes nga adlaw, Hulyo 6, magasugod na ang trial batok naman sa Vice Presidente. Samtang nagpanguna naman ng Pilipinas sa may pinakamataas nga level sang workplace stress sa Southeast Asia. Base naman sa datos sang Gallup State of the Global Workplace Report. Sa sambit nga datos, 50% sa mga nagatrabaho nga mga Pinoy ang naka-experience sang stress o con a lot of the day sang 2025. Ginsunda naman ang Pilipinas sang Singapore, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia kag Vietnam. Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpatag naman sang Land Transportation Office o LTO ang isa kapaglapas sa lahi ang pag-vlog samtang nagamaniyo sang salakyan. Nakasaad ini sa Republic Act 10913 o kon Anti-Distracted Driving Act na nagahatag sa proteksyon sa publiko batok naman sa mga aksidente nga mahimo, magluntad bangon naman sa paggamit sa mga mobile phones o kon cell phones kag iban pa nga mga gadgets samtang nagamaniho. Ginmando naman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hugot kapag patuman sang rules and regulations sa road safety. Gani liwat nga nagpanom do mga LTO sa mga drivers angot naman sa magpaghimo sang social media content. Nagpagwa naman sang mando ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB angot naman sa pag-vlog samtang nagamaniho. Matapos nga natalupang daan sa ahensya nga nagadamo nagida ang nagahimo sang vlog o kon social media content samtang nagamaniho sang salakyan. Kag sa katapusan nga balita nga national, gika naman sa 15 pesos ginapanubuan sang 10 pesos ang transfer fee para sa InstaPay transaction nga ginaimplementar naman sang GCash. Wala sang minimum amount sa kada transfer apang ang individual transaction limitado sa maximum amount nga 50,000. Ginsugdan ang implementasyon angot naman sa pagpanubo sang transfer fee sang Hulyo 4.
0: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Alas 6 sa GC9, kagsaditalina sa mga balitang international. Ginpangunahan ni U.S. President Donald Trump ang selebrasyon sa ika-250 nga tuig sa kaylawayan sa Estados Unidos Sabado sa tungtong taligdan nga Hulyo 4. Na-delay naman sa duha ka oras ang natalana nga speech ni Trump sa National Mall sa Washington, D.C. matapos nga magtupa ang mabaskog nga mga pag-ulan nga may mga pagpangilata. Apang sa nagsugod na ang gabi sa selebrasyon, iyang gindayaw ang mga veterano nga nagserbi naman sa nagkalainlain nga mga gyera sa kalibutan. Halin sang World War II, Korean War, Vietnam War, kag Global War on Terror. Iya pang gintawag ang mga buhi ng mga veterano sang World War II bilang Greatest Generation. Magluwas sa mga fireworks display nga nagkalain-lain ng mga siyudad sa pungsod. Nagpatigayin man sang halos 7 ka oras ng mga flyover ang mga eroplano sang militar. Nagpadayon man ang selebrasyon sa Philadelphia Stadium kung sa diin naghampang kang nagdaog ang France kontra Paraguay sa round of 32 knockout sa stage of FIFA World Cup 2026. Sa New York naman, nagpatay guman sang flyover ang French Air Force Acrobatic Team lakip ng US Navy Blue Angels. Samtang sa Phoenix, Arizona naman, ang nagpatigayon sang neighborhood cookout kag barbecue ang mga magkaingod balay samtang ginalantaw ang fireworks display. Sa Mount Vernon, ang lugar kung sa diin nahamtang ang balay ni George Washington, ang labing unang presidente sang Estados Unidos, 150 ka mga individual gikan naman sa 50 ka mga pungsod ang ginselebrar man. Hindi lang ang kailwayan sang pungsod kundi lakip na ang ila pagkuha sang Oath of Allegiance bilang mga bagong citizens sang pungsod.
0: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lemon Oil.
5: Alas 6:21 kasatos ng balitang sports. Alex Iala nagsaka naman sa world number 28 rank matapos nga ginlutos ang rank 3 sa Wimbledon. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
11: Nagsaka ang Pinay tennis star nga si Alex Iala sa ika-28 nga pwesto sa rankings ang Women's Tennis Association o kung WTA. Nagligdaon sa court ang Pinay bangod sa kalipay matapos nga malutos ang world number 3 nga si Iga Swiatek sang Poland sa Wimbledon round 3. Nadaog ni Yala ang sagunsun nga sets sa scores nga 7-6 kag 6-2. Ini ang ikaduha nga beses nga nalutos ni Yala si Swiatek kasunod sang 2025 Miami Open quarter finals. Maragtason liwat ang kalagaan ni Yala bangod ini ang labing una nga tion nga may Pinoy player nga nakalabot sa ika-4 nga round sang Grand Slam singles tournament sa Open era. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Taylor Swift kag Travis Kelce nakasal na. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Lori Gamboa.
12: It's a love story, baby, say yes. Nakasal na ang award-winning American singer-songwriter nga si Taylor Swift sa professional football player nga si Travis Michael Kelce sa tung Hunyo 3, tuig 2026 sa Madison Square Garden, New York City. Suno sa pahayag sang kapo ni Taylor, wala sang bridesmaids, kag-groomsmen ang duwa, kundi men of honor kag-bestmen lang. Nangin man of honor ang utod ni Taylor nga si Austin, samtang si Jason Kelce naman ang nangin bestman ni Travis. Dugang pa, sikat nga mga personalidad ang yara sa ilang guest list, kaupod ang producer kag-songwriter nga si Jack Antonoff, music hitmakers nga sanday Max Martin kag-Shellback, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Miranda Lambert, kag Kelce Ballerini. Kung matandaan, ginanunsyo sang duha ang ila kasal sa tong Agosto 27, tuig 2005 sa ilang social media accounts. Tuman man ang kalipay kag emosyon sang mga fans ni Taylor para sa iya bangod matapos ang pila ka mga hit heartbreaking songs sini, kasado na ang ilang idolo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Grabe, congratulations, ano? Amuning masiling naton nga ti kasado na. Next, alam siyo na. Hindi na ko magsugpon. May hapon sa atong mga nagalantaw sa atong Facebook Live. Kim Arizon, Flora, Gina Purano, nagpapamatiman, Bing Silvin Maida Guy, Noli Dandor, Niso Dandoy, Merano Vido, Salio Olvido. Mga Kakifive, amuyad to mga dalag ko ng mga balita subong Domingo, Hulyo 5, tuig 2026. Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan naman sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna naman sang amon sining CEO nga si Doc Ramil Uy, padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 at sa amon Facebook pages. Sa ngalan naman ni K5 Jean Shatita. Ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. News FM.
14: D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
22: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ini ang Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorga Vista.
1: Allegedly, isa na ang patay, kagduwa ang pilason sa nagluntad nga road accident. Karon gid lamang nga hapon, dira sa banwa sang Valladolid, matapos nga ginarado sang isa ka tanker sang fuel o kung petrolyo ang isa ka stall sa kilid sang dalan dira sa barangay Palaka.
0: Lorga Vista.
1: Well, that karon dugay sa piyak gabahin ginpanugyan sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mabatsyagan na sa pungsod Pilipinas. Unahon ta karon dugay, naon ta si Chell ang testakantuan si Attorney Sonia Verdiflor. Ginparag sa pag-asa nga mahimo ang batsyagan na sa maabot nga Hulyo 7 ang mabaskog nga hangin, meaning that would be Tuesday. Ginapabot nga mabatsyagan na ang mabaskog nga hangin nga pagatugahon sang international codename or bagyo, posible mangin super typhoon ining Bavi nga pagatawgon na si Inday kon ini ang magasunod na sa pungsod Pilipinas o kon Philippine area of responsibility. As of now, wala pa sa par ang ini nga bagyo nga ginabrubanta mahimo mangin isa ka super typhoon. Suno sa pag-asa, it is most unlikely o kon hindi mahimo nga magalandfall o kon magatupa sa pungsod Pilipinas ang ininga bagyo apang inisya ang mahimo magadala sa gihapon sang hangin kag ilakip na ang pag inulan-ulan.
0: Lorga,
1: but we'll be having more of that karon dugay kay suno sa pag-asa ang tropical cyclone wind signals, meaning ang storm signals bara mahimo o ang mga lugar nga mahimo makabatsyag sang hangin sa sini nga bagyo yara sa northern and eastern portions sang northern Luzon as early as Tuesday.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista. Lorga Vista.
1: Una nga balita live from where the story is. Let's have K5 Chell Patino sa banwa sang Valladolid angot sa sining road accident karon gid lamang hapon. Anong latest, Chell? Good evening, please come in.
2: Live kita subong gabi no diri sa may Valladolid, specifically ka K5 Jules, ari kita sa may barangay Palaka. Sa aton mga ka K5, kung going ka sa south, halin ka sa Bacolod, inisya ba lang sa imos kay K5 Jules nga daw Baywalk kung sa diin at makita mo ang manami nga view sang baybay. Kag di isang una madamo diri sa mga food cart kag nagaulo istambay. Amo na siya ang area kung sa diin natabo ining accident
1: kay
2: K5 Jules.
1: Ang tawag sinada sa una do seawall, no? Kung yeah, gapakadto ka sa sur, ari ni siya sa tuo nga bahin sang dalan, tsakto?
2: Yes,
1: amuni
2: yes,
1: ang same nga highway nga ara dira ang bantog nga mga karinderya.
2: Mm-hmm.
1: Ay, okay. Oh, bali inang sang una ang may mga ilimnanda.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Yes, nanong tabo?
2: Yes, well, actually, kaina, last 4 kg joules, isa ka oil tanker ang arado sang isa ka food cart nga nahamtang dira mismo sa kilid sang Baywalk ka K5 joules. Mm-hmm. Ining food cart ang baligya sa ni ka K5 joules na mala mga juice, mga naning fishball, kagdaw may mga rice meal man, kaya nakita naton kaina sa aton live nga doon may naglaptang mga kanon sa nawasak nga food cart ka K5 joules. Ang driver ang ginkilala sa kay Junicio Libuon Jr., legal man ang pangidaron, kag suno sa aton kapulisan, nag-travel ni siya from south going to Bacolod kay K5 joules. Isang aksidente nga suno sa driver na piyungan in sa kay K5 joules, kag wala niya na na-control pa ang ginamaneho niya nga oil tanker.
1: Bali practically, Chel, kundi kung going to Bacolod siya from Cabancalan, supposedly ari siya, kung gaatubang ka sa norte, ari siya dapat sa right side.
2: Yes.
1: Oo. Pero ang natabo nga nag-agaw siya sang lane, nagkadto di siya ya sa wala, kag diniretso ya ang food cart.
2: Yes.
1: Uy.
2: Yes, hala. Jules, amo na ang natabo. I don't know kung maka-viber kita. Ari kita subong sa may ospital.
1: Sige. Alright, kindly hold on ha. Kay ma-switch si K5 Adrian sa imong Viber line para nga makuha tang video feed. Ara ka subong sa Valladolid District Hospital. Pila kabilog ang pasyente nga arada?
2: Actually, pati ang driver, kay K5 Jones, ari diri, subong sa hospital. Tatlo ang nagabantay sa food cart. Isa ka lalaki, duwa ka babayi, kag ang isa ka babayi, amuning minor, kay K5 Jones.
1: Bata?
2: Nga upot, bata, kay K5 Jones. Kag ari subong sa kilid naton ang iloy, no, sang bata. Ari ka K5 Jones. Live kita on air. Mama, ano ka gani, ma'am, sang bata?
1: Chel?
2: Yes, sir.
1: Chel, ma-switch ko anay kadali. Sa Viber, mas mayo nga inang nanay kag lola ma-live ta sa Viber, ha? Kindly hold on. Viber na lang gyapon. Okay. Sa ilo ta sa Viber, may extra phone siya.
2: Pinaplastar sa karon ni ka K5 itad ang aton nga Viber ka K5 Jules.
1: Sa iya ka patrol may ara?
2: Yes, sir.
1: Okay, sige.
2: Sa aton nga patrol.
1: Sige. Sa patrol na lang tanga Viber line.
2: But going back to ka K5
1: Jules. Sige. Chel, while gina-set up ang Viber, ongoing lang ta sa on air. Sige.
2: Amo na ka K5 Jules. Ang driver sa ning oil tanker, wala ni siya upot. Siya lang na nag-iisahaton nga nagabiyahe. Kay K5 Jones. So, kunbaga, do wala siya balasang natawag na
1: Chel?
2: Yes, sir.
1: Kindly advise gatawag si Adrian sa patrol line para sa Viber connection.
2: Yes.
1: Paliyog lang advice sila. Anyway, si Nanay Arada?
2: Yes, actually, there is sa hospital sa K5 Jones. Dali lang
1: yun. Sige. Nanay? Hello, Nanay. All right.
2: Sa tupang Viber.
1: Ah, sige, sige. Okay. Daho na lang kay nanay, anay, binglin niya sa telepono.
2: Yes, yes.
1: Sino ganing alan niya na?
2: Lang, ari na
1: lang. Sige, sige. Hello nang?
2: Ari.
1: Sige, sige. Thank you.
2: Nay, sorry, balik ko. Ano ganing alan sa nay?
3: Emily.
2: Nay, live kita sa
3: buong. Nay, nandito mo. Ito, ano, isang hospital.
1: Ay, okay lang. Chel?
2: Ako muna ni.
1: Chel? Chel? Chel?
2: Yes.
1: Okay lang. Okay lang kay Tim, may ginaasikaso sila ng mga pasyente. Dira, it's all right, na? Kung makaswitch na ta sa Viber, it would be better. Pero ari, bali ang gwa ni Dinalasa. Age, at that time, isa lang kabilog ang stall nga gabaligya.
2: Yes, isa lang ka kay 5 Jules ang ara dito. Ang food cart nga ito nakita ang nadala sa including ining poste ang may solar light kay K5 Jules. Paglantaw na ito isa man ka poste. Kita doon dito, kitsabala pa ka ito ang ulo ng truck. Kasi ining poste ang natumba man.
1: Pero Chel, hindi ba usually ang baligyaan na hindi kon magtunod ng adlaw, magdulom-dulom na. Nga iniyang nabungguan nga timprano pa siya nagladlad at timprano pa siya nagbukas.
2: Yes, actually kahina do mga last 4 or before 4 so kay 5 Jules na plastar.
1: So bali siya gidya ang una nakaplastar kay ina.
2: Yes. Ako makita sa aton mga K5 nga nag-travel kag nagalabay diri, unlike before nga daw ka crowded pa na daw sang kilid dalan, subong hawan gid bi kaayo ka K5 Jules kag tido puro na lang gid dalan nga alagyan sang salakyan. Kun magbalik ya kaya masaka ka sa daw gutter nga daw meron sa salakaan mo. Para nga tido safety ka, but wala pa naton ma-confirm kung diin na plaster ang food cart decider sa dalom nga hadalan na or alagyan or nakatungtong siya ka K5 Jules sa daw gutter nga daw medyo isa ka lintang ang salakaan.
1: Chel?
2: Yes, sir.
1: Dula ka?
2: Hello?
1: Dula ka. Proceed.
2: Yes, sir. So amo na ka K5 Jules. Karon ang kaintangan diri ang babae nga bata ang i-gina-process para i-transfer ka K5 Jules from Valladolid District Hospital pakadto sa Bacolod Hospital ka K5 Jules.
1: Okay.
2: Yes, wala pagyapon.
1: So ang confirmation sang pulis as of now, isa patay, duwa ang pilason.
2: Yes, including ang minor ka K5 Jules. Amo siya sumangang i-transfer kasi allegedly sa mga staff diri or pamilya rather sang ining biktima, 2 hours na di sila sa K5 Jules. Sa gihapon na hatagan no sang nagtigo nga paggulong, so nagdecide ang family nga i-transfer na lang sa Bacolod.
1: Nga ako no. What do you mean nga wala na dapatan sang pagbulong?
2: It's either basi kulang ang ilang mga facilities diri kay K5 Jules.
1: Sino nagambal na Chel?
2: Ang Iloy, rather ang lola.
1: Atong na-interview mo bagulang?
2: Yes, nagakat pa sa ka K5 Jules, kinasikaso niya pang iyang apo, but later i-confirm ta na di.
1: Sige.
2: Kami ari man dili pipila ka staff sang ospital. Nasabahin sang pulis kay K5 Jules, ari man di si K5 Jerilo, Mungkal na Luis, kay naka-interview niya siya sa aton nga pulis, pwede man i-transfer
1: sa iyang telepono ka K5 Jules. Ipasa na lang sa iyang linya, be. Pwede nang Viber nyo?
4: Kakibet Julius, good evening.
1: Yes, Jer, kindly proceed. Nanong ambal ka polis?
4: Kakibet Julius sa atong sininga pag-interview no sa PNP. Sulo sa ila, Kakibet Julius, nag-investigar sila. Halin sa kandunis ining tanker truck, Kakibet Julius. Kag ginaligar nga natuyo, kag napiyungan ining driver sang nakalabot riya sa area sang accident area gate ka K5 Julius kag ginaligar nga ginkapig niya ni pa wala ang manubela kag wala yan na piyaran ka K5 Julius no nga nagapadulong nagali ini sa seawall no sang barangay Palaka sa Banwa sang Valladolid. So dito ka K5 Julius sa patay gate ining isa ka babae. Actually, may pangalan na kita diri, no? Kaki Web Julius. Base ini na sa atin, siya nga panilausaw diri sa may hospital. Ang napatay kaki Web Julius.
1: Jer! Si Romely, Jer, liog lang advice da sa mga upod ta, i-activate ang Viber, paliog.
4: Okay, kaki Web Julius. Sige. Kaki Web Michelle sa sulod ng hospital eh. So, diri ta kaki Web Julius sa may biktima nga which is napatay gid no kaki Web Julius na lapakan gid allegedly ang iya sir kuno ulo kag pero diri pa gin pronounce no nga dead on arrival na iya sa ospital bangod di hindi man aton ma pronounce sa area gid sa accident area kay di syempre doktor lang ang maka pronounce na pero kaki Web Julius allegedly nalapakan no ang iya sir nga ulo sang guma sang truck no sa tuo wala nga bahin sang guma sang truck kagati ang biktima mo si Romely Arguelles kaki 5 Julius no kag nagaedad ini siya sang 36 anyos kag may lima sila ni kabataan kaki 5 Julius kag di syempre residente ini sila kuno kaki 5 Julius sang barangay poblasyon no diriya sa Valladolid kag kaupod niya ni kaki 5 Julius ang iya sring bata no nga isa ka 19 anyos nga subang nga bata kaki 5 Julius amo man ni ang isa sa Maron karon kaki Web Julius kag isa ka minor de edad kaki Web Julius so ang balikya sa sining mga biktima ni mga street foods mga makita to nato kag ina mga siomay kaki Web Julius no kag suno sa aton sining PNP kaki Web Julius ang ining driver sang truck after nga nabungguan wala pa giliyo nagpanaog sa iya sining truck bangod sa kakulba kaki Web Julius nga ti basi kuno kasiguhon kag tigindala karon sa ospital bangod may igo man kuno ini sa tiil kay bangod sa impact bala kaki Web Julius nga igo man sa street light or sa solar street light nga iya nabungguan so ang pamilya karon kaki Web Julius ti ari na di sa ospital ang ila sining mga himata kagari naman diyang katapos ang punerarya nga magakuha naman sa bangkay sa sining ni Romely kaki 5 Julius no so ang sa sining development kaki Web Julius ka ano pa din naga sala pa di karon ang iban nga mga pamilya nila bangod niya pagadalo naman sa ospital ining duwa no ka mga
1: Jer
4: kaki 5 Julius yes kaki
1: Jer ano may first aid o may emergency treatment na nga nakuha ang mga pasyente da?
4: Actually, kaki Web Julius, isa sa ginaproblema nila kay Inadre. Ang ambulance, no, kaki Web Julius, nga medyo nadugayan no, sa pag-abot. Pag-abot natin, actually, kaki Web Julius, nag-aambal sila nga ari na ang K5. Kapatid ka mo. Kaya actually, kaki Web Julius, pag-abot natin, wala man lang dugay na yun, nag-abot man ang ambulance. So galing, kung consider natin la ang time span, kaki Web Julius, nga kumalin sa alas 4 pasado, kagina sang hapon si pag ulang or wala lang dugay nagabot ang
1: ambulance
4: kon sa diin nga magadala kon tani
1: so meaning Jer mga more or less duwa ka oras antes magabot ang anong panawag na eh ang ambulansya
4: ambulance so
1: ay
4: so isa sa mga rason ko no actually ka K5 ba Julius sa mga staff diri sa pag-istorya sa pamilya isa sa mga rason is may ara pa kuno gindulong ka K5 Julius sa mga pasyente.
1: Uh-huh.
4: Si galing ti sa duha ka oras bala ka K5 Julius ti ang ibandi ang pamilya nagaralain na
1: bangod
4: sa pag-ulang gid no ka K5 Julius. Yes.
1: Mm-hmm. Okay, understandable ano. Anyway, ang nagambal sinitanan ang nanay sang napatay.
4: Actually, ang nagambal sini hindi lang ang nanay mismo kundi ang mga kaingod balay, pariente, pamilya man no sa mga biktima kaki Web Julius.
1: Danay, ining nagkalabunggo ang taga-barangay palaka man?
4: Hindi, taga-barangay poblasyon kaki Web Julius.
1: Mga ano kalayo ang ila sining nga ginbaligyaan pagkadto sa ila balay?
4: Actually, kung i-ano naton sa kilometers kaki Web Julius, mga ara siguro mga 4 or 3 lang ka kilometro kaki Web Julius.
1: Ay, okay, okay. Sige. Anyway, so amo ni Adanay ang nakita kuya sa Viber, police. Police Subong. Anyway, ang ambulansya, I mean ang ospital, measure mo pagkadto dira sa barangay Palaka sa scene of the accident, mga ano kalayo?
4: Pardon, kaki 5 Julius, do nagadula.
1: Mga ano kalayo ang ospital pagkadto dira sa naluntaran sang aksidente?
4: Kung diri ka K5 Julius sa May Valladolid District Hospital, pangatso sa May Barangay Palaka, sa seawall gid nila mismo, mga ara siguro ka K5 Julius sa 3 kilometers ang kalayoon.
1: Hindi gin man layo.
4: Oo.
1: Oo. Ang ambulansya ka hospital kuno pila ka bilogaw?
4: Actually, ang nakita din naton, isa lang ang nakita din naton kay K5 okay. Julius, basta mayari ni kita ligad na kita doon V350 halin man sa province but hindi pa natin makonfirm karon kung operational ini or under maintenance ni Bob Julius.
1: Sige lang. Anyway, kindly collate lang sang mga detalye kag interviews ni Jerry Lo. Balikan ta lang kamo karon dugay.
4: So mo na kay K5 Julius no hatag ko kay K5 Michelle ining
1: cellphone sa K5 Julius. All right, thank you kid. Chel. Michelle, balikan ta si K5 Chel Patino, gikan sa ospital. Proceed.
5: Yes, sa K5 Jules, at tuntugin na li, no, sa sulod. Actually, ining tatlo kapilason, including ang driver, kay K5 Jules, ang ara sa emergency room sa Valladolid District Hospital, kag tisuno sa mga paryente din nila, duwa ka oras na din sila sa K5 Jules nga nagahulat. Kag base sa paglantaw sang doktor, ginrecommend ini nga itulod sa ICU kay K5 Jules. That's why i-transfer ini sila sa Bacolod Hospital. Nakita natin actually sa tulod sang ambulance kay K5 Jules ang lalaki ang lakip no sa tatlo ka nagabantay sang food cart. Kag kung i-describe na to ng iyang sitwasyon, ang iyang ulo kay K5 Jules ang may ara sang pilas, lakip

0: Well, pero yes, ang claim sang nanay slash lola nga dugay na dapatan pagbulong ang ini nga mga biktima.
1: Well, kay ang lola, pag wala nag-abot, abi ka kay
0: Frank Goldberg,
1: pag-interview na ton sa iya. So, subong naglakat na, no, ang ining ambulance.
0: Ay, amuning nakita ko, subong bago lang nagwa, amuning.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Ari-ari karga. Ang isa, ining lalaki, kay Frank Jules, ang upod, no, sa nagabantay sa food cart. But kung diri sa ako natindugan, wala ko nakita ang babae.
0: Okay.
1: Ako na ining minor de edad, ang lalaki lang, bata sa Kefir Jules, base sa pamangkot natin sa pariente, ara na siya sa around 18 to 19 years old sa Kefir Jules, ining lalaki.
0: Okay, okay, sige. Kindly consolidate lang ninyo, dira Michelle and Jerry Lo, kung anong information available, kag kung may bago nga developments, pangbalikan talang kamuda karon dugay-dugaya.
1: Yes, sa Kefir Jules. Ang driver, ari pamandi sa...
0: Di, pero, Chell, i-confirm ko lang gabaho, galik pa sang gas ang tangke, wala ang tanker.
1: Kain na pag-abot na, wala naman ko may napanimahuan, but as per K5 Jerilo, may napanimahuan sila kuno kay na or nakita ang atagas sang gasolina K5 Jerilo.
0: So gin-cordon na ang truck, subong may police line na.
1: Pag-abot na ton dito, wala pa pero napahigad na inido medyo araw na sa kilit.
0: Kaya ting what if kung may magsindi si Garilio karon to stupad?
1: Yes, amo na. Balikan na ton to kay Frank.
0: Si Ethan na to pato wala. Basi pagpaandar yung motor, bala kag mag-spark?
1: Gani-gani. Pero dala yung motor, ari di sa hospital kay Frank.
0: Aw ah. Kaya ting siling ko kay Ethan, basi siya bala ang matustada ako?
1: Nan, oo.
0: Na. Wo, budlay na. Anyway, Chell, Jerry Lo, careful gid ka mo dito sa eksena, ha?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo. Sige, sige, partner.
1: Sige, kay Kevin Jules, sinanay ang aton mga dulong no, nga balita, gikan diri no, sa Banwasang Valladolid. Kaupod si KK5 Jerry Lo, KK5 Ethan, KK5 Martin, di maisip ako naman si KK5 Michelle Patino. Anyway, ang aton balita ang ginadulong sa aton sa Kaluan, sa GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako again si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko sa Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. Live and direct, nagikan sa Banwasang Valladolid, angot sa sining road accident nga nagtuga sang kamatayon so far sang isa ka persona kag pagkapilas sang duwa pagid ka iban. Balikan ta na karon dugay-dugay, we'll be having a wrap up with K5 Chel Patino and Jerry Luna Luis with K5 Ethan Sarmiento on the ground dito sa Valladolid. Sa aton nga pagpanumbalik, missionary electrification sang Sineco, kag iban pa istoryahan pagkaligad lamang sini.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's Salapot ko kung nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix.

0: magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: K5 News FM.
4: News FM.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa magawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista! Larga Vista!
5: Ginakasubo naton nga hindi manginkabahin sa aton nga pagpangalagad si Attorney Sonia Verdiflor, ang chairman of the board sa Bacolod City Water District Ukon Basiwa, despite sang earlier schedule naton sa iya. I don't know kung nga hindi siya available tonight.
3: Larga,
5: but let's
3: Vista.
5: Have another news. Ariya mayad nga balita ini. Mayo nga balita para sa mga yara sa nabukid sang Don Salvador Benedicto. Linyahan na kamo sang Seneco. Let's have Attorney Arnel Lapore, ang presidente sang Seneco. Attorney, may gabi. Hello, Attorney. Let's have Attorney Arnel Lapore.
3: Larga Vista.
5: Balikan ta na siya karon dugay. Nano ining missionary electrification sang Seneco upod sa Negros Electric and Power Corporation ukon NEPSI.
3: Larga Vista.
5: Ibaroon ta na karon dugay with Attorney Arnel Lapore, ang presidente sang Seneco, kiti at least bisan papano good news ini nga mayara na sang linya sang kuryente ang aton mga kauturan. Attorney, mayang gabi.
6: Jules, mayong gabi sa aton mga listeners, mayang gabi.
5: Attorney, this will be good news para sa taga Don Salvador Benedicto. Pila pa ka mga sityos or barangays ang inyong plano takdan sang linya?
6: Actually, ang kabilugan target beneficiaries or household is 1,700.
5: Mm-hmm. 1,700. Ang akon okay, ang akon pag inchindi attorney abi ko may ara na missionary electrification ang Seneco sang una, wala pa galit natapos ini.
6: Oo, pipila lang to ka mga sitios, mga remote sitios nga hindi malabot sa aton nga mainline.
5: Mm-hmm.
6: Ang natakdan, but ang kabudlayan bala sang proseso man sang NEA sang una nga magpatigayon sang bidding kay
5: ay
6: masami Jules, ang katabo wala sang taker kay naka-standardize ang rate ni NEA.
5: Uy.
6: So you know, upon mga remote ina lugar hindi na malabot sang ordinary lang ang salakyan.
5: Aha.
6: Uh-huh. Isa ginaguyod sang karabaw o kung ginatuangan sang tawo ang ang fuste para makasulod sa sulod to pag mabutangan sang linya.
5: Oo.
6: So, pinakadako nga challenge sa mga kontraktor na kung sumahon niya, ang cost niya iyang to recover niya sa iyang bidding, hindi gid iya kwan, hindi gid viable.
5: Oo.
6: So, umpok ang mga bidder.
5: Sang una, attorney, pila lang ang standard rate sang NEA kung ikaw isa ka bidder?
6: Well, kumbaga, kung gatanaw ka man tani nga may ara ka sang costing being may ara ka profit margin say between 20% to 25%, no?
5: Oo.
6: Pero to kung say for example ang imo na nga bid madalaga na bi pabutang ta lang 20 million, no? Nga gina-target mo na ang mga profit margin mo mga
5: 4M.
6: Oo, no? Ang problema kung sumahon mo na sa cost of mag-implement ka na, hindi siya kalabot sa sina or in fact, may chance na dagat nakakakuan ka pa, perdi ka pa.
5: Uy!
6: Tungod sa cost ng labor.
5: Ah! So, bali, ang guwado, hindi kabayad ang imo, abi investment, dira?
6: Oo. Mismo ang contractor, kaumpok.
5: Uy! Aha! Ay! Plus, ang una, ti rebel-infested pa nga area, ini attorney.
6: Yeah, oo. Nagwala niya siya access road.
5: Ah,
6: tendency manumano gid.
5: Uy. So subong 17 households ang target nyo. Ano kalayo ang pinaka-remote nga sityo nga wala pa kuryente subong sir?
6: May mga areas ta may city kilometro, 5 kilometers, utso, no, ang terrain hindi amak na.
5: Mm-hmm. Oo.
6: Hindi iya siling kwan lang, plato lang. No?
5: Uh-huh.
6: May mga surut-surutun ka na, yun know, naman, DSB. Barangay Bago da sa may bunga.
5: Uh-huh. So, bali mostly, ini nga mga sityos, covered sa ano nga barangay, sir?
6: Ano na, Bago, Bunga, Kumaliskis. Mm-hmm. May mga areas pala. Da, nga,
5: Bago, Bunga, Kumaliskis. Okay. As in, remote kag bukid pag niya nga mga sityo.
6: Oo.
5: Aha.
6: Medyo okay lang naman siya labuton gid sa
5: bali
6: access road.
5: Mga pila na katuig nga ang tao da servisan bumbilya wala gid kakita.
6: Lawig naman eh ang may subukan may mga solar na no.
5: Oo.
6: Pero te lain gid ya ang may ara kang regular nga kuryente.
5: Oo. Pero at
6: tikon mga maulanon nga simpo ang solar
5: yes.
6: Mo ang kapuan man mong piraw-piraw man siya.
5: Pero at the end of the day sir, economically viable man para sa Sineco and NEPSI. I mean, ti inyo ni negosyo ni eh. Pero nga ang nag-decide gid kamo to forge on sa inyong missionary electrification.
6: It's the commitment sang NEPSI. Upod siya sa joint venture agreement.
5: Uh-huh. Ay, kag, okay.
6: Ginbound na sila sa NEA.
5: Mm-hmm.
6: Kag, I think it's also in the heart of Mr. Rason,
5: mm-hmm.
6: Ruel Castro,
5: uh-huh.
6: Na ipatuman ang mission sa electric cooperative
5: uh-huh.
6: Na hanungod sa rural electrification.
5: So,
6: ang Malaysia ang yes, kinakritisar sa mga pribado kuno, na kung magpribado na, hindi na malabutan
5: mm-hmm.
6: kuryente ng mga remote. It's contrary to that notion. Amo ni subong makita na ano siya sa Don Salvador lala, but they have already started ang NEPSI sa pag-energize sa Bago. Eh, Bago City, I mean.
5: Uh-oh.
6: Mga kabukiran na sa Bago.
5: Uh-oh.
6: Sa Alanghilan. Sa Concepcion.
5: Oo. Yes, yes.
6: Sa Silay.
5: So kung
6: Don Salvador, amo ni siya ang yes. next target.
5: Kung matapos ni ang 17 households, can we say nga ang Don Salvador Benedicto is 100% electrified na?
6: Yes.
5: Oh, yes, interesting, interesting. Pero ang pamangkot attorney, ang gwa sini, bisan pierdihan pa sang NEPSI, dayunon gid nilaya ang pag-electrify.
6: Yes, that's the mission and this is the vision of NEPSI. No,
5: okay.
6: Patigayon gid na.
5: Tiabi ko malain ni ang NEPSI.
6: Amo na nakita ta sa sulod sa 22 meses, no? 22 months sa ilang pag-takeover sa operations ni Sineco. Kadako-dako gid ya katama sa ginliwat.
5: Yes,
6: no?
5: Yes.
6: In fact, ang brownout naton na Jones nag-drop gid by 90%.
5: Ha? Ay to odd?
6: Oh, yes.
5: Wow.
6: May mga brownout ta na supreher sa mga nagliligad ng mga inadlaw. Nag-iban subong, may ara pa. Hindi na tungod sa system. It's the MLD, the manual load dropping.
5: Yes, yes.
6: Sang power supply coming from our generators na kulapos.
5: Yes, no? Yes.
6: So, ana siya iya, resulta na iya sang generation.
5: Oo.
6: And we don't have any choice because in GCP ang nag-cut sa aton eh.
5: Correct, correct. Why kami may muda,
6: in
5: no?
6: In normal operations, in normal conditions ang aton niya grid, ang ato niya yung distribution line niya, efficient siya yung nagpatigayon sa paghatag sa servisyo sa consumers.
5: Interesting, interesting. Anyway, I really hope, attorney, nga makaschedule ako separate interview sa imo partiya sa assessment nyo sa Sineco.
6: Yes.
5: Question, mayo, attorney. May ara ga pamangkot kung kinanglan pa nga mag-agma ang Sineco, hindi na?
6: Mag-agma ta. I made a commitment sa Sanggunian. 20 days from now, mm-hmm. we'll be able to gather. Hindi na nga normal. Ano itong parehas ang una nga agma nga daw kadamo-damo. You know, because wala lang kami ilan tao. Number one. Nabilin sa Amon Jones, 12 na lang na kabilog. So to handle the usual magma nga daw, daw pistabla nga kwan, daw hindi na siguro. But we will choose a venue nga maka-accommodar man sa bigger number. But online na lang siguro ta, Jones.
5: Ay, okay. Wala na niyang raffle-raffle, why na ni?
6: May harap pa man ta nga mapatigayon da nga kwan. Basi maka-design kita sa pamaagi nga mangin accessible man sa mga onliners.
5: Pero most likely online general assembly na lang ni.
6: Yes, do hybrid. I-hybrid
5: Okay. Anyway, but I'm more interested kay ti ang ambal mo 22 months pa lang ang JVA. I'm more interested kun ano gid ba na napasanyog sang NEPSI sa ila yes. sini pag joint venture sa Sineco. In the meantime, attorney, sir, thank you gid sa tiempo.
6: Sige. Thank you, Gabe, Jules.
5: Good night. Good luck, sir.
6: Good night. Sige. Good luck. Lorga
5: Vista. Si Attorney Arnel Lapore, ang presidente sang Central Negros Electric Cooperative o Konseneco. So good pa lang ito, ha? Siling ni Attorney Lapore, bisan pierdido pa ang NEPSI, dayunon ginila, kumplituhon ginila ang pag- electrify o kung pagtakod linya sa Don Salvador Benedicto. Kay man, hindi patanan nga Don Salvador Benedicto may linya sang kuryente. Same sa Bago, same sa EB Magalona, kay may nabukid pa nga mga sityo. Aber, hibadoon tani. Sa parabuton nga mga inadlaw, kay te ang pamangkot. Ano bala ang nakuha, ano bala ang bintaha sang pumuluyo sa sining joint venture agreement sang Sineco kag NEPSI. Kitikon pamatian mo lang ya ang mga kritiko, tigalalaway sila eh. Ha? Gapalagpat kun kay isa sa Facebook. Ako, I mean, I have to be frank about this. Konsumidor man ko sang kuryente. And I have seen nga may ara ginman ginuswag sang nagsulod ang NEPSI nga, ti ang kwarta is not an issue. Kung may kinanglan kaayuhon, lain gidya kung may kapital ang nagapadalagan sang isa ka kumpanya. Believe you me, kung wala ka kwarta, salig ka lang sa gobyerno, ang gwa sina, ang linya sang kuryente ta, tub-tub karon 50 anyos na, ti karon kay may kwartaya ang NEPSI. Ti kundi makapagusto siya, kung kinanglan kay uhon subong, kay uhon. Amo na ang negosyo, ang private business, kung kaisa bintaha gidman. Ina kung may ara konsensya ang nagapadalagan, but to talk about prime water is a different issue. Lorga Vista. Galing kita isubong lain naman ang tag-iya, hindi na si Manuel Villar, si Lucio Cona. Balikan tani nga issue, kag-iban pa nga balita. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3
4: D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Light. Kaysa nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
14: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
13: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ini ang inyong bagong atilimanan sa balita, ibalo komentar Tario kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

Gorgo Fishbone. Sagi apo na po sa inyo alagad sa mikropono. Wala sang iban ngayon nga iban, kundi kamaturan lang sa kahanginan. Wala sang iban nga ginahalad, ang akon lang gid katampad. Julius Maravellas ang alam.

0: Stand by na sa Hindi Ginamang Madugay. We'll be having K5 Jong Versales sa isa kabalita sang trahedya dito sa Norte nga bahin sang Negros Occidental. Nagaupod na sini nga bahin sang aton nga pagpangalagad sang Dayroda Angeles Knight, Christine de la Cruz, Ray Sendico kag Kim Flora. Maayong gabi man kay Nong Edmund Diaz and family dira sa barangay Tangom. Antes ang aton dugang nga mga balita ari. Ginadala sa inyo ang aton tinipik sang kinaalam kag ibaro tonight sa gyapon sang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Ang isda balaga pangabudlay makamangita pagkaun ukon wala ang sabat huo. May isda nga sobra pa sa tawo nagapangayam para makakita sang iya kalanunon. Yari, ang impro, pakita ko sa inyo ang ginatawag Archer Fish. Yari, ang isda nga nagapang ayam. Let's have this video.
1: Isang buga lang ng tubig ay siguradong may kalalagyan ang tatamaan.
0: Ulo!
1: Meet the Archer Fish, ang isda na may sariling water gun at kayang tamaan ang target nang may halos perpektong precision. Bagaman hindi kalakihan ang Archer Fish, ito naman ang sniper sa mundo ng ilalim ng tubig.
0: Grabe, no?
1: Matatagpuan ang mga isdang ito sa mga mangrove, estuary, at mabababaw na ilog sa Asia at Australia.
0: Ooh.
1: Maliit lamang sila, na karaniwang umaabot ng 15 hanggang 30 centimeters ang haba. Ngunit kahanga-hanga ang kanilang kakayahan sa paghanap ng pagkain. At ang pinakasikat nga nilang talento ay ang paggamit ng tubig bilang sandata. Kapag may nakita silang insekto o maliit na hayop na nakadapo sa dahon at sanga na nasa ibabaw ng tubig, hindi nila ito dinadambahan. Sa halip ay binabaril nila ito gamit ang malakas na sirit ng tubig. Sa tulong ng kanilang dila at espesyal na uka sa loob ng bibig, nakakalikha sila ng mataas na pressure water jet na kayang magpabagsak ng prey mula sa layong 2 hanggang 3 metro. Imagine kung gaano kalayo yon. Mas nakakabilib pa rito, umaabot lang naman ng halos 90% ang kanilang accuracy. Dahil ito sa baliko yung tingin ng isda, gawa ng light refraction.
0: Grabe, no?
1: Pero natutunan ng utak ng Archer Fish yung habang lumalaki, ay automatic na nag-a-adjust sila ng angle. Parang may math calculator sa utak, hindi lang basta buga dahil ginagawang parang bariles yung bibig nila para maging solid yung stream ng tubig. Mas malayo, syempre mas accurate. Kapag bumagsak na ang prey sa tubig, alam na agad ng Archer Fish kung saan ito pupulutin. Sa eksaktong lugar na nalaglag ang prey, ay agad niyang pupuntahan bago pa maagaw ng ibang isda ang pagkain. Dagdag pa rito, ang kanilang mga mata ay may espesyal na skill upang makita ng sabay ang mga bagay sa ibabaw at ilalim ng tubig. Dahil dito, mas madali nilang natutukoy ang eksaktong lokasyon ng kanilang target. Hindi sila nagpapaputok kung malabo ang 90%
0: amo
1: accuracy.
0: Amo to ang Archer Fish. Kung sa aton pa, isda nga gapamana. Siya do ka tanda, sniper ang tawag sa iya. Archer Fish. Hindi iya pangilkil ang opisyo. Gapangita gid sang iya kalanon. Ginapanaya gamit ang tubig. So that's the Archer Fish. Siya gidya ang matanda kabalo magbanta kung paano tirohon ang insekto. Insekto man lang ang masarangan masami sang Archer Fish. May ara pagid banwa, would you believe? Isa ka isda nga nagapamunit. Oo! Gapamunit, Adrian, sa idalom sang tubig. Yari ang isa pagid ka isda nga may paon. Abi mo, may ara siya lago sa iya ulo. Ari, blalang tawa, oh. Ang isda nga gapamunit. Sige, isda.
2: Prey. It lets dinner come to it. Meet the hairy frogfish, a bizarre hunter that walks across the reef instead of swimming. But here's the insane part. It waves a tiny worm-like lure right in front of its face, tricking prey into coming closer. Then, in just 6 milliseconds, it swallows its victim before it even knows what happened.
0: Hello? Grabe, kita nyo? Hairy frogfish ang buhokon, balahibuon nga frogfish. May ara sa iya ulo. Lantawan nyo ang video. Kung ara kamo sa Facebook Live, kita nyo sa iya ulo, do may ara siya panapana, do may ara siya ano panawag sini, bunit. Dason may gakabit man nga daw ulod, tikundi ang iban nga isda malingaw o mapaon, mapalapit, rikta sila sa baba sang hairy frogfish. Kagkaroon kabalo ka na, pinagi sa aton tinipik sang kaalam kag hibalo diri sa Larga Vista, ginadala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. Ang kape sang angkorman sang Larga Vista, mambal katikalon nga klase announcer. Yes, gapangapi ko kung gabi kay wala ko gapulaw kung DTX Premium Coffee kay gusto lang gid ang timpla. Medium roast, hindi pait. Kung may pait, inatungod sang elemento sang disugard sugarcane extract, tuga sang DTX 500 kag sang dahon sang amarguso. So ara ina sa DTX Premium Coffee. Kag ang iya patam is stevia nga makabulig stabilize sang blood sugar levels type 1 o kung type 2 nga diabetiko kag labi kag labaw sa tanan. Amo ni ang biliban ko sa DTX Premium Coffee kay may ara siya sang milagrosong uhong. Amo ni ang gano derma makaaway sa mikrobyo sa imulawas. Sa kape di gulpe nga indi gulpe nga DTX Premium Coffee, ang kape nga indi di gulpe, indi lang makapatawhay ang ulo mo, makabato pa ang lawas mo kontra sa balatian. May upod ni sila o may upod ni siya. DTX 500 kag D3 Bio karon dugay-dugay. Magabalik kita sa dugang nga balita. Pagkaligad lamang sini.
3: Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabuti ka. Isas manakita ko, D3 Bio against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, sir boy.
0: Correct.
5: Emotional quotient. And? Ti amo tong rason? Ginapadamo niya ang one
6: si probiotics.
5: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka. Mm-hmm. Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya imuatay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga cellula, sir boy.
0: Correct.
5: Pagsulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na siya.
6: Wasaag na siya.
5: Patay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
6: Correct. Mm. Amo nang antiviral effect ni D3 Bio,
5: monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala.
6: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
6: Correct.
5: Oh, di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 Bio ka again sa gitawag vitamin D3, sir boy.
0: Mm-hmm.
5: Number one is the ketones of D3 Bio.
0: Mm-hmm.
5: Ang ketones wala na sa plain D3, sir boy.
6: Wala.
5: Ang ketones ara sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
5: Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
6: Kadamo.
5: Damo, sir boy.
6: Daghan. Mm-hmm. Damo.
5: Ginapanami ang imong metabolism.
6: Nami ang metabolism.
5: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong
6: Mga tambok, mga stored fats mo, may banan.
0: Correct.
6: Ano pagid?
7: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 by sir boy. Bisan na huwag kagkakaon sa ginatawag good fats, pero mag-inom ka sa ginatawag D3 by tungkol sa MCT niya.
5: Ginprovidean ka sa good fats.
7: Ginapromote niya ang ketones.
5: Correct. Oh. So, ketones, that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain, sir boy.
6: Paborito.
5: Oh. And it's 60-80% ha.
6: Sang brain mo?
5: Brain mo, good fats.
6: Good fats.
5: Kag nagkinahanglan siya sang ketones.
8: Ang D3 Bio, wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
5: Grabe, no? Ang ketones sang MCT ni D3 Bio, ready siya nga gamiton.
8: Oh.
5: Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laot, siya nga sa laot before gamiton. No, kung magutman ka,
7: ready
5: kung may D3 Bio ka, rikta din ang sutok.
8: Mm.
6: Ano kadali ang shortcut? Ano gini, Sir Kevin?
5: Tatlo lang ka step?
8: Tatlo ka step.
6: Ang kontra sa?
8: Sa 26.
5: 20 size.
6: 20 size. Grabe.
5: Dari ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko D3 Bio.
6: Oh,
5: kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 Bio ko, Sir Boy.
3: D3 Bio!
9: Ako si kulito. Isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabuti ka. Amuni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo, te amo na ang D3 Bio.
5: May pamangkot, sir boy. Ti kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
6: Mm-hmm. Why?
5: Ang tsuri, sir boy, amo ni. Mm-hmm. Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
6: Ang brain.
5: Ang brain.
8: Oh. Hindi na sa
5: nakagamit ang imo brain sang glucose.
6: Correct.
5: The only thing nga magamit ni brain is ketones
6: na lang.
5: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
6: Ugid.
5: Ugid.
8: 100%.
5: Kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
6: Wala.
5: Ara sa D3 Bio na.
6: Ara sa D3 Bio.
7: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo way nag-function?
5: Patay na siya, Dok Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa mga blood sugar kay may resistance.
7: Oh.
5: So amo na nga amat-amat na siya patay. Sige. Sir boy, okay. Kita rin na to nakita na intindihan kung ano ka importante si D3 Bio against sa plain lang ang D3, no?
6: Correct, no?
5: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
10: Bio. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3 Bio. Health news. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: O galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
20: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
20: Capsule.
19: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
17: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayang gabi once again kay Kim Flora, Barangay Sumatra. Aggalit ni si Kim, no? Margie Tambong Vlogs, dira sa Bagaas, Sinigaran, sa tanan naton nga mga security guards on duty sa kay Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Norman Black Balinsoy, dalasa ng akon amigo Sanday Alan Takapan, kag Onyot Badaos Jr., dira sa Hinigaran. Si Onyot, ha? Mayang gabi man kay Rowena Singganon, Inayawan Kawayan. Salamat, kid. Marky Antiporda, Barangay Zone 5, Talisay Purok, Wasay-Wasay. Mayong gabi. Leonardo Relos, Barangay Tangub. Salamat, Leonardo. Dalasa man, Pamilya Diaz Giapon, sa Barangay Kabug, upod Pamilya Nesya and Mati, kag pamilya Diaz nga kapartidusan dira sa Barangay Malingin, Bago City. Mayang gabi man kay Mr. and Mrs. Herreos sa Bakyas, Mansilingan.
17: Larga Vista!
0: Ari Anay, man ang kalibutan banwa, antes takadtuan si K5 Wilson Villana or antes kita mag-update sa El Nino, ginapakilala ko gali sa inyo, ha, ang ginapares ko sa DTX Premium Coffee. Amo ini ang DTX 500. Amo ni ang daw Tomahawk missile karon dugay-dugay bala. Pakilala ko sa inyong Tomahawk missile. Now, Ario, ang DTX 500 amuniya ang gakontra sang tuktok sa inyo lawas. Ina balang free radicals kang ginatawag. Ang free radicals kung kay Doc Ramil pa amu ini ang latak nga gakabilin sa aton cellula. You know why? May ara kita sang mitochondria, makina sa kada cellula. Kung wala kita makina, din kita abi makwa sang energy sa aton lawas. That's why nga ari ini sa kada cellula sang lawas ta ang ginatawag nga mitochondria. Gapatubas energy pero may latak o gapatuktok nga bilin amo ini ang free radicals. Di para makontra ini ang kinanglan lang gid padamuon ang antioxidants sa lawas ta. Gamit ka sang DTX 500. May di sugar cane extract, may ara pa dahon amargoso. Pangontra sa gapatuktok sang lawas mo. D3 Bio, aray pagidya, kargado ini sang extra virgin coconut oil. Amo ini ang ginagamit sang lawas agod himuon lauric acid para patyon ang kagaw. Virus, fungus, ukon bakterya. Te, ang simple nga sugilanon, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang baratian. Take it from me. Extra virgin coconut oil. Yara sa D3 Bio. Lorga Vista. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Ang masaligan nga tagdala sang balita kag ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista kada gabi kag amuman ining sikreto nga ang inyo angkorman sigi ang alagad sa inyo. Lorga Vista. Are, sa iluhan ta. Kabalo ka mo, gina-observe ko subong ang ara sa social media kalabanan subong party armas, party gira. Ari blao, ipakita ko sa inyo nga paano gina-promote sang Amerikano ang Tomahawk missile. Nga ako no, ari pamatian ta, nga anami ang Tomahawk haw. Abe?
1: Why is the Tomahawk missile so feared even before anyone sees it? It flies just above the ground, follows terrain to avoid radar, and can strike targets over 1,600 kilometers away with remarkable precision. One ship can launch multiple Tomahawks within minutes, allowing targets hundreds of kilometers apart to be engaged in a single operation.
0: Okay, Tomahawk. Ang Tomahawk, kung kapyar ka mo, amu ini ang armas sang una. Sang mga Indian, inablang mga Native American Indians. Nga makita ta sa cartoons, ina balang may mga buhok o balahibo sang agila o kon manok sa ila, ulo, agila mainly. No? And then inang may mga war paint bala. Dasunti siyempre ang war cry, muna perme. At Tomahawk, amoy ng gamay nga wasay nga ginagamit nila mag-away, that is a Tomahawk. Sang chimpo sang kano, sa karon na nga moderno nga panahon, ang Tomahawk ginimo nila missile. Ti precise ini siya, suno sa Amerikano. Ti aripagid, laban subong at least base sa akon lang, laban sa feed ko sa Facebook, parte inaway siguro kay ga-research ako bla. Ti ang akon na pyaran, nga ang kano tanda magbaligya sang ila mga armas. Meaning, kung mag-amo sini Banwa, may posibilidad balayan nga ang aton kalibutan padulong sa nagadalom nga kinagamo. Aray pagid, pati South Korea, hindi lang kay SA, hindi lang ano ganit panawag na ang banda nga paborito mo, Adrian, inang mga babaye bla nga Koreana, ano ganit na ang K-pop bla nga grupo, ang paborito ni Ethan bla, hindi ang bini ato na ya eh, ang ginasunod nila no ganina, Blackpink. Ang ang Korea may ginabaligya man nga mga fighter jets, aray pamatian ta ang video. Fighter jets sang Korea.
2: Over the next 10 minutes we're going to focus on the big.
0: Hindi, atong isa ang lipot lang. All right. Ang vid ang gin send ko, wala gid lamang madugay. Balaw ka mo banwa ang plastada subong nga kun anong panawag sini man? Sa feed mo sa Facebook subong o bisan sa YouTube ang laban nga mga video shorts o kun reels parte sa armas ari blaw lang tawantang iya ka Korea.
3: This is South Korea's fifth generation fighter jet, the KF-21 Boramae, 16.9 meters long, 11.2 meter wingspan, and an empty mass of 11,800 kilograms. The maximum speed is Mach 1.81. Only the third production series will have all the characteristics of a real fifth generation fighter, because the first copies have no internal weapon bay and no RAM coating. With unit costs of less than $70 million, South Korea's new fighter jet is cheaper than comparable models from other countries, and there is a reason for that. In a direct comparison to the F-35, the KF-21 has poorer stealth properties and at the same time a weaker engine, and the model from Korea Aerospace Industries also makes significant compromises when it comes to sensor technology and data fusion. In addition to the purchase costs, maintenance and upkeep costs will probably be cheaper, which makes this aircraft very attractive for many countries.
0: Oh, kita mo? Ang kalibutan subong kun may tabo sang una sa mga banwa may ara ang nanamitan ko gina sang una baklon sa tabo sa Mursia bunog ti subong do wala na bunog, you know? Anyway, sa giurngan ang nanamitan ko gina kanon sang una sang gakadto ko sa NPA ining ginatawag bala salbaro nga tinapay pandibisaya nga ang paalsa tuba and then may lubi ang salbaro nga dire sa binukid sang giulngan. Anyway, ang gwa subong sa kalibutan banwa nga sako ang baligyaan ay sang armas
4: Lorga Vista.
0: Tilain-lain ang South Korea gabaligya, ang Amerika of course isama ni sa dako nga industriya nila. Okay, pero ang pamangkot diriti, nano na lang ang matabo sa kalibutan. Kun hindi gira, kalalatan subong ang ginaistoryahan. Dugay-dugay may El Nino kita. Pagkaligad

0: makaprotekta sa imong lawas kontra mikrobyo. Bisan tigaw ang imong immune system, D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nga kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
7: mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!

0: sa panghawig at matapanggap ang ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita, kagbagat at hagan kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Largang Fiesta! Largang Fiesta! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Largang Fiesta! Larga Vista.
1: Mayang gabi lang kay Lito Olvido, Danny, ano ni, Bacchiano, sa kay Kenneth Chongko, galing mayang gabi, Ernie De Los Reyes, dalasa na si paring Alan Vergara, baway na kami kitanay. Mayang gabi man kay Toto Luis Peña, kay Rudy Bato Amit Teruel, dalasa of course Erwin Velasco, kag Johnny Jimeno. May gabi man kay kagawad na ni Castor, kay Miss Guy, Castor, kay Vebs, kay Cara, pati na si Toto George.
0: Larga Vista.
1: Lito Olvido, Merlita Malvas, Ramon Bernal, Julio sa, ano ni, Santitigan, okay, George Sildora, Florenda Cadavero, Puro Kadlok. May gabi sa tanan nga Aspen Troopers, kag Master Sergeant Livalid, kag Edyo Solo, kag Pumuluyo, sang Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. We love peace and give peace a chance. Di tsaktugid, tsaktugid. I agree with that. Huh? Ay, kapin pagid sa kay amigo ko Jude Edyo Solo, may gabi. Kay Lieutenant Colonel Lanza Lawrence Medina, kagtanan nga mga katapos sang Division 3rd Infantry Division Mobile Training School Directorate. Tanan nga mga KA commanders, kagtanan nga mga KA nga naka-tune in dire sa Larga Vista. Salamat gid sa inyo serbisyo.
0: Larga.
1: All right. Sa Iluanta last report antes kita magkadto El Nino nga developments tonight. Let's have K5 Wilson Villena. Angot ini sa natabo kaina dito sa nakbanwa sang bago sa diin nagkalalumos ang duwa ka kabataan. Bonano man yung istorya siniman, subo nga istorya. Pero ang atong tutukan, ang ilang nga mga himata gapangayo bulig subong. Oo, gapangayo bulig ti. Ayo nga istorya mo ni blang. Kung kay isa first day of the week, subong Domingo, unang largada sang Larga Vista, pero gabugat na ang akon nga kasing-kasing sa mga balita katulad sini.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paghawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita, kagbagat at hagan kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Yari na ang report ni K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: Kasi patos kadamo sa angulo na ginalantaw sa karon no tuhoy ini sa pagkalumos sa duwa ka mga kabataan dito sa may barangay Tabunan, sirat sang Bago. Pero isa lang gid ang luyag ipalambot sa mga ginikanan sa duwa ka mga kabataan kay sa Diyos, no? Si Ma'am Rose, kay si Sir Gerald. Tumanggid ang ila sa mga paghilunsol kaga kasubo tuhoy sa isang insidente kay kita Diyos, no, kasi ginobraman nila kuno ang tanan agod mapantayan ini ila mga kabataan o ganing na sa isa ka aksidente duwagid ka membro sa ila pamilya ang nabawian sa nga kabuhi kita Diyos. So either nag-abot na gani nga ang amay sinin nila na si Gerald ang nag-untap gidyan sa trabaho kay sa Dios do ako mag-focus sa iya sa mga kabataan. So siya gid ni ang nagadulong sugat sa eskulahan sa mga kabataan, nagatigamo sa sulod sa balay sa kay sa Dios. Meanwhile, ilang si Rose naman niya ang nagatrabaho naman niya so sa isa ka mall diri sa siyudad sa Bacolod. So gitanulungan naton ang lugar dito kag ginasang aga si Father Dios no kaupod si Peter Tugakit ang aton na patrol nagpadulong dito sa lugar. So base sa ato sa itong pag-visit dito kay sa Dios per tikit ka bukit kayo sa na lugar kay sa Dios per kasulod yon
1: kaga barangay ano ni gani once again Toto Wilson
2: Tabunan kasi sa Dios.
1: Tabunan. Oh, okay.
2: Tabunan.
1: So, unahan lang sang anong panawag ni sang provincial jail.
2: Sa may eskulahan ayon sa kita Jos.
1: Oh, okay.
2: Sa may eskulahan familiar ka sa eskulahan drama.
1: Oo.
2: Masulod pa saka sa bukid git.
1: Mga pila ka kilometro from the city proper?
2: Layo-layo ug sa Jos sa city proper punta pa kitiya. Iniya diri kay Magi sa ino DJ kaya kay Sir
1: Jose gani
2: pato sa ho
1: oo
2: kaya in city proper ya sa main kay gidya pasaw
1: amo gani if you compute it kung nalin ka sa city proper sang Bago pagkadto sa Ilabalay mga pila ka kilometro banta mo
2: banta ko lang kay Sir Jose sa kay hindi ko sure lagi sa mayo pero banta ko mga 10 to 20
1: bukalayo
2: 10 to 15
1: ha. Diyos ko. Mga pila ka oras ginbiyahin nyo, Wilson?
2: Halin sa Bacolod?
1: Oo.
2: Kagina, it took us 1 hour or more kita dyan.
1: Okay.
2: Sa ato nga biyahin. Kasi nagugayan lamang kita kasi nagapamangkot-pangkot.
1: Gani?
2: Kita nila sa mga lugar. So muna nagpadugay sa ato. Pero, antes kita dito makalambot kita Diyos ang, sa lugar o kung sa balay pati nila kita Diyos. Buwan nagkatintapin pa kami ni Kita Berto Gakit sa Hanging Bridge. Anay, may matabok pa kami sa
1: ay,
2: Hanging Bridge.
1: Nga, ay, tuod?
2: Kataason na 70 to 75 meters.
1: Bow!
2: Sa kataason
1: ng pagkanto sa suba?
2: Oo.
1: Uy, hala!
2: No, hindi sa meters. Gili, lang. 10 to 15 meters. Kita mo,
1: taas kita Diyos. Taas ka po na!
2: Oo, taas din dyan kay Ferdinand. So, tiyan mo na. Di padulungan natin, mandito ang lugar na istoryan natin, iniglula nila, kag ang parents, yung mismo kay Ferdinand. So, ba't dito sa area kung sa din hindi sila nalumos, ang lula ang nalambot natin, nagahiliion man sa aton yung istorya kasi siyempre sa pagkaapo wala ang pagpalangga sa lula kita Diyos at sindihan ka naman na kasi extra love na iya ang extra love extra care ang nila ginahatag sa ila sa mga apo kaga suno sa ila man kita Diyos halin sa pagkabata sinisang na duwa ka mga kabataan kita Diyos never o kung wala kaya sila yung kita Diyos ka na nakakanto dira sa ina ng suba kung hindi sila nalumos.
1: Uy.
2: So, ako na nga dako ang problema ko tanon sa karon kung nga nakalambot ang mga kabataan dira sa lugar kung hindi sila nalumos. Actually, ang sitwasyon sa nga tubig dito kapon sa Pajos na kumpara subong amo-amo. Yun. So, ang tubig dito kakina, color brown, dito Diyos, no, may kapaskugon at daludo. So, ang tubig, hindi man niya siling nabaskog siya para sa ato niya ng mga durotanko na bata sa mga kabataan niya na edad 34, dito Diyos, 50 na yan kakusog. At may mga porsyon sa suba na madalong kakita Diyos.
1: Uy.
2: Karon, ang amay ang rason na nagka-depensa, ini ko niya, kita Diyos, eh, kasi ginabaso sila pala ko noon. Why ko na mabantayan layo, kasi katamo sa nga circumstance, kita Diyos. So, ang depensa, sinisang amay, kita Diyos, no, nagkatigamo sa kampante, malasya ka nag-ahuruhan pa, kaya matiyan niya naman yung mga kabataan, so nagtigamo sa para sa ilas, hindi niya, pala niya po noon. Karon sa doon ang tigala, siya nga doon kalinaw, yung tawag niya ng kita Diyos, ang
1: ilas
2: mga kabataan, wala na nagasabat ang mga kabataan kasi may isa lang ka persona na lipat lang ko kung hinabdos siya nga kita Diyos ang nagpapalos siya kay Tito ang tawag siya niya Tito si Amoni si Tuto kasi Matip na lumos so ang amay ni kita Diyos nagdalagan palayo pala ka kita Diyos ang balay nila kung sa suba imagine mo na lang ang ila palay sa bababukit na dulho kapag sa Diyos at least kapakalabot sa suba.
1: Okay.
2: So, mga more or less 500 meters away siguro kita Diyos ang lakton pa.
1: Uh-huh.
2: So, nagdalagan ang amay ng kita Diyos panaog sa talong kasi dito na nakita na ang iyaso ng mga kabataan ang kinatabang-tabangan at itagudnay ko sa sitwasyon na kita Diyos na siya ang amay o siya kamalo kung sino unaho niya dugang sa kulbang kita Diyos kasi mga kabataan ay mag kita Diyos mo. So, gin parek niya ang suba, ginimo iya tuta ang specific word niya ni ginimo ko tuta ang tubig, sir.
1: Nga.
2: Para lang din mahingagaw sa narasigyo pala. Ay. Sa bailo sa kita Diyos, niyagaw yung iyang babae, kasi ang babae ang sa urunan, yung lalaki, kaya yung sa may ubos, kundi hindi sila yan naligo ang kita Diyos.
1: Mm-hmm.
2: So, tiyan mo na, galing niya, bahal niya, hindi mo, yung makunotan ng kita Diyos, no? Kasi, miskin na, why na ganyan sa kapuhin, dito sa suba pa lang, yun na, pilit, hindi nga magala sa ospital, agot mga sekyar, hindi nga ang ilan, hindi nga status sa mga kapataan ng kita Diyos. Karon, after dito sa lugar na nakakandak na kita sa ato sa interview, yung patulungan naton ang murge kung sa diin na automatic to ang amay kagagiloy nagamantay kay sa Diyos. So even kagapon sa hapon kasi sa nalumos kay Dina pagkato nato dito, wala pa maani na himos na ang mga bata pero wala pa mabutang sa ila sa niya lumot kita Diyos no kasi agin paobrahan pa sila sa ila sa niya lumot kasi mga bata kita Diyos pala ang mga sizes nung araw dito mga regular. So dito nag-saysay, nagpabuti siya at inisiloy kasi nagpasalamat ng gani sa Kifar News FM kay matagaan sila sa higayon na mapabuti siya at ila sa niya balansagon tuhoy pala sa mga aligasyon din na komentar sa ila kay Kifar Diyos na sila kuno irresponsable ng mga ginikanan.
1: Well, Todd,
2: ay. Kifar Diyos, ginalaan, hindi sila yan. So, sa gani ang ano, ang iloy na tunamay na wala din siya kapabayaan na natabog ni Pagdos kasi nambata na gani ang iloy na gapakabaka umbra para i-provide ang tanan niya sinanglano.
1: Hindi kagang pamangkot na Wilson, sang una daw ining gakomentaryo, sa diin ko nung gakomentaryo sa Facebook.
2: Oo, sa mga comments.
1: At tiway man na sila yalabot sa kabuhi ni isang pamilya nga ini. Diba? Kay kung nagdaho sila, inugba kalbugas sang una, ti inaguro naka may labot sila, pero ti, pabayaan ta lang na, kay pabayaan ta na lang na, kay ara sa panahon sang kasubo.
2: Yes, amo na
1: diba?
2: Nakasakit sa mga
1: galing kiti balo ka naman subong sang tao social media mahilig magsausaw
2: mga letter M kasi sa Diyos ah.
1: Oo mga wala ako nako well anyway ti ila man galing kinamatarong magminango balo ka ang minango is free sa kalibutan subong eh diba oo ulan utok ti wala kasalod balaanon mo na karon oo anyway ti respetuhon ta na lang ni ang mag-asawa kiti kaluoy na patyan nako di ba
2: amo na gani kasi sa Diyos no kasi inang dalingi na nataan ang
1: patyan
2: na nataan bilang ginikanan
1: ay
2: na natula ang ila sa gawa sa mga kabataan.
1: Gani, Wilson.
2: Oo. Kasi nila sa Kifa Diyos na mabasahan nila na amo pa na ang nakatabo. So,
1: ano gani, sino gani nga lansang nanay?
2: Si Ma'am Rose.
1: Ang tataya?
2: Si Gerald.
1: Kay Ma'am Rose, kay Sir Gerald, ano nga apelyido once again?
2: Nalipat lang ko sa Pedro kasi sa Diyos kasi ang
1: okay.
2: Oo.
1: So, kwan lang nga, condolences kay Ma'am Rose, kay Sir Gerald, ti, sino man bing gusto, sino man yung malipay nga pabayaan ng bata, yaman, di ba? Ay. Ay, Wilson. Kasakit ang akon balatsyagon, ah.
2: Ato kami ito kanina, Tito Diyos, ginbukad ang bangkay sa mga bata.
1: Ay!
2: Ginatulog sa mga ginikanan, Tito Diyos. Grabe, oh. Makita mo git ang ila sininya subo pala kita Josao kasi ang
1: Baluka Wells sa akon experience as a reporter do wala gid kuya kita sang kaso nga kun ang nanay mapatay ang kabataan nga galumpat-lumpat sa kalipay mo
2: kalipay
1: yan. Wala ginaya oo ay oo
2: Amo na gani ka kisa Diyos gintugang paninima pro sa ton.
1: Ay.
2: Nga, yung panayi o gininilaya ang nga babae ni kisa Diyos to.
1: Nga?
2: Nga pangayo nila sa Ginoo eh, nga makabata sila kay kita Diyos kaya mo may kamagulangan ni pala
1: ay,
2: magutol sila sa bana niya.
1: Then, amo na yung angulo, Wilson. Amo na yung angulo nga gin pangayo nila galitani nga bata nila babaye. Gid nga ako no.
2: So amo lang na kayo sa paano nila kay sa Diyos eh, mo, kung kabalo ko nga anong rason na babae. Pero,
1: may ara so, pagpati Wilson nga ang babaye kuno mas mapinalanggaon mo. Oo. Kikita ko no yung mga lalaki nga kabataan kabalan. Oo.
2: Ay, Diyos, kabalo ko Diyos ko. Nila niya sa lalaki, kikita Diyos
1: sa
2: blessing naman niya kikita Diyos.
1: Nga.
2: Abot lang niya sa ilang kapuhi, wala kitlano. So kung sa yuday kitlano, si
1: Diyos,
2: wala kitlano, nag-abot lang.
1: Ay, ahay.
2: Sa ilang kapuhi, sa kikita Diyos.
1: Ay, Diyos ko.
2: Ang ining babahe ni kikita Diyos, actually, sa pag-transport siya niya sa iya sa tricycle, nakamuklat pa ino siya
1: ng
2: Diyos. Suno sa iloy, kasi amay. Pero, siguro ang bansang ilay man niya tumod sa closeness para kay sa pagulutot duwagin si niya ni Tita Diyos ang close sa isa kang isa ining na lang ang babae nga nalumos
1: so ang bali
2: lang ang masiguro sa inyong ginulungan na lang sa iya sa inyong magulang nga mag-upot na lang sa ano no sa piyak na kabuhi na mga tara-upot sila nga tuwa dito kundi sakit di siya po ni Tita Diyos kita nga ato dito ba't sa ganda gino ang kalisod sa ila sa inyong mga kinatanan si Tita Diyos so karon gapanawagan sila kay Tito Diyos sa sambulig pinansyal sa ilasin niya paglubong kasi duwa kapilo.
1: Anong kapiot ang kabuhi nila, Wilson?
2: What do you mean kay Diyos ang kapiot?
1: Ano kapigado?
2: Hindi man, I mean, okay man ang pangabuhi kay Tito Diyos sa bukit. Ito, may trabaho man. Puti, may distract time. So lang, Tito Diyos, na ano ka eh, ara ka pala sa wala ka na patulungan kung ano. Tanatanan ni Sir Diyos, why naging sila sa mga palapitan niya pwede magamit palatanin para sa ila sa mga expenses man pinipaglubong pag-amuma sa ila sa mga kapataan ni Sir Diyos. Okay, amula na ang if ever, di man niya sa mga dayatag palapati natin na Sir Diyos posted matira or gusto nila magpalambot, pwede lang sila nakapadulong sa ato sa Sir Diyos at Sir Diyos agot mapalambot man ato no, through PayPal ang nabulig nila no, sa inyong sa mga ginikanan si Tita Diyos.
1: Ay, Diyos ko, Wilson. Ay, oo. Na mga balita, talitli, puro pinamilya eh. May atoto sa Norte, nagapreparar siya sang kalanon sang iya kagugma nga ma-birthday, tiniro, patay. Ini naman niya mag-utod, lumos, patay. Dito ya sa sur, kabalo ka na nung balita, Wilson, to? Bana niya, pinatay nila sang iya kerido.
2: Ay, nano.
1: Diba? Atong sa Kawayan bala?
2: Oo, grabe.
1: Oo, grabe man to. Ay, grabe, no? Kalain, puro pinamilya sa panahon sang Tiempo Muerto?
2: Kaya pa, ano, git ka...
1: Timing, git? Gani?
2: So, sino na nga, may tutukan.
1: Boswells! Istoryanta ng party sa ila pangayo bulig at dugangan tanap buwasa.
2: Yes, ito pa Diyos. Sige, ano talang dugangan.
1: Talang oo.
2: Diyos, ang patayan taman sa masunod ako ng mga programa. Kita Diyos, ito sa first program ang ato sa mga update.
1: Good.
2: Alin sa si Timor Tuhoy sa nga African na Swipe Fever Traditional sa Bacolod. Kita Diyos.
1: Buwas, so, istorya ta binaboy.
2: Yes, sige pa
1: Diyos. Oo.
2: Update, saka para aware man ang ato sa mga pagpalamat.
1: Ay, congratulations, so, Wilson, ha? As the new public life and policy reporter sang K5 News FM Bacolod.
2: Kira-call ba ako kay Padyo? Sabi ko, congratulate mo ko sa longest, ano?
1: Hindi, oy! Bunano ka man imo, ya. Hindi, ah. Hindi, ah. Kay kamo ni Berto, ang bag-o or the first ever to be rebranded as public life and policy reporters. So, we are counting on you, ha?
2: Yes, Kita Diyos. Although it's a pressure man to us no
1: bow.
2: Mga man ita kita Dios ano pero tikulol ba ana pressure ara man ta kita Dios eta ta we will do our best
1: to natural
2: our audience no nga to din nga mga certified nga pagpalamat sa certified Dios.
1: Well, I know nga ti you don't know how to fail, Wilson. Anyway, all the best sa inyo ni Berto and sa aton of course nga bugos nga core of reporters dinhi sa K5 News FM Bacolod. Sige, Wilson.
2: Thank you so much to Sir Jus, no, for trusting us. So, madam, maging salamat to Sir Jus, no. Ika nga balita, gradulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty Sea, D3 Power, kag DPX 700. So, sa nagaulan-ulan, na tiyempo, may pagkyo naman si Sir Jus, no, halit kita sa ilan. Na tiyempo, hindi kayo manikawan niya magkaubo, magkasipon, trangkaso, magkita lang si Sir Jus, no. So, para kung traon, hindi papag-ulo ng ating sa inyo ilan system, hindi kayo magkalipat na mag-inom sa atong sa inyo Mighty Sea o kung D3 Power, kag Sir Jus. So, punta ko sa patrol, si K5 Ronnie Laob-laob, hindi naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon sa balita sa ito si publiko, kakalingawa sa Negros, K5-7.
0: Lorga Vista!
1: May gabi lang kay Janeline Encarnacion, suman kay Tristan Gulay, Ray Sindico, may gabi, Romeo Macapas, Mirna Hambre-Hambre, salamat, kag may gabi, Ray Sindico, ariman siya, Merlita Malvas, kay Mami Inting Balinas, may gabi, Remedios Manzanida from Hinigaran. Ari amat-amaton ko na lang ni Ubo. So handumanan ni Galies Merlita. Blessed Sunday ko no sa tanana. Aha. Florenda Cadavero. May gabi man. Puro kadlok once again. George Sildora. Florenda Cadavero. Julio Santitigan. May gabi man kay amigo ko dira. Julio Arib sa kay paring Nonoy Arib si akon to kayo mayong gabi salamat gid belated or happy birthday today sa kay amigo ko Eli Barredo dira sa Cadiz
0: Lorga Vista
1: Lito Olvido Ernie De Los Reyes amat-amaton ko try ko ubos ha ang inyo mga greetings Danny Bacchiano Lito Olvido ha o tapos na ni ang iban karon naman dugay kay paring Fred maayong gabi kay paring Nicky Boy suman sa kay Rocky Infante mayong gabi
0: Lorga Vista
1: pero pabuwasan ta ari bala update ta kadali sa El Nino ginatusta na ang Amerika makadali lang ha hindi ta ni maubos ang report ang Europa ginatosta subong Amerika mo naman tungod puwerte ang init. Let's have this video.
3: Over the next 10 minutes, we're going to focus on the big story of the day, the US heat wave threatening the 4th of July weekend as Europe also heats up again.
4: New York City will enter a heat emergency that will last through the 4th of July weekend. Temperatures will climb into the high 90s and triple digits.
5: Ridiculous. When I got in the car, it felt like I almost burned myself. Like, it was bad.
6: It's really, really humid, so it's killing us.
7: On July 4th, it's going to be approximately 107 degrees out. And I'm going to go and I'm going to make a really long speech.
8: It's super hot. We are hot. Even being from Arkansas, we thought we could handle the heat, but it's been very warm.
9: It is just really, really oppressively hot out here.
10: We're just sweaty and fine with it.
11: Yeah.
3: Well, millions of people across the U.S. are enduring dangerous heat and humidity, with temperatures expected to reach 100 degrees Fahrenheit across this 4th of July weekend. It's not just any 4th of July. This is America's 250th anniversary, and there are tons of events and celebrations planned across the U.S. and also in the Capitol, where it is scorching. But President Trump says that won't hold him back.
7: This week, we look back on 250 years of glorious freedom, and we took so much time and so much effort. And by the way, on July 4th, it's going to be approximately 107 degrees out. And I'm going to go, and I'm going to make a really long speech just to show that I can do anything. It's going to be 107.
3: Well, of course, America's birthday isn't the only major event that could be impacted by all of this heat. World Cup matches and a highly anticipated celebrity wedding in New York could also be affected, as the city's mayor hinted at.
4: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool. And I think it's a good example to set for the city at large.
3: And it's not just the U.S. Europe is heating up again, with wildfires in France and temperatures set to soar over the weekend in Spain.
1: Lorga Vista! Was dugangan tang development sa El Niño wa inako sang tiempo. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao on the technical side, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night. Good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. K5 News FM. News FM.
11: Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
11: sa ako, tutunan.
12: Salamat sa
11: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM.
21: News FM.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani carrots.
24: Hindi lang carrots, mga doktoran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang akong ulo.
21: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
21: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
26: Ang DNA sir GPM ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
22: Tabaw?
26: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
22: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
26: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
22: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
26: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginatong na balik-balik, labi na sa mga wala, gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada selula, ang nagaresulta sa dini base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand, gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
22: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
26: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong oh, grabe 50, na.
22: 50, 40 pa lang cancer na.
26: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan din sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
5: DTX500, kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX500 na ay ang palaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan naginom DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: DTX 500.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali dok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag MyTC or PureC kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ito ginambali do kaina ang pag-inom sang DTX500 kag MyTC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
26: Ang nami sa DTX500 kag MyTC or PureC Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan exercise na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 MyTC or PureC. With DTX500 kag MyTC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
9: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX500 kag sa MyTC.
1: mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C mighty C sa kagamay nga kantidad mo. Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
26: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
1: Correct. No? Salamat.
26: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
1: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom?
4: Sa
10: DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginapatsa.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
13: mapalis sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Roa City,
29: Atubang sa PLDT McKinley Street,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique,
27: Juan Tiong Building,
28: Barangay 8, Bagumbayan,
27: fronting Quezon Mall,
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
27: Kulasi,
28: National Highway,
27: kilid sang LBC,
28: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
27: Texas Street,
28: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office,
28: and
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City,
27: Ernai Street,
28: fronting Paglaom Sports Complex.
30: Informasyon sa ikaayong lawas.
31: Tanan, gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, priban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
1: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? may papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam? Mm-hmm.
0: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan naton ang mag-swipe sa Klinika Dio.
26: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Klinika Dio Fresh, hindi gindi nyo paglipatan.
1: Mag-Klinika Dio Fresh deodorant na kamo.
26: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
26: Arada, pagitawan lang lang Klinika de Alternativo Store.
1: Coffee time.
26: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
1: Stevia.
26: May harap pa siya sang ergotayon.
1: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No?
26: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
1: Paborito ko man na.
26: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan. Kabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix, kaka-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
26: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
1: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
26: Sir Edrin sang Iloilo.
1: Kung gusto mo yung
26: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
1: Wow!
0: Prebio coffee.
1: Prebio coffee.
26: Prebio coffee.
1: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadal ang lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
26: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
1: Ipabalunan.
26: May probiotics, may prebiotics.
1: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
26: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
10: Good bacteria.
26: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Altao.
1: Yes! Siyempre!
26: Gapamasad sa DC nga babay.
1: DC, ha? DC na may nagslang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapa namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man pag-gimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
26: Feel young, perform young.
1: Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
31: I-feel mo git ang young.
26: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang young.
31: Kag-perform sa young. I-feel ang young. Kag-perform sa young.
26: Extend food supplement.
1: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
26: Anyway,
11: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
31: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
26: Sila giniya?
31: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
26: Correct.
31: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
26: Patay ang mga good bacteria.
31: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan? ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tinatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
26: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
26: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
1: Wow.
26: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
1: Fungi na
26: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
26: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
26: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
1: Uy, isa ng bacteria.
26: Sa dara nga masulod, i-disintegrate niya.
1: Mm-hmm.
26: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
1: Wow.
26: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagid mo Spore Biotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
1: Uh-huh.
26: Lactobacillus rhamnosus,
1: uh-huh,
26: Lactobacillus reuteri,
1: uh-huh,
26: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag-pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa gituag UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
1: Kisala panghugas.
26: Oh, sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics gakreate galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
1: hindi infectious.
26: Hindi infectious. Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Oy, mm-hmm. Sam,
0: ha? Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic, mm-hmm, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag Clinica D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang Clinica D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
1: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga da sa Spore Biotics, mapuslan gid sang lawas na nga naa makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat no agi sa simutan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no may forma ni siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila magkun sa basketball magbox out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kaya ilan niya, padamaw-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa hindi nga tandem, gina-promote sang Klinika D3Bio kag Klinika Sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First,

0: or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinicas Probiotics kag of course sang D3 Bio.
1: D3 Bio. Yan ikaw kabala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Ang D3. Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawa.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
8: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
7: Oh. So, kumbaga, so ang role ya sang cells ya ginaga ang gina role kun ka vitamin A ka no. Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage
8: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi maabsorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom di trebayo kag probiotics.
7: Uy, amo nang technique da ha. Mag-probio tandem, kid.
9: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, bla?
8: Ginabiring.
9: Ginabiring, sakit ka tama.
8: Kulang ka calcium.
9: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3. Nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa inisang
8: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
9: maabsorb gid sang tuon.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Ano mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
14: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, mga K5, kag sa tanan nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga pangabay, amo nga kamo. Sa gihapon, yara sa maayo nga kahimtangan sa inyong panglawas, kag sa inyong man magpagtuog, pagpanglagad sa Ginoo. Amo lang ginapirmi na itong ginaliwat diri, kasi sa aton na ginasiling, ginabalik-balik, ang mga ginaya pinakimportante na binasa sining ang mga tiniwa. Sa sunod-sunod ng mga nagkalain-lain ng mga nagkaltabo sa kalibutan, ang aton lamang kasiguruhan ara sa kamot sa Ginoo. Kagabisan nga kita, damo mga ginimuan ng mga malain, pero ginpakamayo kita niya. Hinatagan kita sa physical, mental, spiritual, financial, kagproteksyon. Ang muna nga aton ginsya paslamatan, aton magsadayaon sa tanan niya mga pagkamayo sa aton na tanan. Sa gihapon, samtang hindi pagin kita magapadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, pag kung may arak ka mga bulpin, hindi niyo pagkalipatan, ngayon niyo sulat, mga versikulo. Kaya importante katama nga ini mong mangin guide ta, sa aton mga paglagan sa iya, kag aton man siya pasalamatan. Dayaon, kag simbahon. Kag ugdan po ninyo, kay mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga salit mong ito. Kami po'y narito, nagkakadulog sa inyong banal na lukbukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga salit mong ito. Maraming salamat po sa pagkataon na po saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain man ang lahat ng na mga nakikinig sa impiran po ito, K5 News of Fame Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Lucra Miloy, at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo naman kami sa lahat naming mga pagkukulang at mga pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa atong napagtuon magaturan, padayon nun ta ang pagtuon sa Diyos na ang importante sa atong pag-alagan ang mugin lang. Kung luyag naton nga matuman ang kasuguan sa Ginoo, aton nga patihan ang iyang dugo ng ginula sa cross sa Kalbaryo, aton man patihan nga siya maguling sa aton, kag-ari siya sa aton magtiner, agon na matuman ta sa himpit-gid na pagtuman ang iyang kasuguan, ang napulo kasugo. Kaya kung wala si Kristo, huwag gin kita mahimo. Amo na pirmi gina ama ni Kristo nga without me, you can do nothing. Muna nga importante ng ato ni siya mangpan kay kung hindi wala kita'y paglaom sa atong nakaluwasan. Muna nga intindihon ta siya, salamatan ta man ang Diyos kag aton dalon sa pangamuyo nga iya katani kita buligan nga makahimugid kita sa pagpadayon sa pag-alagad aton mahangpan ang kamatuoran. Muna nga ginahangop lamang sang mga tao nga paagi sa pagtuo, sa paghilway, kagbungana, naaman, nga himuon ni Kristo, pinagi siya dugo, nga kita, sa ginasiling na naton, makahimo kita sa pagsunod sa iya. Nagapati man sila, nagapati man kita, sa mga saad sa Diyos, nga paagi kay Kristo, sa iya, ang pagkabalaan, kag pagkamatarong, kag pagtubos. Kagkon magsunod, kita kay Kristo, magalakat kita sing mapainubuson sa kapawa. Nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Aton buligan man ang iban. Agon nga sila man makahimo sa pag-alagad sa Ginoo. Mugani nga dunar gid ni sang CEO sang sini nga himpilan, sini nga radio station, K5 News FM Philippines. Kami ara gid siya programa para na lang nga makabulig sa iban. Tuguti ang minunagay nulso nga makasala nga magatulok kay Kristo. Mga mata sa kordero sang Dios, mga mata balang at itutok ta sa kordero sang Dios nga nagakuha sa mga sala sa sining kalibutan. Kay kun makita naton si Jesus, isa ka tawo sang mga kasubo kag pamilyar sa kasubo na kinahanglan magpakabudlay sa pagluwas sang mga nadula gintamay ginyaguta gintandog gikan sa isa ka kinahanglanon nga pagkadto sa isa ka isa pa tubtob nga ang iya misyon na tuman. Kun makita naton siya sigit si mani nga nagapanindo sing iya mga tulo balhas ang dugo kag sa krus nga nagkapatay sa kasakit. Kung makita naton ini ang kaugalingon, hindi na magsinggit nga makilala. Malipatan ta aton kaugalingon, mahuya ta kay Kristo. Sa pagtulo kay Jesus, mahuya kita sa aton pagkabugnaw, sa aton pagaluya, sa aton pangita para lang sa aton kaugalingon. Then, kung makita naton si Kristo sa iyang sakripisyo, sinigalibutan, alin pa sa pasungan, hasta sa krus sa Kalbaryo, handa na kita nga mangin, bisan ano, agod nga makahimo kita sang ginhimo ng pag-alagad na may katutong para sa aton nga agalon na si Kristo. Magkalipay kita sa pagpasaan sang krus ni Jesus, sa pagbata sang pagdilaw, kahuyanan o kung panghigabot tungod sa iya. Muna nga, amuna ni ang aton malabot, basta kay kita sa bukos nga tigipusoon, sa bukos nga nahuna, aton man siya alagaro. Kay nagasiling ako sa inyo, ang mahal ni Kristo. Kung ang inyo pagkamatarong, hindi maglabaw sa mga manunulo sa kasubuan ng mga parisyo, hindi gid kamo makasulod sa ngihrian sa langit. Ang isa nga pagdaya sang kawahanon nga himo sang adlaw ni Kristo amo nga ang pag-uyon lamang sa nagahuman sang pagkamatarong. Na barang pag-uyon na sa kasuguan, ang tao mauyon lamang sa kasuguan pero wala magtuman. Kay damo man gusiling o tuon na siya kasuguan pero hindi man magtuman. Amo na ang kadam-an sa una sa panahon sa diripas Kristo sa kalibutan. Wala na siya pulos. Sa tanan ng eksperyensya sa mga tao, isa ka theoretical nga isa sang isa sa napamatud-an nga hindi bastante para sa pagluwas sang kalag. Wala ini nga pamunga sa mga bunga sang pagkamatarong. Ang mga parisyo nagaangkon nga mga anak ni Abraham kag nagapabugal sang ila pagpanag-iya sa mga pulong sang Dios apang ining mga bintaha wala makaamlig sa ilagikan sa kakagod pagka malinapasong kakagod sa ganansya kag ang masami nga pagkasalimpapaw. Ang amuman nga katalagman nagaluntad gihapon karon madamo ang nagakabig nga sila mga Kristohanon, mga Kristiyano, hindi lamang nagasunod sa pila ka mga teolohiko ng mga prinsipyo apang wala sila magdala sa praktikal nga pag-ubra o pagtuman. Wala sila magpati kag mahigugma sini. Gani wala nila. Wala sila makabaton sang gahong kagrasya nga nag-abot pagi sa pagpakabalaan sang pagtuman sang suwa sa Dios. Ang mga tao nga magpahayag sang pagtuo apang kung hindi ini maghimo sa ila sang sinsiro mabuot, mapailubon, mapainubuson, langit nun ang ila espiritual nga panglawas, isa ini ka pagkamalaot sa mga nagahimo sini. Kag isa ka paagi sa ila tapos sa pagpakamalaot sa katapusan. Ang pagkamatarong ang gintuluan ni Kristo amo ang pagsunod sang ginhimo kag ginpahayag ng kabuton sang Dios. Ang makasala nga tao mangin matarong lamang kun sila may pagtuo sa Dios kag nagahupot sang isa ka importante nga pagtuo sa kay Kristo. Niyan ang matuon nga pagka Dios noon magabayaw sang mga pag ginhimo kag pagka halangdon sang kasuguan. Niyan ang nagawa nga mga porma sang nagahisanto nga nagsulod sa kaputli sang Kristiyano. Niyan ang mga seremonya nga ginahimo sa mga parisyo sang una, isa lamang ka pagpakita sa mga tao kag sa limpapaw. Ang kaluwasan amo ang libre nga dulot sang Dios sa tumuluo nga ginahatag sa iya tungod kay Kristo lamang. Ang ginatublag nga kalag nga makakita sang paghidait paagi sa pagtuo kay Kristo, kang ang iya paghidait mangin iya sa pagtuo kag pagsalig. Hindi niya mapresentar ang iya maayo nga mga buhat bilang isa ka pakitlooy para sa kaluwasan sang iya kalag. Ulahan ang mga ginagutom kag ginauhaw sa pagkamatarong kay busgon sila. Matthew 5:6. Ang pagkamatarong amo ang pagpakabalaan kaanggid sa Dios kag ang Dios gugma. Juan 4:6. Ini ang pagsunod sa kasuguan sang Dios kay ang tanan mo nga mga sugo pagkamatarong. Salmo 119:72. Kay ang gugma amo ang katumanan sa kasuguan. Roma 3:10. Ang pagkamatarong amo ang gugma, kag ang gugma amo ang kapawa sa kangkabuhi sa Dios. Ang pagkamatarong sang Dios nalakip kay Kristo. Nabaton naton ang pagkamatarong paagi sa pagbaton kay Kristo. Hindi paagi sa masakit nga mga pahimaka, paghimakas o kon makapoy nga mga pagpangabudlay. Hindi paagi sa dulot o kon sakripisyo ang pagkamatarong matigayon. Apang libre ini nga ginhatag sa tagsa kakalag, nagigutom kag ginauhaw sa pagbaton sini. Oo, ang tanan nga ginauhaw, magkari kamo sa tubig. Kung siya nga wala sing kwarta, magkari kamo, magbakal kag magkaon. Nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Isaiah 5:1. Ang ila pagkamatarong naghalin sa akon, siling sang Ginoo, kag amo ini ang iangalan nga paagi sini tagon siya ang Ginoo nga amon pagkamatarong. Isaiah 54:17 kag Jeremiah 23:6. Wala sing tawhanon nga hindi nga makahatag sang makabusog sang kagutom sang kauhaw kagauhaw sang kalag. Apang Hesus ang siling, ako ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon hindi nagid paggutomon, kag ang nagatuo sa akon hindi nagid paguhawon. Juan 6:35. Kung mas madamo ang aton nahibaluan parte sa Dios, mas mataas ang aton ideal sang kinaiya, kag mas hanuot ang aton handom nga ipakita ang iya kaangin. Ang isa ka Dios nun nga elemento nagatingob sa tawhanon kung ang kalag nagalabot sa Dios, kag ang nagahandom nga tagipusoon makasiling. Kalag ko, maghulat ka lamang sa Dios, kag ang akon ginapaabot gikan sa iya. Salmo 62:5. Ang padayon nga pagsinggit sang tigipusoon amo, mas madamo pa sa imo kag ang sabat sang espiritu sa amo, espiritu amo mas madamo pa gyud. Roma 5:9. Maayo kag kahamuot sang amay nga kay Kristo magapuyo ang tanan nga kabugusan kag sa iya kamo nabugos. Colossians 1:9. Revised version. Then Colossians 2:10. Si Kristo amo ang dako nga tipiganan sang pagkamatarong sang kag pagkabalaan sang grasya. Ang tanan makapalapit sa iya kag makabaton sang iya kabugusan. Ginbayaw siya sang Dios sa iya tuo nga kamot subong pangulo kag manuluwas sa paghatag sa Israel sing kahigayonan sa paghinulsol kag pagpatawad sang ila mga sala. Madamo ang nagalibog ang ulo kung ano ang nagahuman sang una nga mga tikang sa buluhaton sang kaluwasan. Ang paghinulsol ginakabig nga isa ka buluhaton nga dapat himuon sang makasasala para sa iya kagulingon agud nga makapalapit sila siya kay Kristo. Naghunahuna sila nga ang makasala dapat magkuha sang iya kagalingon sang isa ka ikasarang agud maangkon ang pagpakamaayo sang grasya sang Dios. Apang samtang matuod nga ang paghinulsol dapat maguna sa kapatawaran, kay ang nadugmo kag may nulsolon nga tigpasoon lamang ang kinabaton sang Dios apang ang makasasala hindi makadala sang iya kaulingon sa paghinulsol o kon makahanda sang iya kaulingon sa pagkari kay Kristo. Ang pinakauna nga tikang padulong kay Kristo ginahimo paagi sa pagkuha sang Espiritu sang Dios. Samtang ang tao nagasabat sa siningan panghagad, nag-aabanti siya padulong kay Kristo agon nga makinulsol siya. Sangyara sa atubangan sang mataas nga mga sasaduti kag mga sadusyo, matahag nga ginpresentar ni Pedro ang kamatuoran nga ang paghinulsol dulot sang Dios. Nagahambal na nungod kay Kristo, siya nagasiling, ginbayaw siya sang Dios sa iya tuo nga kamot nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manuluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Ang paghinulsol hindi man kubos sa dulot sang Dios sang sa kapatawaran kag pagpakamatarong kag hindi ini maexperyensyahan luwas kon ini ginhatag sa kalag ni Kristo. Kung kita naganyat kay Kristo ini paagi sa iya gahom kag berdon. Ang grasya sang paghinulsol nagaabot paagi sa iya kagikan sa iya nagaabot ang pagpakamatarong. Sino ang naghahandom nga mangin matuod-tuod nga minulsolon? Ano ang dapat nga himuon? Kinahanglan nga magkari siya kay Jesus, subong nga amo siya, mawala sing pagpalantang. Dapat siya magtuo nga ang pulong ni Kristo matuod, kag sa pagtuo sa saad, magapangayo, agod nga mabato niya. Kung ang sinsiro nga handom nagapahulag sa mga tao sa pagpangamuyo, hindi siya magpangamuyo sing walay pulos. Ang Ginoo magatuman sa iya pulong kag magahatag sang balaan nga espiritu sa pagdulong sa paghinulsol. Sa pagpangamuyo siya ang minulsolon nga magsasala. Magasamo sang pagtuo kag hindi lamang magpati kundi magtuman sang mga pagsulundan sang kasuguan. Sikwayo niya ang tanan nga mga batasan kag mga pagpakigupod nga nagakuha sang tagipusoon gikan sa Dios. Apang karon sa pagpakamatarong sang Dios, ginpahayag nga wala sa kasuguan nga ginapamatud-an sang kasuguan kag ang sang mga propeta. Bisan ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo sa tanan kag sa tanan nga mga nagatuo. Kay wala sing kinatuhayan. Roma 3:21 kag 22. Ano ang pagkamatarong paagi sa pagtuo? Buhat ini sang Dios sa pagbutang sang himaya sang tao sa iya buok kag paghimo para sa tao sang indi sa iya gahom sa paghimo para sa iya kabulingon. Kung makita sa mga tao ang ila kabulingon nga pagkaulay pulos, handa sila nga panaptan sang pagkamatarong ni Kristo. Yadtong ginakilala sang hingpit, ang ginakilala sang langit, subong mabalaan amo ang katapusan nga nagaparada sang ila kaulingon nga kaayo. Si Apostol pa Pedro nangin isa ka matutom nga ministro ni Kristo. Kag ginparunggan siya sing dako paagi sa Dios noon nga kapawa kagahom. May aktibo siya nga bahin sa pagtukod sang iglesia ni Kristo. Apang wala gid malipatan ni Pedro ang makahaladlok nga inagihan sang iya pagpakahuya. Ang iya sala ginpatawad. Apang nabaluan niya sing maayo nga tungod sang kaluyahon sang kinaiya nga nagtugas sang iya pagkapukan, ang grasya lamang ni Kristo ang makabulig. Wala siya sing nakita siya kabulingon nga sarang siya magpabugal. Wala gid sing bisan sino sa mga apostolis o kon mga propeta nga nagasiling nga wala sila sing sala. Ang mga tao nga nagapuyo sing pinakamalapit sa Dios, ang mga tao nga magahalad sang kabuhi mismo sa baylo nga hungod nga maghimo sing sayop nga buhat, ang mga tao nga ginpadunggan sang Dios paagi sa Dios noon nga kapawa kagahom, nagtuad sang pagka makasasala sang ila kagulingon nga kinaugali. Wala sila nagsalig sa unod. Wala sila nagapangangkon sang ila kagulingon nga pagkamatarong, kundi nagsalig sila sing bug-os sa pagkamatarong ni Kristo. Amo man ang matabo sa tanan nga nakakita kay Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang putli nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta, wala sing sala. Ini nga pagkamatarong mahimo sa nga aton. Ang kalawasan upod ang iya ginbakal pagi sa dugo. Indi magluntad, indi matungkad nga mga bahandi, amo ang perlas nga may dako nga bili. Ang pangunahuna nga ang pagkamatarong ni Kristo ginapatuhoy sa aton, indi tungod sang bisan ano nga merito sa aton bahin, kundi bilang isa ka libre nga dulot gikan sa Dios, isa ka hamili nga pangunahuna. Ang kaaway sang Dios kag sang tawo, indi luyag nga indi nga ini nga kamatuoran dapat ipresentar sing maathag. Kay nahibalaan niya nga kun ang katawhan magabaton sini sing mugos, ang iya gahom mabugto. Amuna ang ginkahadlok ni Satanas. Pero bisan sino nga wala magapangabudlay kundi nagatuo sa Dios nga nagapakamatarong sa iya nga indi Dios non, ang iya pagtuo ginakabig nga matarong. Roma 4:5. Ang pagtuo nga para sa kalawasan indi isa ka kaswal nga pagtuo. Indi ini ang pagtugot lamang sang intelekto sa aton nga pangunahuna. Ini nga pagtuo nga nakagamot sa tigipusoon nga nagabaton kay Kristo bilang isa ka personal nga manluluwas nga ginapasalig nga sarang niya maluwas tubtob sa katapusan ang tanan nga nagkari sa Dios pagi sa iya. Ang nagakapatay nga makasasala mahimo magsiling. Isa ako kaya nadula nga makasasala apang si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Siya nagasiling. Wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Marcos 2:17. Lamang Jeremias 3:13 nagasiling ang Ginoo. Lamang kilalaha ang imo kalautan nga nagalapas sa kabatok sa Ginoo nga imo Dios. Kag ginpalapta mo ang imo mga dalanon sa mga dumuloong sa idalom sang tagsa ka berde nga kahoy. Kag wala ka magtuman sa akong tingog siling sa Ginoo. Bersikulo 14, magbalik ka mo sa akon, kamo nga akon mga anak nga nagtalikod nagasiling ang Ginoo. Ang bersikulo 15, kaghatagan ko kamo sang mga manugbantay suno sa akon tagipusoon nga magasagod sa inyo sang ihibalo kag paghimot. Isa ko kamakasasala kag napatay siya sa cross sang Kalbaryo sa pagluwas sa akon. Hindi na kinahanglan nga magpabilin ako kag hindi na kinahanglan nga si Kristo isa pa ka iyon magpabilin sa krus agon sa pagluwas sa akon. Ang dako nga buluhaton ginahimo para sa makasasala nga nadagtaan kag nagapabilin sa kalautan amo ang buluhaton sang pagkamatarong. Pagi sa iya nga nagahambal sang kamatuoran ginapahayag nga siya mangin matarong paagi sa pagtuo kag Kristo kag sa pagsunod. Ang Ginoo nagahatag sa tumuluos ang pagkamatarong ni Kristo kag nagapahayag sa iya nga matarong sa tubangan sang universo. Ginasaylo niya ang iya mga sala kay Jesus, ang tiglawas talos kag garantiya sang makasasala. Sa kay Kristo, iya ginabutang ang kalautan sang tagsak kalag nga nagatuo. Himo niya siya nga sala para sa aton nga wala makakilala sang sala agod nga kita mangin matarong sang Dios pagi sa iya. Pagi sa paghinulsol kag pagtuo nadula kita sa sala kag magtulok sa Ginoo sang aton pagkamatarong. Jesus nagantos ang matarong para sa hindi matarong. Sang ginhimo niya kita nga matarong pagi sa ginakabig kapag matarong ni Kristo, ang Dios nagapahayag sa aton nga matarong kag ginkabig kita nga matarong. Inatulok niya kita bilang isa, bilang iya pinalangga ng mga anak. Si Kristo nagapanghikot, batok sa gahom sang sala. Kagkundiin ang sala, nagdamo ang grasya, labi pa nga nagdamo. Gani, sanggin pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Diyos paagi sa atong Ginoong Kristo. Paagi sa iya. Paagi man sa iya nga pagtuo, may dalan kita sa sining grasya nga sa diin kita nagatindog. Kay nagakalipay kita sa paglaong sa himaya sa Diyos. Ang Diyos naghimo sing bastante nga provision agon nga kita makatindog sing himpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang atong Ginoo. Magakalipay ako sing dako sa Ginoo. Ang akong kalag magakalipay sa akong Diyos. Kay ginapanaptan niya ako sa mga panapton sang kaluwasan. Gintabunan niya ako sang panapton sang pagkamatarong. Subong sang nobyo nga nagapuni sang iya kawalingon sang mga alahas. Kagsubong sang nobya nga nagapuni sang iya kawalingon sang mga iya mga alahas. Saya sa 61 versikulo 10. Ang tabon lamang ginhatag mismo ni Kristo ang makahimo sa aton nga magkitaay sa pagpakita sa presensya sang Diyos. Ining tabon nga panapton sang iya kawalingon nga pagkamatarong, isok-sok ni Kristo sa tagsa kaminulsulon na gatoo nga balag. Amo na nga kanami makukuran. Dahil katapusan nga bersikulo nga itong nabasahon, ginalaygayan ko ikaw, siling niya, na magbakal ka sa akon. Uti nga panapton, agod nga mapanaptan ka. Ini nga panapton nga nahibaluan sa loom, nga sa langit, wala sing bisan isa kahilo sang tawhanon nga pahito. Si Kristo, sa iya pagkatao, nakahimo sing isa kahimpit nga kinaiya. Kag ini nga kinaiya, iya ang ginatanyag sa paghatag sa aton, amo nang importante katamang aton batonon. Kaya nga aman, ang tanan naton nga pagpakamatarong pariho sang mahigko nga mga panapton. Isaiah 64, versikulo 6. Amo na nga importante ka ayaw may pagkoran. Nga aton mentindihan, paano naton batonon ang pagkamatarong Kristo. Pagi lang din sa pagtuo, kagbangon sa pagtuo, makahimo na rin kita sa pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Huwain naman kita sing timpo, aton tapuson sa nubo ng pangamulo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Maraming salamat po sa pagkataon ninyo pinagkaroon sa amin. Maraming salamat sa inyong mga manalang salita na aming napakinggan. Tunawa, makatulong sa amin. Sa magitan ng tulong ng Banal Espiritu, ito'y magkinta lang malalim sa aming puso-pisipan upang kami may karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy, at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At ngayon din sa lahat ng mga kawani, patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng tamis na pangalan ng Ibinesios.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
2: Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, teksyo na ulit tawag. Sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number, 0928-611-2263. Sa aton nga Globe number, 0927-448-940. June 5 kung July 5 na 2026 is a Sunday evening mga ka-K5. Gari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayong. Mayong gabi si mo K5 Jirili.
0: Kamustang imo long a day off, Lo?
1: We're still the same. So far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanahan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ay, hindi gin makalipat sa pag-inom sa DTX 500 adlaw-adlaw? Kay chance tanani nga may ari kita suplemento nga natural nga nagahatag gid bulig dako nga bulig sa paglimpyo sang aton higko nga sistema. Kung nga nagamalasakit kay nagabalatian ang tao tungod sang higko mga ka-K5 nga nagahalit tuga sang aton nga nagatuga halit sa aton sistema kag nagaresulta sa sakit kag balatian. Higko or toxins nga makuha naton sa paghaklo naton sang hangin, sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang tubig, kag pagkaon naton adlaw-adlaw. Dira nagaupod ang mga toxins kag nagadeposito kon nagapundo sa aton sistema. So sa kadugayon mga ka-K5, nagapanghalit ini kag nagahatag sang paguba sang aton ni kayong lawas. Resulta, masakit kag balatian. Ang DTX 500 mapisan mga ka-K5, manultol, ginauso ya, ginatultol ya ang mga toksin nga nagapalanago sa aton sistema. Kay man pareha sinablang at katapos na panyapon, ang kalabanan sa aton nag-toothbrush gini. So kung mag-toothbrush kita, kinanglan ta toothpaste, di ba? Rason nga ang mga nabiling nga mga pagkaon sa baba naton malimpyuhan na be. Kay kung hindi siya malimpyuhan, potyan siyang bakterya mag-a-istar kang mag-a-damo sa bata kag kabangdanan nga mag-a-masakit kita. So kinanglan limpyong bata pagi sa pag-toothbrush, may gamit kita nga toothbrush nga may toothpaste, ano? Kalabanan sa aton, nagapaligo man. Siyempre kinanglan ta habon. Hindi lang puro tubig. Habon. Para maglimpyo ang aton panit, no? Sa baba, kagsagwa sang lawas naton limpyo. Pero imagine mo, ang aton nga intestines, ang aton nga sistema sa lawas, higko. Ang mga higko, mga gakifay, mga toxins, katulad siyang mga mantikaon nga pagkaon, maasin, mataas ang kalamay. Kag iban pa, may mga artificial flavoring, kag mga klase pagkaon, kag limnon, kag ining may mga preservatives nga mga pagkaon nga ginakaon naton abi no pag pagbutang ta sa bata usapon ta malang na mo no ginasaboran ta kag kun dugay-dugay tunlo na nato na uway na ta dayon kabaloko nun tabo to basta pagtulon ta usap naman ta. Gigali, nag-aagi sa tutunlan ta, nag-asulod to sa aton nga atyan, sa aton stomach, kaginaposesyo dirili. Sang aton sistema, ginabutangan niya sang digestive enzymes para matunaw mga kanon, aging kaon mo da nga bihon, nagkaon ka siyang ining adubong at takway, ginuguan, nilaga, pinirito nga talong sarsyado na nga baboy. Tanan ina, ito na hon sa aton sistema. Digestive system. Ang isa pagiging kaparte sa aton digestive system, amo ini ang small kag large intestines. Nga kung punon mo ni silang duwan nagalaba from 22 feet to 26 feet, mga kakipayam. Aralan na si silod siyang tiyanta na. Nagapulon-pulon nga daw manok, abi. Da, nagaagi ang pagkaon na ito kaginaproseso. Gina-extract ang mga sustansya. Vitamina mana, minerales mana, kung ano makuha, yabi, no? Sa aton nga mga pagkaon, kung ginabutang ta sa aton, makaginatulon. Pareha siyang kalabasa, no? Ito ang ginanato sa eskwilahan. Kalabasa, vitamin A, pampalinaw ng mata. Isda kag mga karne, protina. So ini mga protina, mga vitamin A, kag iban pa. Amo ini ang mga materyales na kinaglanon sa aton sistema. Nga magapangsyonar sang sakto kag padayon nga nagakabuhi kita mga kakipan. So ara sa aton digestive system, gina-extract ang mga kunano nga vitamina kag minerals kag iban pa kag gina-absorb ina, ginakarga sa dugo. Kag ang dugo naman amo ang ma-deliver kung diin nga parte sang lawas naton nga kinanglan sang vitamin A, protina, calcium, minerals kag iban pa. Pero ang mga waste product, mga kakibay, amo ina ginapagwa ta sa lawas ta. That's why nagakantos banyo. Pero imagine mo na, no, sa aga mamahaw ka. Sa ugto manyaga ka. Sa gabi manyapon katatlo, wala labot sa mga snacks na nabi kag kuyam-kuyam. Pero kapila ka magbanyo si isa kadlaw. Isipon talalang aming pamahaw panyaga-panyapon. Isa kapinggan nga kanonda plus masyudan ka na kaon na ton. Di nagkanto kung why ka nag-ariya, bi? Kundi nagpundo lang to sa imo nga small or large intestines. Sa kadugayon mga kakipay, may aragi na dayatinga nga parihas mga kinanglanta mag-toothbrush para makuang tinga. Kinanglanta magpaligo kagamitan tahabon para magtinlok makakas ang kagaw. Di how about sa silod sa tiyanta? Hindi man pwede yung magpatas ang toothbrush nga laba-laba kang sulsugon tang bata. Makanto sa tinaita. Hindi man pwede nga magkaon tahabon para maglimpyo. Ang sistema naton mismo, may abilidad siya sa paglimpyo. Pero dugangan pagid sa bulig sang DTX 500, magasipot kag tultulon niya ang mga higko, mga K5 toxins na nagpondo na sa lawas naton nga pila na mga kainadlaw, simana, binulan o tinoe, ginatultol sa DTX 500. Kaysa madayo sa masunod ng mga tinion o kung mga tinuig, kung hindi na siya makakas, kag may ara ka na edad abe, nagatuga ini sa arthritis, high blood pressure, heart attack o kung ano pang klase sa sakit. That's why subong pa lang, tungod siyang higko, kinang

tungod siyang masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit kag balatian, tungod siyang higko. Tungod siyang toxin. So anong imuon naton? Buligan tag sistema tanga maglimpyo. Ang isa gig nga the best natong himuon amugit ang pag-inom sang DTX 500. Kaysa liwat ginatultol sang DTX 500, ang mga toxin deposits naton ginabuligan ang sistema natong nga maglimpyo. Natural nga suplemento DTX 500 himo ini sa Ampalaya extract. Amargosyo, utan dirili ha. Di natural niya, utan mo. Now, karon, isa pagin ka nami about DTX 500. Tungod sa nga ito sa mong problema, oh. Problema ta is about blood sugar. Kay man kung taas, permi kang nagapalang lapaw sa level tang blood sugar ta. Ano ang madangtan sa isa katao, abi? Madiabetes. Di ko may diabetes kang patay ka. Good news, hindi ka mapatay sa diabetes. Pero tungod sang komplikasyon sang diabetes mga kakay-five, at hindi na maisip na kalamatay. Tungod may taas nga blood sugar, may high blood pressure ka man, halitan niyang imo heart, halitan niyang imo kidney, ang halitan niyang imo atay, halitan niyang dugo mo, may chance nga mabulag ka, di ko makabulasot ko sa manhole nga may mga kamilya nga nagatilindog, di, tuhog ka, patay ka gini. Tungod sa hindi na makaagi maayo ang mga nutrients sa aton dugo, kay lapuyot kag damot klamay, naga-lapuyot dirili, may chance nga maguba ang mga gagmay tanga ugat sa mata, kag tiyansa nga mabulag ang tawo. Tungod mataas ang imo nga blood sugar, pwede ka man makaangkon siyang impotent, mga kakipay. Hina mo lang nga gusto siyang pinsar mo, pero ang the junior mo naway nag-copyrar. May mga erectile dysfunction ka. Kag isa pagid ka komplikasyon nga dali sa diabetes, ining gangrena. Nga hindi ya mapaayo kung may pilas kamla, no? Kay tungod hindi na makaagi ang mga antibodies naton. Nga nagarepair sa mga pilas ta. Ang antibodies aras dugo mo. Nagaupo sa dugo naton. Kung may pilas kita, nagakanto na sila kagripiron ilang pilas. It so happened nga hindi sila kaagi, tungod guba ang imoy alagyan abi sa ugat mo, tungod kataas ang blood sugar mo. Ang kung tiil ang imoy ang apilas, nagatig ang tiil mo na o, oh, nagaitom nga daw kahoy na lang pilakadlaw. Kaya ang sirkulasyon sa dugo, oy nagamasyado nagasirkular. Kag isa pagi kagumon sa nga ining diabetes, mataas ang aton nga blood sugar, ang aton kidney. That's why kalabanan sa nga may diabetes, ginadialysis. Tungod ang kidney nila, wala na nagasala sa dugo. Wala na nagapangsyonal sa dapat yung pangsyon sa aton sistema. So mga ka-K5, ang muna ning chance attack. Ang DTX 500 sa liwat may Ampalaya extract nga nagapanubo siyang blood sugar ta. Nagabantay nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar, mga ka-K5. Kag may epekto gid ang ining Ampalay extract siyang DTX 500 nga parihas gid sa insulin. Ang lawas taya may ara na yang nga insulin mo. Ginapagwa na siyang lawas naton para iproseso ang aton nga blood sugar into energy, i-convert abi. Karon, kung guba ang aton sistema o kung wala masyado nga pangsyonar o kung dutay ang iya excretion o kung pagpagwas ang insulin, hindi iya masunog o kung maproseso ang aton blood sugar into energy. So kinanglan ta ina ang insulin para ma-convert ang aton nga blood sugar into energy. Ang ultimo tanga pagpangilay

sa mga mga pangawiyab. Ang pagbalikid na ton kung may mag-aging may malipot nga short. Energy na. Ang pagpangawiyab na ton, ang pagpangatsi, ultimo nga pagginhawa na ton, energy na. So mga kakifab, kanami siya nga DTX 500, kaginabuligan niya ang aton nga sistema nga maglimpyo, ginabuligan niya nga mabantayan ang aton blood sugar, kaya ang the best pagid, may epekto siya nga parihas gid sa insulin, mga kakipay. Dinami na, di ba? So may sugpon pa na, mas nami pagid, ang dugang pagid naton nga, ihatag sa inyong impormasyon, magluwas yun na ganami na to abi, no? May ara pagid nga ginamantayan ang DTX 500. Ining free radicals. Isa man ini ka ginatudlo ng rason, kabangdanan, kung nga nagkakaguba ang aton sistema, kag nagaresulta sa masakit kag balatian tungod sa mga free radicals. Now, ang makapugong kag makabato sa free radicals is antioxidant. Nga makuha naton sa utan, makuha naton sa pagkaon sa mga prutas, kag ang pinakamataas nga source ng antioxidant, amo ang tubo, sugar cane, mga kakifay. Kag amo ina makuha naton sa tagsa ka kapsula sang DTX 500 nga ginainom ta. Super antioxidant nga halin sa tubo. Nga nagabato, kag nagahatag depensa batok sa mga free radicals nga para hindi kita makaangkon sa masakit kag balatian. So amo ina mga rason, mga kakifay, nga kinanglan ginaton ang DTX 500 inumon adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, no? Very safe, mga kakifay, ning Mighty Shea, no? Kay pwede mo siya mainom, mismo siya pagbugtaw mo siya, ga? Ang iba ginakulbaan kag wala nagainom siyang vitamin C kung wala unod ang tiyan nila kay ti mahapdos. Masakit ang tiyan, abi. No kahapdi, bla? Vitamin C, no? Whereas Mighty C ang alkaline of vitamin C, pwede mo siya mainom anytime. May unod man ang tiyan mo kung wala ka man kakaon, pwede lang. Kag ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, naghatag proteksyon sa aton ugat. Nga ang ugat naton, mga K5s, sa bilong nga lawas naton, ang makita talaga kalabanan ara sa kamuta, sa mutkunta, sa mga legs naton. Po sa sulod siyang lawas naton, tunga-tunga siyang maskulo naton, sa sulod siyang dughan naton, sa likod ta, sa ulo, sa mata, may mga ugat pa na da. Nga according sa aton ni Baluan, ang gamay, dako, gamay, kag-gamay-gamay ng mga ugat tanan sa lawas naton, abe, sugpon-supunon, mga kakifayb, lamot sa bulan mo. Imagino mo na kung nung kalaba. Amo na ginaagyan siyang dugo ta. Now, mamatian man naton nga may natumba nga way siyang pilas. In other words, napatay siya. Na tungod ngang iya ugat nagkalabugto, nagkalatastas. Siyempre ang aton dugo nagaagi sa ugat naton. Sa kadugayon, ang ugat naton nagakabritol o kung nagatig-as siya. Nga may ara pressure nga abing abulyada siyang dugo nato, nangakig kami. O kung nakulbaan ka, o kung sigi ka paminsar, kinanglan siyang more oxygen ang brain ta mo. Ang brain ka konsumo oxygen mo. Tiko mo, kinanglan siyang aton brain, kay kumugabing aton paminsar, akig ka, aburido ka,
Ang aton utok nga kinaglan sang damo nga supply sang oxygen. Ang sistema ta masugo na nya dugangit oxygen sang utok ko nga paminsar sa. Di karon din maging oxygen sa ilong, hindi. Mismong aton nga dugo amo ang madala sang oxygen pagkadto sa brain ta. Di din maging dugo sa aton ugat. So mo chillingon kung nagadali-dali ang aton yang dugo tungkol nga ginakulbaan ta, kakubakubang dughan mo, aburido ka. Ang presyo sang dugo ta nagasaka, din siya gage sa ugat. Di karon kung gabok ang ugat mo, ang posible matabo mga gakifay, mahitad siya. Karon kay gabok siya be, mamugto siya dirili. Magkalatasta siya ya. So tumba nga waay siyang pilas. Pero kung nagainom ka mighty si mga gakifay, ang isa ka special nga binipisyo ta sa pag-inom siyang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinatagaan niya siyang dugang nga elasticity ang aton tanan nga ugat. Ano mo chilingon? Ang kalimbawa daw elastico bla, nga ginaunat mo, hindi siya mugto bla. Amo ina ang isa ka special gin nga binipisyo ta, rason pagin nga mainom ta siyang mighty shake. Kay kamudlay, sa dalayon ang aton ugat nagapalanig. Ah! Nagakabritol mga kakifive, no? Ang iba niya niya bakod kay tig-aho. Pero sa ugat na ito niya nga kaso, yaya, damol ga tig-a, damol na siya gabok. Dapat ang iya natural yaya is elastic lang siya. So mo ina mga kakipap, nagadugang elasticity sa aton ugat sa kada pag-inom natin adlaw-adlaw sa mighty shake. Kag ang mighty shake naghahatag depensa kag resistensya sa mga panahon natin subong ulan, dugay-dugay, makalma, mainit. Halin ka si aircon, magwa ka sa init. Kag ang aton chimpo, no, ga may mga palamuton patagani nga bagyo, kinaglan naton sang depensa. Kay ang mga bakterya, mga kagaw, ara lang siya palibot naton eh. So kung taas ang imong resistensya o kung depensa sa lawas mo, hindi ka dali-dali magkaangkon sang hilanat, trangkaso, sipon, aha po kung allergic ang iban pa. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Nagahatag man mulig patinaw sa mata ta dirili. Kag manamo kapag ay siyang binipisyo nga makuha sa pag-inom siyang mighty C, tanan ina para sa atong igkayong lawas. Mga kakifive sa mga nanay, kag sa mga tatay, buwas Lunes na naman ganlaw. Mapabalo naman ta sa bata ta. Maprikura naman sa pag-eskwela. Kag pagdulong na to no kung pagkanto nila sa eskwelahan, nag-impo na sila sa iban nga kamataan. Now, isa sa mga hindi naton gusto matabo mga kakifab is makangkon sa sakit ang kamataan ta. Ta hindi mo kung kaisa maibitar kay tungod ang laton-laton dirili arada mo. Nagaupod sa hangin, matanduganay sila da. Di, parihas ni siyang mga sore eyes. Nagtulok lang siya matay, nagkatulma ng mata mo. Di, may mga kagaw mo. Pero kung ang mata mo, taas ang resistensya kang depensa, hindi sa dali-dali malatnan mga kagifive. So anong sekreto ta? Danay, tatay, anong imuon ta? Painumon ang mga kamataan sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids mga kakifive. Kanami siya sabor. Bisan ako gani, bisan nagkakainom ko na. Kaya nga man, orange na orange, hindi siya, hindi isang aslom nga makakuriit ka nga daw, hindi aslom. Kundi ka namin siya sa Borya, tis tingin niyo mula. Kaya ang bata nyo, ma-enjoy gininom siyang mighty sea syrup for kids mo. Tis tingin mula,
prong una ginato nga prioridad sa para pagpainom sa kabataan ta sa Mighty C Zero for Kids para proteksyon, depensa, resistensya nga hindi sila malatnan kag magmalasakit. Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag Mighty C Zero for Kids.

0: oras na ito, alas 10:10 na mga ka-K5. Ari-anay ang weather update na ito. Na may bagyo eh, no? Daw ha? O kung may bagyo ganyan. Girilingan nung latest weather update na ito, abe. Yes, lo, mga ka-K5, ang weather update na ito, ha? Nagkapabilin bilang isa ka super typhoon ang bagyong Bawi. Kagina forecast na ining magasulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR sa Lunes o kon Martes ngadlaw. Ang bagyo ang ulihin nakita sa 2,585 kilometers silangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 205 kilometers per hour. Samtang ang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 250 kilometers per hour. Nagahulag sa northwestward ang bagyo sa kanasigol nga 20 kilometers per hour. Suno sa mga forecast gikas sa meteorologist sa Gua sang pungsod, manubo ang tsansa nga mag-landfall ang bagyo sa anuman nga bahin sa Pilipinas. Apang iya naman nga iguon ang Taiwan. Sa Martes o kon Miyerkules, posible na maka-experyensa sa mabaskog nga pagbubo sa ulan ang pila ka bahin sa pungsod bangus sa epekto sa southwest monsoon o kon habagat. Pag nakasulod na ini sa PAR, pagtaogon kon pagatagan ini sa lokal nga pangalan nga Inday. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to at times sa cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
1: May balita mga ka-K5 sa international nga mga news sa social media nga ining si Bagyong Bawi o kon pagatawgon siya sa ngalan nga Inday, wala pilido, wala manahaba kon Badiday, abi. Basta Inday lang. E kung may pilido siya kagun Badiday, guwaya si Inday Badiday. Ining report sa mga international news party sa lakat siyang panahon, nga ginakono-kono ang iyan nga kategorya, magabaskog pagid. Magabaskog pagid sa samtang aras siya nagatidil sa mga tubig, abe, no? sa Mariana, sa Sumong, eh. Sa Guam, Sumong, ginabirada, yan. Ang iyang status, dirili, no, aras siya sa kategorya ni Yolanda, bla? Si Yolanda, nung dumanyo si Yolanda, itong bagyo, 2000, I think, 7 or 8 ato. Di amo ina siyang iya kategorya. Sa sumong atoeg, siya ining pinakabasko nga bagyo nga nagporma sa Pasipiko. Di sumong mga ka-K5, ang forecast naman diri sa aton, may habagat kita nga daan mo. Di karon kumo inikuso nga bagyo, pakusugo niya ning habagat, higupo niya ning habagat mo. Di nga habagat, posible man yung magbubo niyang ulan. Pero kalmado lang aton, chimpo. Laban tubig. Kaya hindi siya makalandfall ni sa aton, kaya ang iyayang agi ni siyang bagyong Bawi kung Inday, doon nagakurba siya samtang kapalapit siya sa Pilipinas. Nagakurba siya, nagapangalihid siya sa aton mga isla. Magasaka siya sa norte, kag ang iyang itumukon niya nila, ang birahon niyang Taiwan, malapos pa ni sa China, kag dito siya malambada todo. So, diri sa tonte mo na nodote habagat, ulan gini siya, plus may bagyo sa gwa sa aton niyang ano ni sa aras sa sulot sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi siya makalandfall. Padayon siya nga nagatiyog eh. So, kanatiyog niya, hinahigop niya ang hamagat. So, sa aton nga mga kauturan, basta gani may bagyo, ti siyempre tungod sa nga experience ta kay bagyong tino-tino, tumla. Kay bagyong tino, doon di hamak man to. Di ma-flashback naman na sa pinsar ta, mag-balik naman na sa paminsaron ta, kung ano ang ato nagyan sa nga tiyempo ni bagyong tino. Nga nagmalaha ni siya ni Gross sa kanlaon, sa halos tanan nga mga banwa, mga kakifay, La Castellana, La Carlota, di mga tao nira may pubyamla nga makugmat naman sila every time may mga amusini nga mga klase sa nga klima na to no kon chimpo nga may mga bagyo ta. So, sa liwat, din ka mo magkamlaka. Pipara lang kita, no? Hindi man siya mag-landfall dire. Puti, ang tubig, blan dire, li, kay tungod may habaga, temo mo lang na. Kinanglan, aware lang kita, kag pamati kita sa mga weather update dire sa K5 News FM. O kung gani, kanto ka mo sa ato niya yung Facebook page, ha? Para updated ka mo. K5 News FM Bacolod 101.5. Amo nag-aton nga Facebook page, ha? Okay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Kanami siyang D3 Bayo mo. Extra virgin coconut oil ang iaunod nga may upon nga vitamin D3. Ang kombinasyon nga wala sa iba niya, really. Ang iba niya, D3 lang. Ang vitamin D3 lang, no? Ang iba naman niya is virgin coconut oil lang. Pero ang aton, D3 Bio, kombinasyon sang dua. Extra virgin coconut oil kag vitamin D3. So nga ginhimo ni nila, nga ginkombinar ni nila. Now, amo ini. Ang pagkombinar siyang extra virgin coconut oil kag vitamin D3, importante may tsindihan ta. Ang ining extra virgin coconut oil, lube siyempre. Nga virgin tawag siya. Kay tungod lana ni siya. Ang kalabanan ni maluan naton nga para makakuha ta lana sa lube, inito naton, ha? Lutoon tang lube, nga lahing. Hasta nga magmantika siya. Ini naman niya ang extra virgin coconut oil. Makakuha ta oil nga hindi siya paglutoon paagi sa klayo. Kundi isa kamitikuloso kang mabudlay nga klase siyang proseso. Nga makuha mong oil ya, nga hindi pagamiton nga lutoon sa klayo. Nga, tungod kung makabatsyag init ang aton nga lube, ang espesyal nga elemento dira, nagakasunog. Nagakasunog katulad siyang monolaurin. Ini mga medium chain triglyceride. Ang monolaurin, magaka K5, amoy ni isa sa mga elemento nga kung lutoon mo ang lube, pagkakuha ka mantika, pero wala na ini siyang monolaurin. Makuha mo ya ang mantika siyang lube, nga wala mo nga ginapagi sa kalayo, ma-preserve ang monolaurin, nga mo ginakinaglad siyang lawas na galing. Now, that's why nga tawag siya virgin, kay tungod way siya kagi, buka, way kagi buka. Huwag siya kagi init sa klayo. That's why nga virgin coconut oil siya. Now, kung inumo naton ang monolaurin nga espesyang elemento from sa halin sa lube, amunin siya ang mahatag depensa gin una sa aton cellular. Cellular tagin. Kay man ang virus mga K5, ang unahon niya gin, no? Ang iguon niya, ang pinakapuno sang kabuhi sang tao. Anong pinakapuno sang kabuhi sang tao? Cellula, no? Our bilog tagalawas is made up of 30 billion or trillion cells, ha? 30 trillion shells. Or billion, is that, no? Billion or trillion. Correct me if I'm wrong, ha? Now, ining mga virus, unahon niya gid ang selula. Tama niyong pinakapuno siyang kabuhi sang tao, selula mo. Ang selula tama yung abilidad nga kamalo siya magtawag nato nga cell division, kamalo siya magduplicate siyang lawas niya. Doon nagabata la, ginapadamo yung kagalingon niya, damo na siya. Di karon, kung ukuban na siyang selula o kung siyang ang ining mga virus ang aton selula, agawo niya na. Ang inang abilidad siyang aton selula nga kamalo siya magpadamo siyang lawas siya, mapatay nga aton selula, siya mabuhi, kag siya naman mapadamo siyang lawas siya. So magandamo, ang isa ka virus, mapulo siya, mabainti siya, 50 siya. Kag kada isa man na to, manguko man na siya maga, selula tang iban. Kag amo man ang himuon sa iban, manguko man na sila, kag mapadamo sa ilang kaugalingon. That's why nga kon, may virus ng lawas mo, dasig lang maguba sistema mo. Dasing magnubo yung imo yung kondisyon. Kag mag-infeksyon ka na, kag posible, dasing mapatay ang tao. Pero amun eh, ang extra virgin coconut oil, monolaurin. Pag inom na ton, putson niya ng silulata. Kag kung makasulod, ginman ang virus sa lawas ta. Una, bisnit na makita ang virus mo. Kag kung makita, tama lang yan, habunan, tama lang, hugasan, dami. Pero hindi kasulod sa mata, ta, sa baba, ta, sa pilas, sa aton ilong. Kung makasulod tong virus, abi pananglitan. Kag nakainom ka na una sang D3 bio, ang extra virgin coconut oil nga unod sang D3 bio, putson niyang silula. Kag kung atakihon ginman siyang virus ang aton silula, hindi siya kaukob, jirili. Kay hindi ya magisi ang monolaurin nga nagapapin kag nagaputos sa aton selula, hindi magisi siyang virus. No karon, kinanglan siyang virus, mabuhi sa sulod siyang lawas, ta? Amo na isa pagkay ka rason nga kinanglan niya ukuban ang aton selula. Kay komo siya lawig mga kakifan, nga hindi siya kukum, maluyang virus. Kag dra na naman, sulod ang aton nga immune system, nga kargado sang vitamin D3. So, mo inang kombinasyon. Okay. Vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Karon, kung luya ng virus, masulod ang aton immune system nga kargado sang vitamin D3 nga halin man sa D3 bio nga gininom naton. Ang magwasi na da, ang aton immune system mga soldado ni sila mo. Mga military tani sila. Sila ni ang masaputi dirili sa mga virus. Komo ang aton nga immune system kargado siyang vitamin D3. Ang sumbag nila diri daw sumbag ni Pacquiao. Ang sipa nila daw sipa ni Bruce Lee. Bla? Kastigohon ni nilang virus hasta magkalapatay mga kakipay. So amo ina sumong dapat ginaton may tindihan nga ang D3 bio pinasahi ngang iba niya vitamin D3 lang o kon virgin coconut oil lang nga ang D3 bio ginkombinar sa amo ina karason nagabuligay sila ang virgin coconut oil nagadepensa naga hahapin nagaputos sa selula ang vitamin D3 naman nagabulig sa aton immune system sa pagsaputi sa aton nga mga kontra nga mga viruses. So adlaw-adlaw inom dita D3 Bio, DTX 500 and Mighty Shift. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato, nga DTX 500, ha? YTC, D3 Bio, kag iban pagayon ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, Kanto lang ka mo rikta sa tanay nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kay magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Oy, Indonesia, Manila lang ni. May mga balita, i-confirm na ni Bian sa news na to, no? Kay may nabasahan na ni from isa man ka gin-post sa social media, very reliable man nga source mga ka-K5, may mga suspension of classes tomorrow. Ha? Cover all levels, public and private schools. Sa ano ni? Due to typhoon, super typhoon Inday and Habagat, classes and work are suspended in selected areas as declared by local government units on Monday. Basi sa Manila lang niya. Okay, sige, hulat-hulaton ta ang update sina sa nga aton diyan nga lokal nga advisory, ha? Huwag pakita ka ba sa sinadri sa aton diyan nga ano ni? Arena? Okay, amo na ni? Okay, Arena. Gisuspindi ang pila ka mga bulutuan sa syudad sang Bacolod. Ang face-to-face classes so good boss ngadlaw. Okay, okay. Di Arena ho. I don't know iba nga ano ni nga mga eskwilahan daw ay pa magkadeklara. So para ni USLS ni. USLS Advisory, no? Okay, ano pag ini? Okay. Saint Scholastica's Academy, no? Saint Sco. Okay, okay. July 6 to July 10, where's la klase? Was, no? Saint Scholastica's Academy. Tungod siyang bagyo. Ano ni? Ang iyasang lasal, July, ano ni? Via Zoom na sila. Wala sila face-to-face man lasal. July 6 to July 8. Okay, so para mo pala ninabato na to, no? Ha? Gisuspindi ang pila ka mga bulutuan sa syudad sang Bacolod. Ang face-to-face classes, so good boss ngadlaw. Okay, sige, June o kung July 1. Okay, tanawon na pagiging karoon nung inyugay, basi may update kita mga ka-K5 kag sa inyo nila ng mga local advisories ang inyong LGUs. Bantayan nyo man sa mga Facebook page nila nila, ha? Para ma-aware kita kay daw amo ini ang ilayang rason nga may suspension of classes tungod sa posible siyang bagyo ni kaghabagat. Pwede daw ay pa man, ano? Di ay hulaton na pa. Ang dira siya may Valladolid, Malayang Subong, na tabo ni mga kakipay. Nosos na mo, ginagapanagopnom, nga perte ka delikado na. Kaname, gitani na da, kay matanaw ka na yan sa may Bolivar nila na, no, may seawall. Do kaname, laduhara ka lang sa Amerika. Nga may gadapya nga tubig sa dagat na malod. Tapos matanaw ka siyang tahom nga sunset kong hapon. Kaya hindi man pwede sunset sa aga, hapon, ganyan, no? Tapos tili dalan ka, galing problema kay do highway na da yung mo, no? Highway na da. Karon do na mo na nagasayo nga magagatambay na may ka naga, well, nagapaliwaliwa. Kag may nagtilindog na nga mga food stall dira. Mga kalanan, malaya nga do, karito lang. Damo gay nagatanaw sina mo kadelikado kay basi blakon. May ara buang karon da magagi nga pangaraduhon na sila da. Kay matisyo highway na daya mo. Di, I don't know kung ano ang mga security measure. Amin nga ginsugta na sila. Nga nag ang lokal na ninyo ng government, ha? Wala gin siya mga preemptive ideas o kung mga measures, abi. nga masecure kung amugin man ang tuyo ng isa kaklantuan sa tao na no tourist spot siya ba? No ginadayo siya lang kay tungod na ka namin kay napiyas ang hangin mo. Balod na namin sunset ka na, kilindalan kaon kaon ka na, no na ka namin tanawon lang. Kung galing ang risgogin nga nako nirilik ang kalabana nga ginapanagumnom, natabogin siya mong adlaw. Nga man mga kakibab, isa pa tayo ho. Duha pilason sa Valladolid Boulevard, sumong adlaw. Kay kono aring balita, napiyungan ang driver sang tanker. Tanker ha? Di karga niya dako niya nga klase sa salakyan. Tracking niya mo. At pila niya group, sobra ni tinwiler, guro ni. Ang driver ko ron napiyungan. According sa report, napiyungan ang driver sa tanker truck samtang nagamaniho. Rason nga dulaan ini siyang control sa ginamaniho nga salakyan. Kabangdanan nga nabungguan ang kalanaan sa Boulevard sang Valladolid. Alas 4:15 siyang hapon, Domingo siyong adlaw, Hunyo 5, suno sa panaysayon sang driver sa kapulisan. Ha? Napiyungan siya ko, no, sir, piyungan ko, sir, sorry. Sorry lang, napiyungan ko. Sorry, ha. Sa inisyal nga impormasyon sa Valladolid Municipality Police Station, gindala sa Valladolid District Hospital ang 17 anyos nga babae kag 19 anyos nga lalaki matapos na ulamid sa insidente. Samtang gindeklara naman nga dead on arrival ang 36 anyos nga babae. Tatlo biktima di, isa patay, dua pilason. Di isa dead on arrival gay sa hospital. Ining 36 anyos nga babae bakuloy. Lunsay food cart vendor ang kagresidente. Di lunsay, di sila ni mga food vendor ni sila gali. Ning tatlo ni. Lunsay food cart vendor kagresidente siyang purok Sampaguita. Barangay Poblasyon, Valladolid ang mga biktima. Sa karon, wala pa siyang desisyon ang pamilya sa mga biktima kung magpasaka ang mga inisang kaso. Apang nagapabilin sa karon sa kustodiya sang kapulisan ang nasambit nga driver.
2: Jesus, may napiyungan ko. Grabe, kung piyong, kung kapoy ka, kang ginaw ginakutoy ka gin, hindi pagpilita kung nag-drive ka. Kaya man may ara, mga kakipa. Nga daw, bisan ano mo ka, ano mla? No, kumuklat sa mata mo, kapiyong ka gin. Hindi ko mag-amuna, hindi ka gin mag-risgo. Kaya man disgrasya ka gin niya. O kung magka-disgrasya ka, dayon mo niyang pahigad ka na kang magtulog ka na o kung magpanaog ka na si mo na silakyan. Ha? Nakatlakat ka o kung pangilamos ka, inom ka tubig na o kung pangihi ka na. Paumpawan mo na yung kagalingon mo, palipason mo na yung oras. Kaya nga, amunang oras, ginatutoy ka sang imo kamatayon o kung makahatag ka sang problema sa iban. Palipasan na yung oras. Okay? Basta mo na gani, matyagan mo nga matulugan kang madrive, pahigan. Iparking na, ihasar na o. Oh. Ipatsyang makinada kung nakinanglan. Basta pahuway kagin, palipasan ang oras. Kung matyagan mo later on na kondisyon ka na, kag-ready ka na, amo pagbadayon mo na sa drive na. Ang problema, kay iba na naghihingagaw sa oras mo. Naswag ginapilit nila. Ginapilit nila bisan hindi na nagatuo, nagakaigo sa kondisyon nilang mag-drive pa. Naswag resulta mo ni, napiyungan ang driver siyang tanker, mga kakibab. Ting tanker niya, mapusa ka niya. Mapusa ka niya si tanker ni. Napiyungan siya, di ang mga food stall na sa Seawall, sa Boulevard, sa Valladolid. Gin pang-arado yung mga kakivibe.
1: duwang pilasyon, isa patay gid. Di amo inang kalamanan ang kuminto sa nanagaagi, tahom nami. Pero kung ikaw may nag-drive, kung ikaw nag-drive, kamakita mong sitwasyon, mamagaling, doon ka delikado man na di ba? Di nakita man na siyang mga lokal na ka mga opisyalis, na ka mga LGUs na bi. Tani, ano na yaman? Ano mga safety measures na dira kay unahon dagit, no? Ang siguridad sa kabuhi isang tao. Iyon, nag-food stall na sila kay ti number one para mag-provide man sa pagkaon sa taranda nga nag-atinir na sa Boulevard. Ti sila nag-negosyo man na kay nag-apanginyadi manamo. Nga may ipabalon sa bata daw kung may may galas tuhon sila sa ila kinanglanon sa matag adlaw. Puti amo ina blanga nilibong sa lakyan nga ginadlaw adlaw. Daw nagangilo yang ako na padapa ni Rilay. Kako mag-agi kula siya nagligad ha. Kanami gin man pero hindi safe bala. Wala sa safety. Kakon hindi safety, di ano ginimo siyang mga opisyalis na kang in-charge dami. Nga mabutang sa safety na mga nagakalaon, kang tulad sini sa mga biktima. Wala siyang siyang inang epektibo nga security measures. So kinanglan pang mapatyan o kung magsidinti ka magtuon ta. Hindi niya mo yung attitude siyang siya ka-leader. Ang siya ka-leader, may araw na ginatawag kita nga, may tawag siya nga visualization. Ma-visualize nila ang mga sitwasyon. That's why leader sila eh. May araw sila siyang pananawan. Bla? Kag ina, ang kalabanan sa mga leader, wala nagahulat sa sitwasyon anay matabo kag magihong. Kundi matuntun nga leader, ginapaminsarya advance ang mga posible matabo kag ang mga posible nga pwede himuon para ma-prevent ang mga hitabo nga pareha sinang mga aksidente. Amo nang karakter kang utok sang leader gin nga tuod diri Lea. Sa akon pagitindi ha. Di ano na karon? Idugon tang malod. O kung palikahon ng mga silakyan, ano man, sigihon na padada. Kung sigihon na dati, way kaso, ah. Importante, ano ang aton nga security measures nga mapadayon na kay because attraction na siyang Valladolid. Attraction na siyang Valladolid, ah. Pero galing ti, paano masecure tabi? Nga hindi ni magtabo niti, well, sino maguna-una na? Pero kung ikaw abe, no, kumo nag-aagi sa lakyan mismo sa diraga lugar, hindi ginaya matabo ya, may porsyento gina katulad siya mo. Napamatunan nga amo ining sitwasyon. Ti ang rason niya, may napatay nga isang tao, may napilasan, ang rason niya malang ya, napiyungan siya. Ti ang question, mabalik mo ba tong napatay? Mabalik mo ba ito yung nagkalapilasan to? Hulaton na pa maabon ni matabo ni. Kag inat na nanda, nagandipindi na si leader naton. So sa liwat ang leader naton, that's why yung kinaglan, leader sila kay tungod silang nag-lead sa aton sa tawag naton yung kauswagan, pero may upod ganyan nga safety ang ginauna. Dali lang kay may caller kita, mas importante ni. Hello, good evening.
3: Hello, good evening, no?
1: Yes, oo. May gabi man. Sino ni Baliog?
3: Ako galing nilo, si Emilio Magbanua sa Kabankalan. In Negros, Occidental.
1: Okay. Si Emilio, mga kakipay. Namusta ka, Mel? Maulong time no here, ano? Kamusta ka?
3: Ati, okay, gidlo. Nagapamati, pero may sa imo ka nagabi. Kaya kalingaw sa mga tirada mo, sa mga advices mo.
1: Thank you, thank you. Pero tiyan, na ikaw na ino mo na?
3: Nainom na lohe.
1: Ano na nainom ni Emilio, be? So, hindi kami.
3: DTX Coffee Mix. DTX 500 ka. Mahisi.
1: Kumplito man, kumplito man. Yes, si Emilio, mga ka-K5, isya man ni ka blind. Blind ka, Mel, no?
3: Oo.
1: Bali, duwa mo gin ka ilong, ilong mata?
3: Duwa ko gin ka mata, lo. Ang mas, isa daw makakita-kita. Paprong isa lusok nga.
1: Ah, si. So, pasensya lang, sala ko kay ti. Siyempre, lapitay mo lang mata kag ilong la. So, na sala lang ko. So, maling isaya medyo kakita, pang isaya, ano na siya, nanon na milaw, suruya kami, nanon na siya inborn, ako na pas mo, ako na pas mo ka siya pang lingling, ano?
3: Inborn, sinisalo kay bati ko sang una, may isa ni ka istorya, silong yung mamang, tungod ni ko nung naging nantaw, yalo sa eclipse.
1: Sa?
3: Balans ko sa akong lula.
1: Sa ano?
3: Na, eclipse, nablang, mag-agaw ba lang bulan kagang adlaw?
1: Ah, eclipse. Oo.
3: Amo na kuno ang natabo, pero nagamba lang ako niya tiyo yan, hindi, yung inuman, tugod ni mamang mabulong. Basi hindi ko siya handa na makabata sila ni papang bla.
1: Tiina tanan, wala man na maprobahan, tanan churiya, wala na guro?
3: Oo, no? Pero tikon basihan siya ang paglantaw sa eclipse, ito wala man na isang ano gido, pathag ang sayan sina nga makabulag na sa bata, no?
1: May ara gani nga kung eclipse siya kung nagabusyong ka, ang mata mo may lunar mo, kadapad la.
3: Kaya muna.
1: Anyway, ina mga pagpati na kung ano man nga mga ginapatihan sa mga katigulangan naton. But anyway, tiyan mo na. Di pula lang edad mo si mong Mel?
3: 39 na lo, manog 38 ah.
1: Doon kayo siya lao. Doon hindi ko kita kalendaryo ay.
3: Doon ko ang kalendaryo. Kasi doon hindi ko makita kay pulos itong ringari di palibot na mo, no?
1: May rasyon ka man. Kaya ti, simple ni kakita. Ay, ti, nitambaso ko nag-iiso lang yung imo edad.
3: Ako na gabi, lo. Gato man ko sa ako ng iban.
1: Ano ko na?
3: Kaya ka mo nga mga bula. Gapa lang dulo man panulok niya. Mabunggo ka mo. Heh. Kung makakig ka mo, gapa lang dulo man panulok niyo.
1: Pirti nga mga pamangkot, no? No.
3: Kaya, ko,
1: ano siya bat mo?
3: Isiling ko, duwala po man. Kaya halin sa una, duwala po man ka palang dulong panulo ko kahit dulong naman iraan.
1: Pero ang isa kang pamangkot, Mel, nga gusto ko tani masyabat mo, Amune.
3: Ano.
1: Kung ang mga blind ko, no, nagadamgo man, kaya ni sila kita, di ba?
3: Kung inbuan ka lang nga bulag, nga hindi ka gigi ka kita, sa damgo mo yalo sigurado gina nga hindi ka gito sa sita, lo. Hindi ko may maghambal si Molo nga blind nga sa iya damgo ka kita sa iya, lo. Hindi natuod. Hindi gina siya ka kita. Luwas lang kung sang una ka kita sa iya. Dako na siya nabulag.
1: Ah, okay. Siya kung involved siya nga hindi nagkakita, gadamgo siya. Pero anong makita eh, kay Dolom? Dolom lang makita, ya?
3: Wala gina siya sa makita, lo.
1: Pero may, pero hindi, sa damgo yan, siya kita, pero may mabatian siya kasi yung ilan nun.
3: May mabatian siya, kaya may ma-imagine sa lunga, may tao sa iya to bang, kasi siyempre, ang bulag, may kapang hikap, maka, ano pa man mo?
1: Makabatsyag?
3: Ano pa man mo? Makabatsyag?
1: Oo, makapangapkap.
3: Napakap, ano na.
1: Pero as in sa damgo yan, since nga na tao, siya kita yan eh, huwag ginayahormas ang tao kung tsurada, kung ano na nga physical figure. Huwag gino?
3: Oo. Amo na nga hambal gani isang iban. Ano makita kang bulag na totally blind? Wala. Bisan dulong, hindi ano makita. Kay hindi yung hambal ang dulong, kay wala sa kita sanag.
1: Grabe, no? Di, amo niyo. Tuti ikaw, Yamel, makakita ka pa man gamay, no?
3: Oo. Makakita ko man ko gamay, no? Basta mga ng mga suga tapos mga landong abi.
1: Oo. Mga puti
3: talaga.
1: Mga puti nga legs we nagainaw-inaw nga mga matiis makita mo ba?
3: Ah wala lo, masalapay ko lang.
1: Oh, baw siya. Oh, sa kupa ko. Oh, sa kupa ko. Pero ang bulan, Mel, kabalo ka kita ka sa bulan, why?
3: Sa muna, lo, sa dito ko sa balay, makita ko pa na, do, maaninag ko pa na, pero ang bulan, balay, so pamatsyagan ko, lo, do, kaya sa dagmay na, lo.
1: Kamalo, Kamil, si Mong, anong tabo sa bulan?
3: Anong tabo sa bulan, lo?
1: Nag-square na si Mong.
3: May gaman, lo, ako.
1: Ha?
3: Yan, nag-square na ng bulan, si Mong.
1: Tinga, ano pa last mo tanaw sa bulan, no, anong yakorte ako?
3: A-square, guro?
1: Lahog lang. Okay, sige Mela. Well, anong tuyo mo man nga nakatawa ka man?
3: Ano lang ko dito, nagpangamusta lang sa imo kag magatro tamyaw sa atong mga tagpalamati diri sa K5. Kag may ano ko gali si imo, lo, may may kinubra kami din nga grupo namon sa NYGC blind drama, blanga kanta para sa imo, lo.
1: NYGC, ano lang NYGC man?
3: NYGC blind drama, lo, mga drama-drama na sa mga PWD, lo, labi na sa mga bulag, lo.
1: Ah, okay, okay.
3: YouTube channel na sa namon, lo.
1: Ah, okay, okay. Aral na siya mong sa YouTube?
3: Ara na nga mong niya channel. Ara na nga mong niya, ano, lo, pero ang kanta, wala pa na mong na, ano, ihatag na mong tanisi mo, ka, ano kami kung paano na mong na ihatag si mong kanta, lo.
1: Ah, okay. Di, pangitaan niyo lang ko?
3: Hindi ganin na mong makisalong tupad na mong niya.
1: Tingin ko mamangko, kung paano ihatag ko na, di, matulog ko, wala ko makita niyo ko.
3: Yo masagan ko lo, kunari kay gurus tubang namon, di kinahum kita mo. Tikaw mo. Damo pantigi ka lo.
1: Damo man ka mo, kuni kap kapon yung bilog ni Negros eh.
3: Amo na gani lo, kay tigni namon pangap kapana ila in may kapan ti sa iti sumanok.
1: Ah, di mayo lang kay wala malapakan. Sige, amabal, alam ko, Melly, message mo lang ko. Ongoing na, sige-sige na lang YouTube channel ninyo?
3: Oo, lo, kay...
1: May mga drama ka muna. Anong ginabuhat nyo na sa inyo YouTube channel man? Nag-drama ka mo? Tingog lang kung...
3: Oo, tingog lang, lo, pero mga may tsura, manda namon nag-balandra. Pero bisan hindi na lang nila paglantaw ni tsura, importante yung nag-drama lang, lo, ah.
1: Anong mga drama nyo naman? Mga ininsik na, no?
3: Mga ilunggo, lo, mga... Nice yaman, mga damo man, no? May mga time drama kami dalo.
1: May fantasy, magkamo mga Superman, mga munaway.
3: Oo, may ara man, no? Inablang, karoon, malupad ako.
1: Oh, grabe daw. Diyan ay kadali lang, malupad ko, hindi ko kita lang yan.
3: Hindi saan saan nagalupad siya, no? Bit-bit siya, baston. Karoon, suntang nagalupad ako, iwas-iwas kong akong baston.
1: Agoy, ligo ko.
3: Galing lo, ang lain sila paglupad. Diba naman sangit sa taklang niya, baston?
1: Di kayo galingan niya, siyempre yung nagadrama na blind ka na malupad siya karoon. Di, dali ka, dali lang, nilupad ko. May kutultun, di ko magpa.
3: Galing lo, may siyempre, budlay no, kung ang bulag lang mag-superhero, lo. Paano sa makapamumid, kaya ito hindi siya kakita, na?
1: Amo gani, namo na gani limugan ko, hindi lang, ano lang, Goroya, Spider-Man ka na lang.
3: Katuwa ko siya, buligi ako, maluhay ka, ay buligi ang tao, gay na. Oh. Mamo na ba na?
1: Oy, ara na, si Milyo nagpalawa, daw damang ba? Ginibag yung piyak yung
3: atundra. Ang laing ka lalo, mambal ang traidor nga. Hindi ko makuha ang babaeng inisapon. Buhi ako, ariyang bagay si mo. Agay, akong ligo. Ang babae ko yung ligo, lo, ang bitima.
1: Pagambal na igo, ako na igo, igo ako liwati ka nami. Anyway, damo kagaliting, og mil no, damo kagali, biskan ikaw lang gali, yan makadrama ka ikaw lang isa?
3: Oo, may upod kami nilo, upod kami na ni Kuya Hilandan, balas tagay.
1: Ah, oo, si Hilandan ako.
3: Damo ko na sa tingog, lo.
1: Damo sa uyam?
3: Hindi, tingog.
1: Ah, tingog, oo.
3: Siyempre, upod ko nilo, partner ko, siya ni Ngamon, nga audio vision editor, lo, si Romel T. Pineda.
1: Si Romel Pineda?
3: Hindi, Romel, no?
1: Ah, Romel, oo.
3: Ang binablo siya ni
1: Bukakita na siya, ya?
3: Hindi, lo, hindi siya kakita, lo. Basta tali blind, hindi siya gani.
1: Janay kanti. Puro ka mo blind, tanan, pre, nanonin, sino ni mamati na lang, hindi na matanaw?
3: Oo, pwede man, lo, mamati. Pero pwede, hindi man lang tawag, yapon, lo.
1: Sige, i-plug, biya, nakita, chikonta. Nano nang iyo nga YouTube channel, makadto kami sa YouTube, tapos anong i-type na mo na be?
3: Inang NYGC Blind Drama. Ano na siyang i-type nyo, lo?
1: Andan na ka.
3: G nga go na siya, lo, ha? C, ngayon, Blind Drama.
1: Ano ni nga go, agogo, kung go lang?
3: lang gid yan.
4: Ago lang wala ah.
3: Ang upod ko dalo nga blind, totally blind na siya lo. May original composition na sa long ara sa YouTube subong. Ha? Ang kanta ya lo sa gihapon.
4: Sa gihapon. Ah, malu.
3: Oo, sa gihapon lo. Titani, dapat kun pwede mo na ma-play dalo. Original composition na lo mo.
4: Yan ka. Sa gihapon tani subunan. Sa gihapon maluoy kagabuta.
3: Gihapon
4: ka dulom. Oh, sa gihapon maluoy ka. Sa gihapon maluoy ka paliho gamuta, hindi pagisaksak. Ano ang hindi pagisaksak? Ang charger kay Basi ma-overcharge sa cellphone. That's why nga maluoy ka gamuta kay Basi masunog cellphone.
3: Amo nalunga na sa dihan kami nga mga blind lo halos kalabanan sa mga bulag lo bilog nga Negros at siling niya dilulo ya kilala ginakahali sa una gina-idolize na yan dilulo
4: tumo? thank you amo ko na
3: o ako mo na lo mambal ka guro lo magkilit anahay
4: naghinikapay
3: maghinikapay kami na lo ang tanan niya mga tao lo puro tigulang mambal ang isa oh nalo aray kanigale ay oo aray ko de itungod na lo nga influensya mo na tamon mo.
4: Oh, gali ka. Tingilan lang, guro. Oh. Apply na kamunta na sa senior citizen.
3: Pero abin mo, no? Hindi galit na nga senior, no? Nakakuha discount.
4: Nga man.
3: May ara gali mga senior, no? Nga wala ka kuha discount, no?
4: Nga how?
3: Abin mo kung ano na nga mga senior, no?
4: Ano na nga mga senior kung abi?
3: Senior high school.
4: Ay gali ka. Oh, ati sige senior high school nung to check nung ay sa discount ng kiti senior high school pa siya. Oh.
3: Ti anyway.
4: Ano no?
3: Kung maka time ka lo, maka subscribe ka da o ang aton yung mga pinalangga ang mga kaki 5. Makapamati man sila da.
4: I-like ta kang i-share. I-like ta kang i-share ng NYGC blind massage. Ah, ano gani?
3: Blind drama lo, blind.
4: Ah, blind drama.
3: Amon din napagwa ng amon mga talent so nati syempre do gusto man bala namon nya mabatian man sang amon yung mga iban ng mga tagpalamati man gusto man bala nga mag ano
4: Mel okay in YGC blind drama sa YouTube. Oh, Mel may oh, ano lang ko last na lagi before ta mag commercial inamlagi na I don't know kung nabtan mo na ang ining PWD nga may mga palumbat lagad sa Paglaam Sports Complex o na.
3: Napakian ko na sa una, no? Sadya ko nun na, no? Galing, way ko kakita. Away ko kakita. Away ko kahalan. Anong tawag naman? Lantaw? Tambong, no?
4: Wala ka na kahingabot, sina? Po, nabatian mo lang.
3: Sadya na, no?
4: Palumbat lagad ang lima ka-blind.
3: Oo, ti anong tabo na, no?
4: Ti mauna malimog ulo mo eh hindi sila kita lima malumbas na dalaga noon binuang niya
3: amo na ano paano nakaroon din nakaroon mo
4: ang anong style gali kung ni ubal na matlibot ka na lumbat lagan mo
3: ti tilapad mo na
4: magpagpito na iya huyab ginahamir gina yung lagan na yun ha ang style na gali iya may una
3: nila,
4: may una na nga tao nga madalagan nga may pito. Oh, may nga may kiling-kiling, may kiling-kiling wala. Inablang na kiling-kiling-kiling na muna bla. Madlaga na siya una. Kag lagsyo na nila ng lima nga hindi kakita ning mga blind eh. Lagsyo nila kiling-kiling. Na, amo nang style na da. So pag pito na yang go niya, madlaga tong kiling-kiling, lagsyo na nila ng lima. Hammer gina yang dalaga, tudo-tudo gina per siya.
3: Okay, ti syempre. Ang kada isa log handong magdaog mo.
4: Karon, kay hindi sila kita, ni since of hearing na lang ilang gamiton, pati ani lang kiling-kiling. Pagtiyog sa ilang dalagan, sa may grandstand, ang problema kay may duwa ka scramble na nagabaligya nga may kiling-kiling man. Karon, ang problema kay lima sila hamir-hamir lagan, naglibog ila uno kay tatlo nagakiling-kiling. Di, ang natabo to, isa to, hamir-hamir ginlagan, ego yung ganyang scramble.

0: ako na lang mga abilidad siya mga blind. Nga daw siguro hindi mo gina malintan. No, nakasaksi ka gina guro lo ay.
1: Oo, nakasaksi ko na. Kung tapos, kung nakita ka lang guro, kung nakita, kung nakamati ka man, ining boxing sa mga blind. Oo, boxing, ginunta na nagaling siya ulihi, kay daw, daw may ara ka mo, daw hindi na naiyanami nga ginamiking fun sa inyong diferensya, no? Pero siyang una, may mga amo siya.
0: Oo, sabi lo, kaya ito pwede na yan sa una, lo mo?
1: May amo na siya una, pero subong daw, hindi, basta ganiya, malun na kang bulag, something daw ginabawal na. Kaya daw ka-discriminating na, kang ka-sakit, inapamatian para sa iban. So, ang ginahama sila, so, ang panuwag sila, ang hindi makakita, o kung blind, di ba?
0: Oo, kung iban, siling ko gani, siling ko sari-sari, nang tawag mong iban, visually impaired, blind. Siling ko, ginpatago na si ilan, no? Siling ko, ang pigado nga bulag, nga nagpakilimo, siyang tawag sina bulag. Pero kung masahistaya, blind. Pero kung manggarano, nasa visually impaired.
1: Kung wala inog bayad ko rin, tibran out, DJ. Mel, thank you again, Mel. Sa liwat imiterasyon na sa imo nga YouTube channel, be.
0: Sa aton yung mga pinalangga, ng mga tagpalamati diri sa kampiyon yung estasyon K5 News FM, inagda namun sa mga magpamati sa gamay nga channel sa mga persons with disability o kung mga bulag, ang NYGC Blind Drama na ginapangunahan sa aton ng mga abyan, Hil Andan, Emilio Magbanwa, Rejan Domingo, Peter Gabrina, siyempre Romel Pineda, tagang amon da mga kaugdanan man do, nga nagapamati subong kabulagan do sa bilog nga Pilipinas.
1: Mayong mayong gabi sila tanan.
0: Oh, mayong gabi sinyo tanan bisan adlaw gabi niya sa aton.
1: Kabay pa daton magilikapay kita.
0: Oh, ang dako sa kinelang inikapay kita.
1: Thank you, Mel. Salamat, Mel. Thank you, Ginak.
0: No, salamat, Tiglo. Salamat isa po.
1: Okay. Sige.
0: Kalimpay, ginamundong naka-ano kami sa imulo. Salamat.
1: Sige. Okay, thank you. Okay, mga ka-K5, supportaran na ng ilayang NYGC Blind Drama, ha? Sa ilang YouTube channel, ha? Okay, sige. I-like ta kang i-share. Alas 10:58 na mga ka-K5. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Don't go away. We're going to take a short break. We'll be right back.
2: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX

0: Coffee Mix.
1: Pamasahang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahang sa mga butika.
3: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dolo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
4: Siya wala pa nakagamit distinction DTX Beauty Soap. Gamit na kamuke ang muna ning habon nga ginahulat na tontanan. Now, habon malangin eh, pero madamo siya siyang binipisyo eh. Kag tanan ini nagauyon gid para sa aton ni kayong lawas, kag sa aton nga dugang nga tawag naton nga self-confidence, no? Now, ining DTX Beauty Shop, no, nagkakasining tanan nga mga kagaw nga nagatiner sa panit naton. Ang kagaw man ang mong rason kung nga nagabaho lawas tabla. Kag nagahatag man ini siyang sakit sa aton. Kag isa man siyang rason nga na inbintong habon tungod siyang balatian sa unabla. Dumduman ninyo nga magkaunta sa una, nagapanghinaw gigita kamot. Kete bisan nagakutsara kag katinidor ka, niya panghugas ni kamukamot, no? Kaya ang kamot naton higko eh. Ara dirang mga kagaw kag posible maging halinan sa kung ano nga sakit, abe. Nauning DTX Beauty Shop, siya do kabukal nga habon dyan li. Nga ang bukal niya, abe, siya ilong mo siya iba nga bahin sa lawas mga basa kag inusnos mo siya. Sige siya bukal. From good news, kikapos lang siya bunlawa niya ya. Tanang nga baho sa lawas mo, kakas, no? Sa may mga punggod, hindi na siya gitodos, malawaay ka na. Ang imo lang himoon is habunan mo lang guya mo. Sang DTX Beauty Shop, kay pakuyo mo niya lang na. Paayuhon niya. Kag kung mag-ayo na wala siyang inagyang itom-itom lang. Kung garas guya mo, damo buho, may mga pikas-pikas, alap abdulaon niya man. Kung nag-oil ang gamantika ang guya mo, kuhaon niya ng oil. Kag-ini siya, nagpaputi sa panit naton nga wala siyang hapdi. Hipido niyang panit naton, especially guya. Ang kanami gidirili sa may mga edad na ang wrinkles, hindi nahil mo noon, hubin katlukon. Siya nagapangamuyo kag tanan na lang pamaagi nga para magputi ang tuhod, ang siko, ang liog kag ang ilok. Amo na ning gamiton ta, DTX Beauty Shop, magatinaw ang tanan nga party sa lawas naton nga garhum. Na ko may mga pilas-pilas ka kadasi mag-ayo diri ni, no? Kag mag-ayo siya, wala inagyon sa iyang mga pilas-pilas, bla. Tistingan ninyo, ha? DTX Beauty Shop, hapos lang ni Baklon. Kanto na kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang palihog. Kag kung gusto nyo nga, sa online, pwede man, ha? Kanto ka mo sa Shopee, Lazada, kung sa TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga presyo sa DTX Beauty Shop, kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad.
3: Okay, ini nga bahin man lo, dolaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Hey,
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule isang man sa mga suplemento natural nga importante sa subong sa aton nga panahon. Kay man wala siya overdose, wala siya sa side effect, himo ini sa shark liver oil. Aprobado pa siyang BFAD, ha? So safe sa gamiton. Now, kung nagainom ka adlaw-adlaw siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginalimpyuhan niya ang aton nga ugat, ang aton dugo, ang aton atay, ang aton kidney. Ginalimpyuhan niya, kaginasuplayan niya sang kulang nga mga mineralis kag vitamina. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka manaming suplemento para sa may mga problema sa mga barado nga ugat, katulad sa mga bad cholesterol nga nagabara. Kadelikado, kabangdanan ini sa imo high blood pressure, heart attack o kung posible mas stroke ka. Tungod barado siya eh, no? Kikilanglan na makakasi na, mahal-mahal magpakakasi na. Pero kung nagainom ka sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawo niya lang. Tunawo niya mga bad cholesterol. Ang makaptap na siyang bad cholesterol is mismo ang good cholesterol. Ang bad cholesterol nga nagaplake sa aton ugat, nagasupon dira, nagapunong dira, no? Tunawo ni na siyang good cholesterol. Ti ang Dr. Pinoy isa ka premium nga good cholesterol dirile. Sumong man ang Dr. Pinoy nagabulig sa nagakiang-kiang. Hindi kay kabus ang tiilya, kundi nagasakit gidang tiilya kay tungod may gout arthritis. Gout arthritis, grabing uric acid na gadeposito sa joints. Kung nagainom ka Dr. Pinoy, tunawo niya na. Prong unay ang gikwaon, ang ngot-ngot nili ang sakit. Kupuso niyang banog, kag sa adlaw-adlaw mong inom sa Dr. Pinoy, tunawon niya ang mga uric acid nga nagapundo sa imong mga joints. Kag ginarepair niya kung may tais ginman nga tulaan sa bahin sa joints mo na. Kanami isang Dr. Pinoy sa mga babae nga may problema sa ilang menopausal, sa may mga dysmenorrhea, kag sa may mga irregular menstruation, kag ining mayuma, dili ginapangupos ni sa Dr. Pinoy. Tanay nga mga inflammation inside sang aton lawas, sa sulod sang lawas ta. Kung may mga banog-banog dira, ginapangkupos sang Dr. Pinoy. Tungod may anti-inflammatory effect siya mo. Antibacterial, antifungal, antiviral siya eh. So grabe, may vitamins man siya kag mga minerals nga nag-balansi sang aton kakulangan sa lawas ta. Dr. Pinoy, mga ka-K5, ginalimpyuhan niyang kidney ta. Amo ni Simong ang problema tang kidney. Nga kinanglan, steady lang siya nga nagapangsyonal sa pagsala sa dugo ta. Ting dugo na ton higo, di tanan na gagi sa kidney ta. Pagtapos siya nagsala, matiyog naman ang dugo ta sa bilog ta ng lawas. Pero isalaon sa kidney ta. Karon, kung puno na na iya siyang higo na da, ang tsansa is maguba ang iya pagpangsyonar. So tsansa nga hindi mo na masala ang dugo tungod nga guba kidney mo eh. So mag-dialysis ka para limpyo. Kaya kung hindi ka mag-dialysis, ang higko nga dugo magkadto sa utak mo, magkadto sa ibang nga parte sa lawas mo, tsansa ba si ma-poison ka bla? So kagamoy na kabagdanan kung pwede mapatay ang tao, that's why ginadialysis. Now, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, nagamato man sa mga early stage ang cancer. Inatap na yung cancer mo. Sumong man sa may mga psoriasis, kag sa may mga dengue. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, sarang nyo ginmamakal sa tanan ng mga butika na sa inyong lugar sa Kamankalanda, ho. Daman sa La Carlota, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Ibi Magalona, Morsia, kag sa tanan ng mga syudad kag Kabanuana, diri sa Negros Island Region, kag sa Bilog na Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Okay. Kung saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? I-text yun na o itawag yun na sa ating hotline. 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-748940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor na ko di subong. Tamyo ko lang lo mga KSS sa Himamaylan area. Tamyo ko lang si Aiza Ligaspe, kag si Jocelyn Sibulan, Isedra kag Eliseo Biyahe. Sa tanan nga nagapamati sa radyo, sa tanan nga mga listeners ng K5 News FM, mayong gabi. Good evening, J. Lolo. Listening lang kami di si Moloa, kay Jerry Lee. Good evening man. Ari kami lang gapamati always sa imo, J. Lolo. Happy kami ya mamati sa programa mo. Thank you. Highland dagali sa mga Marites kag Marisol diri sa Amon. Si Jenny nilo sa Bago City.
4: Mga Marites, no? Mga babae na. Mare, anong latest? Marites. Ah, kung lalaki, Parites. Pare, anong latest? Mga KK5, announcement lang na. Sa gusto gin magbakal sang slightly used, second hand, ka good as brand new ng mga salakyan, mga kumayo kondisyon. Kanto ka mo sa makulod car seller. Kahit amo na ni Simong ang halos ginakantuan, jirili, kung magkanto ka sa lugar nila, kalaba-laba diri sa ilang grahe, no? Puno siyang salakyan. Pili ka lang pick up, auto, van, SUV. Damo kapilian, may 7-seater, may ara man niya sedan. May mga Vio silang automatic, nga nubo yang milyahe diri, mga dagmol ang guma. Mayong kondisyon nami mga pinta. So, Bacolod car seller, kabarato siyang ilay ang mga pamaligya na dirili. Kag pwede kaya kayo iya sa kay Richie, no? Siya nang manager si Richie. Kag kung ma-mention mo nga pamati ka sa K5, kay J. Lolo, may another discount pagin. No, karon kung first time ka magmakal, so, tawagan mo lang si Richie, kay buligan kanya. Or hindi kaya magbakal, pero may kilala ka mabakal, ti may referral fee ka. Ang tupad balay mo da, may sampol mabakal siya sa ining L300 van o kon Fortuner, no? Anong color? Puti, itom, silver, may ara sila. Mabakal tupad balay mo, huwag siya kamalo kung di siya bakal. Tikaroon na batian mo di sa programa ta, dragali siya makulod car seller. Kung magtawag ka, kag mag-refer ka, kay kung matigayon ang transaksyon, may ara ka siyang referral fee. Nga, ang referral fee, nga makayuhom ka, as tagit sa dalunggan lang. Karoon, may ara ka siyang pick-up abi. 2012 model. Gusto mo ibaylo sa ilada yung display nga Fortuner, tawag sina trade-in. Matrade-in kami kag sumahon ina kung pilang diferensya sa presyo sa salakyan mo kag sa ila salakyan kag kung anong diferensya amo nang inyo isetol. Gabaton sila trade-in. O kung gusto mo ibaligya sa salakyan mo sa ila, gamakalman sila. Niya silakyan ko'y maligya, Jirili. Ano silakyan mo niya karabaw? Hindi uni na pwede na. Vehicle, wala may motor niya. Hindi silakyan man na yan. Karabaw, yaway na yung motor. May sungay ng karabaw. Bacolod car seller, mga ka-K5, ha? Kanto ka mo sa Facebook page nila, ha? I-type lang Bacolod car seller, hindi ganitaw ganyo si Richie, ha? Para magka-transaksyon ka mo na. Tawagin siya, be. 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403. Amo nang number ni Richie Sang, Bacolod Car Seller. Okay, tipipisan-pisa lang ni. Ang ginalawag ko mga K-5, isa ini ka oportunidad sa nagpangita siyang extra income, ano, di ba? Kung gusto ka mag-refer, pwede kid. Kung gusto mo magbakal, mas barato kang kalidad, no? Kag sila pa ma-transfer sang i-registration mo, libre way na bayad diri li. Kag buligan kanila, proseso kung wala kami kulang kwarta mo, pwede ka kahulam kwarta sa financing, buligan kanila kung makompleto mo ang requirements kag qualified ka, tayong nandua kadlaw, approve ka na yun. Bacolod Car Seller. Okay, sige. Liwat ang numero ha, basi way na nyo makuha. 0920-973-1403. Sa nagapangita siyang high-end ng mga salakyan, may ara man sila, ha? May ara sila Land Cruiser dirili nga katahom. May ara man sila Nissan Patrol. May ara man sila van nga Toyota ni Blang High-Ace. Mga Hilux nga pickup, Nissan Navara, Terra, no? Nissan Terra, SUV, Montero Sport, Fortuner, may ara sila. May gusto nyo pang negosyo, daw van nga L300, puti, may ara sila. Tanan ina, nubo yung milyahe. Kung gusto nyo, dalaan yung mekaniko nyo para makasigurado ka mo, ha? Ang kanami kay may pwesto sila kag may opisina, nga sarang nyo gin mabisitahan. Ha? So tawagin ng liwat si Richie, ha? Manager siyang Bacolod Car Seller. 0920-973-1403. Alas 11:30 na mga ka-K5. Bisitahin nyo sa buong balada sa aton yung Facebook page ang K5, oh. Grabing balita sa buong gabi, mga ka-K5, oh. Grabe. Ano na yung grabe na eh? Subong gabi, ariho, suspect sa mga asod-asod nga tinirohay sa Bacolod na dakpan. Live subong makita nyo sa Bacolod o kung sa K5 News FM Bacolod 101.5 na Facebook page na to. Ang grabe na dakpan siya, anong mga tinirohay din kapaniro na dakpan siya subong gabi. Live siya bang makita nyo dahil sa K5 News FM, oh? Sinuna siya. Porsyon, may pamatian dami. Dali lang, pamatian dami. Ara, oh? Okay, grabe. Ara-ara talawa nyo, suspect sa mga asun-asun nga tiniruhay sa Bacolo na dakpan, ha? Kagsubong mga gabi, talawan nyo na sa ito nga Facebook page, oh. K5 News FM Bacolod 101.5. 13 million nga balor siyang shabu nakuha sa lalaki sa Barangay 3, Bacolod City. Grabe. 13 million nga worth siyang shabu. Tanawa-talawa nyo sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, no? Laarasyo mong dao, okay, grabe. Para hindi ka mo maulihi sa mga balita, mga ka-K5, unagin ka mo niya makabalo sa mga balita sa palibot na ton. I-like nyo, kag i-share ninyo ang aton nga Facebook page. Kay every time may bagong nga balita, kay kung naka-like ikaw abi, kung naka-follow ka, makaangkon kagayon siyang pribilihyo nga mabasa mo na kang mabatian kung makita mo eh, no? Ang mga latest nga mga balita nga sa iban, dugay mo pa makitaan. Ang ato niya nga mga reporter niya kang newsroom, huwag ka pahuway mo. Okay, sige. Ahay. Isa patay samtang duwa ang pilasyon o huwag yung kaginani. Kaginani nga natabo sa Baladulid, no? Matian tabi ang balita ni Michelle kadali lang, no? Kay para nga masaysayan tagid be.
5: Drivers ang oil tanker ginaligar na piyungan. Food cart sa seawall sa Banwasang Valladolid ginarado. Isa patay, duwa pilason. Yaring balita nga itong gintutukan.
6: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.
5: Patay ang isa kababayi, samtang pilaso naman ang duha pa kaupod sini sang aksidente nga nabungguan sang isa ka oil tanker truck ang ginabantayan sa mga ini nga food cart sa bahin sa barangay Palakap, Banwasang Valladolid, subong adlaw Domingo, Hulyo 5. Ang driver sang nasambit nga oil tanker truck ang ginkilala sa kay alias Junicio, 57 anyos. Dead on arrival ang iloy nga ginkilala nga si alias Romely, 36 anyos. Pilaso naman ang bata sini nga si alias Miko, 19 anyos, lalaki. Kagang helper naman sa mag-iloy, nga babae nga nagaedad sang 17 anyos sa lunsay mga residente sa barangay Poblasyon sa nasambit nga banwa. Sa pahayag ni Police Master Sergeant Eduardo Kumbong, traffic investigator sang Valladolid Municipal Police Station, ang truck ang nagikan sa south padulong sa north nga direksyon samtang ang mag-iloy lakip ng helper sa mga ini ang naghahanda sang ilab baligya nga palamahawon sa boulevard. Suno kay Kumbong, aminado ang driver nga napiyungan ini rason kun nga ang nagpadulong sa pihak nga lane kag aksidente nga nabungguan ang tatlo. Sa karon, ang bata sang ginbawian sang kabuhi kag ang helper nga minor de edad ang padayon nga ginabulong sa ospital kaginsaylo na sa Bacolod nga ospital. Hindi pa makumpirmar ni Kumbong sa karon ang aligasyon nga nagabusong ang iloy nga nagtaliwan.
7: Balita gikan sa Banwasang Valladolid, ako si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Grabe, no? Natabogit ang kalabanan ng impresyon sa mga tao nga makakita na kikadelikado, gidya mo? Dila sa Boulevard siyang tahong tani na kung na-regulate ginila kag na-plus target nila sa isang tobla kay number one safety mo. Isa na naka-attraction nga katuan sa Dulid ang ilang Boulevard kika kilid lang ginya siyang dagat, no? Tapos sa maklo kahangin sa dagat abi, tapos may isla kang makita kag may sunset kung hapon kay way man sunset sa aga. Tapos naga pulungko kamuda, naga inom-inom kamuda sa mga refreshment abi, no? Kang makakaon-kaon kamuda, kang makabanding-banding kamusang markada nyo. Di karon, what if abi kung natabuan nyo, nagdugok ang tao, dabi, no? Kag amoning natabo, biyo? Hindi lang guro amoning matabo, mga kakifay mo, kay kalabanan, mag-agi ko na. May chimpo, ginadayang nga nagadamo ang tao, damo. Nagaginutok ang tao, bla? Sa mga una, abe, no? Una na doon nagatinuparay na yung mga kalanaan ng mga food stall. So, lihid na naglaka-laka na. Gurugin nga para hindi magting-ting banay, lakaon ta. Puti what if, abe, no? Ang ibang guro doon, nakapiyar naman kang delikado ay nang nagamalik na. Puti what if, abe, kung may 50 katao na may karoon nagatinir na. Kag amo ining natabo, napiyungan siya sa ginamaniho yang dikarga na kon ang oil tanker nga tracking bigron. Hindi lang guro amo ning isa na patay o kon duwang napilasan, no? Damo guro, no? Kag amo inang impresyon sa kalamanan nga nagamaniho nga nag-agida, kadelikado. Even though toon nga atraksyon na da tawhay ka nami, abe. Do, nagapaliwaliwa ka. Pero ang aksidente, bla. Hindi mo yan mapaktan mo. Nagaabot ang aksidente sa chimpong nga hindi ka preparado. Di aksidente ni. Tungod sa aksidente, yung mga handong mo, maguba mo. Pagkabuas siya, balita ka na lang. Huwag ka na sa kalendaryo. Grabe. Huwag ka na yan sa sirkulasyon sa kalibutan, di ba? Kadelikado. I don't know kung masipan totally ban na naguro siyang lokal na nga mga opisyalis na siyang Valladolid, no? Puti, kinanglan pa may mapatay. Kinanglan pa may mga musining ito mo para nga i-close. Okay, malanatanin nga kung sigiho na nila kay nami man na mo attraction. Pero te, isugal mo gid ang safety siyang kadamaan kay main highway ginadaya. Ha? Gabuylod ang silakyan mo. Gabuylod ang silakyan mag-agi nila sa bahin sa Valladolid, sa may seaside, ha? Sa may seawall. Highway mo, no? Kadilikado, di karoon malukpan na karoon guma. Di hungod na pala siyang siyang driver kung malukpan sa guma. Kag mag-agaw bing manubila sa dito ginmatuon sa kadamaan sa tao, di nga kaon bisa kunano da. Ari sampo lang ot kakado ka kulbaan kedo mamulanindog yang mga anodang naga sa balahibo balahibo bla tracking ya diri limo tracking ya bla uwil tangkir ya bla mo mapusa kaya mo ang gumas yung lagot-lagot pa damo-damo pang gumas ang uwal tangkir nana. Taas na yaya. Mahilag ko mga e-bike, mabunggo siya mo, mga e-bike gani, matumba ka gani, hindi bala? Mapilasan ka man. Di mas mo kung tangkir, uwal tangkir, yung mas bunggo siya mo. Pusak eh, no? Di siguro daw ipagsira na daw ipaunta, tanda, hindi na napagpastan ba yan, no? Di kinanglan, bagid bala, may mga amosini ngay tabo. Kag maghimo ta inisyatibo nga ibutang sa sigurado ng sa safety. Ang mga leaders naton dapat may mga kalidad sa ilay ang mga batasan, bala. Nga silang una makakita sa mga maayo, kag hindi maayo. Muna mga leaders na to, eh, no? That's why leader ka gani kay ikaw yung galid mo. So, hindi tapang unahon ang ganar, kag ang popularidad, kag ang kunano na yung mga happenings na nga dumayo. Pero ang number one, ganyan ang safety sa mga tao. No? Ti highway na dayo mo. Ti okay. Ti siguro more or less, siguro, I think matabo sina more. Amor, ipasiragi na da, guro. Ipabawal na, guro, anay pastambayan na da. Kay nagdulot ini siyang hindi maayong impresyon sa dumalahan sang ilan na yung bahin sang Boulevard. No? Kung sino man ang nagdihon, kag ang nag-approve sila, ang nagpatigayon, siguro may dutay nga dapat i-question, no? Okay, sige yan. Ma-settle mo lang nag-ro. Pero te, sa liwat, safety first ang kinanglan, ha? May isa kita ka problema kapag masahon. Pero antes na magaga K5, no? Antes na masahon, mag-commercial break ta kaliwat, no? Ha? Okay, yan. Ready ka na? Magaga K5, standby, don't go away. We'll be right back.
2: 101.5 K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo.
8: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
20: Hey, Shabad! Subong nga gabi, mga ka-K5, no? Nagkanto kami sa Gina Seafood Restaurant. Kasimple, mala siya pa niya po namon. Sinigang lapu-lapu, dirili. Kanamit kaya siyang sabaw. Ang isda, priska, taktuhan niya pagluto, bla. Ang priska nga isda nga lapu-lapu, ulong parte abe kanami siyang umaunod dili ni friska gidaya ang sabaw ang panakot kakompleto kakadasig sila magluto bla di mo mala na panyapo na mo ginugangan abe siyang sinugbang kinihad o kuna ginulot nga tangigi simple malang. Tapos, abe, pasayan nga ginluto nga timpura, bla, bukanamit. Simple lang ah. Tapos, nag-order ko ito nga sa kilong ining diwal dirili. Ginatapahan siya. Ginbutangan siyang ilay ang barnish na nga espesyal. Tapos, may butter. Kag may buribudan siyang fried garlic dirili. Simple malang, galaway ko. Ang ginahimo ko, ang sinugbang tangige, kag ang ining diwal, ginadungan ko sila usap la, upod ang kanon, makulamit mo. Miserable la, sinugbang tangige, kag may diwal nga shell, idungan mo sila, butangan mo dutay blan nga sawsawan blan ni, patis langgaw nga may clamansi, kag may katumbal, simple mo lang, pwede ka namit. Open everything, Gina, siya. Katuin yung Facebook page nila, aradatanan, nga gusto natin may baluan, ha? I-type lang, Gina's Seafoods Restaurant. Ari ng problema. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Almost 5 months na nga confirm nga may other woman ang husband ko. Ari na nadakpangin siya, nadakpangin siya. Siya wala pa madakpan, mati ka mo. Almost 5 months na nga-confirm nga may other woman ang husband ko. Sang na CIA o caught in the act ko sila, harap-harapan nga ginhambal sang husband ko sa akon, nga hindi nasasakon, J-Lulo. Abo, grabe. Arang kirida, arang asawa, nadakpan sila, abe, isang asawa, abe, ang banag ang kirida. Harap-harap, pag inambala siya ang banag niya, hindi na ko isimo. Wala mo tinampa. Harap-harapan nga ginhambal sang husband ko sa akon nga hindi na siya sa akon, J. Lolo. Hasta subong, wala sang heart-to-heart talk nga nagpatunga sa amon to clarify everything. Damo ko tani gusto ipamangkot galing ginadaog ako sang akon nga pride. Lo, J-Lolo, this coming September 1, amo ini ang date nga ginsabat ko siya sang naging magnobyohanay pa kami. Way back 1994. September 1, tandaan. Basta mga babae, matanda, ginay siya mga pizza, no? Ahay, matyagang ko gatik si Sagro, kahibi ni Sagirili. Hello, September 1, sa sining na maabot, September 1. Napit natin, August, September na yun, manibla. July, simang, July, August, September na yun. Ni September 1, sang 1994, amo gining adlaw, amo nang adlaw ang isabat ko siya. Di amo pa ni matabo after those years, no? Gusto ko tani, true letter, pagi sa pagsulat ni Lolo, o kung pagi sa sulat, kay dira kami, nagsugod sa love letter. Hindi malalo kachipan ang himuon ko. Gusto ko tani bala J-Lolo, siya ang mag-una palapit sa akon. Kag mag-open up sang tanan para once and for all, makaangkon kami sang peace of mind. Anong himuon ko luman? Kay basib la kadlawan ako sang iya kirida. Please advise me, J-Lolo. I'm from Bacolod City. More power to your kilikili program. Grabe man yung problema siyang letter sender. No? Harap-harapan ang balansi siyang banay niya. Hindi na ko isimo. Mo. bahay. Well, siya'y mulit resinder, day. Magpaka-backcourt ka lang, gina, ha? Relax lang, ha? Para makapaminsa ka sang sakto, ha? Gina-proseso ka lang, eh. Sang panahon. Well, sulatan mo siya para mabalaan niya, eh, no? Bayid ang pride kaya ang pride ti chicken na mo. Fried chicken. Ang kinanglan mo siya mong be true to yourself. Be true kung ano na matyagan mo. Hindi na kachipan. Kung matyagan mo pagi sa love letter ko sa pagsulat, ma-express mong imong balatyagon himua kay para ma-unload. Mabuhinan ang kapinot na matyagan mo na kag makabulig na siya mo. Ipalamot sa iya dati, may text man sa mo, may messenger man, pwede mo man na ma-message sa iya. Well, ti para ma-express mo lang isulat. Or hindi ganyan mo ni moon mo, no? Magpakabakod ka, kaga, well, mangayo ka ganyan siyang legal advice. Como kiridaan ng babae, kagkasado ka mo, husband mo siya, may right ka ganyan mo, may kontrata ka mo. So, mangusisa ka sa bugado, ano mga legal options, kag mga posible, nga mga mahimo mabipagi sa legal? Anong madangtan sini? In kaso, ginmang magreklamo ka? May ara ka mula siyang mahimo sini? Anong matamo sini? Kung pagyon mo siya lay eh, no? Sa legal. So, amo nang imuuntan. Number one is relax ka lang, kalma ka lang. Mamangkot ka sa mga otoridad o kung sa mga abogado para may ara ka siyang peace of mind gamay. Kabalo ka, utilize na siyang ideya mo. Kung may ideya kita nga sufficient eh, nagaligwa.

0: تجيب بشوك فمن شارون ولا شيء يمكننا كي ويا ليميتاسيون ang ginoon tamo sa mo mula na goron dapat tayo mo onday ang sakit ara na daya porque naglan magpakabakod ka abo na gani hambalta magpakabakod ka kay ara na yung sakit kung imo lang gidiyang usoyon ang sakit well na kagidaya mahulog na kagidaya matamaan. Kasuway nga matuan mo, kaya mo nang tuyo sang panulay mo. Tagaan ka sang sakit kang maghulom ng pinsar kang balatsyago mo sa sakit hasta maguba ka. So matuan mo na kasuway paagi sa pagpangamuyo. Okay? Ngayo ka sang legal options, ha? Okay. So good luck, sweetheart, ha?
1: Salamat gid mga ka K5 sa pag-upod sa amo ni J Lolo subong nga gabi. Tanay kita buwas ha, 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Eh. Good night and God bless everyone.
0: Taliwan ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye. Good night.